0: salamat ka rupang Eric Penono Damaro sa mga report. Iyon na siren mga kaigsunan ang mga pagpasabot. Atong Cebu City Police Office mga katrupa. Ganong i-blur ang dagway sa mga suspitsado mga igala. Ay doon na po yung mag-ingon ni question. Ganong i-blur man na ninyo? Saan pa kay balo sa mga tao nga kinitawahan ang ikasugat ni mo tulisan ba na ini? Doon na tayo gitawag o presumption of innocence mga kaigsunan. Sudagan o mga legal basis. Kumbaga nga gipresentar mga igalang Cebu City Police Office sa ilang pag-blur sa dagways mga suspitsado mga kaigsunan. Constitutional basis, doon na po'y statutory basis, mga katrupa. Unto palas 8 na sa kabuntagon, mga kaigsunan. Lugang pabalita, katrupa graprap. Gunban ipatuman sa probinsya sa Sugbo. Subay sa pagpahigayon sa ASEAN Summit 2026, mga katrupa. Kanindot may gala kay gunban ipatuman. Mga kriminal de igyon magpatuman og gunban. Anyway, detalye ni ini mo balita sa Ironato mga katrupa pinagi sa pagpamati ni katrupa Crystal Joy Felerca. Live report.
1: Sugod og mang adlawa aduna ipatuman nga total gun ban ang Police Regional Office 7 sa tibuok probinsya sa Sugbo, lakip na sa Cebu City, Mandawi City ug Lapu-Lapu City subay sa pagpahigayon sa 48th ASEAN Summit karong Mayo 7 ug 8 dinhi sa Sugbo. Dugang paniana, isuspenso usab ang permits to carry firearms outside of residence sama sa permit to transport firearms alang sa mga gun club members, permit alang sa mga gun manufacturers, dealers o repair services, permit to carry firearms outside of residence, permit to transport and purchase explosives and explosive ingredients, lakip na ang temporaryong pagsira sa mga firing o shooting ranges, o pagsuspenso sa lisensya sa pagmanufacture o pagbaligya o firecrackers o pyrotechnic devices. Epektibo kini sugod alas 12:01 sa tungang gabi sa Mayo 4, hangtod na alas 11:59 sa gabi sa Mayo 11. Subay kini sa direktiba ni Philippine National Police kon PNP Chief General Jose Melencio Nartates Jr. aron sa pagsiguro nga hugot nga seguridad ang ilang mahatag sa maong international nga kalihukan. Ang kapulisan ug uban pang mga uniform personnel nga moserbisyo sa ASEAN Summit ang gitugutan lang nga makadala og armas sulod sa maong mga adlawa. Para sa atong mga katropa nga gustong palig-unon ang immune system, malikayan ang ubo, hilan at labad sa ulo og di makahilab sa tiyan. Ang Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C, maoy haom alang kanato, mga katropa. Alang sa nagkaiusang Pilipino para sa Pilipinas, kininyong katropa Crystal Joy Felerca, XFM News.
2: XFM Report. Bullseye!
0: Salamat katropa Crystal Joy Felerca sa mong report. Nagatun sa tungtak na 3 minutos na mga katrupang nagkalamay sa alas 8. Arita sa ito mga hisgutanan mga katrupa sa mga balita. No? Balik-balikan na ito mga katrupa. Hindi mga balita mga kaigsunan. No? Una na ito ay problema sa kuryente. No? Kay, uy, niya sa Martes pohon katrupag rap-rap, mag-uminto. Nausab ang precious produkto petrolyo human sa dua kasimanang sunod-sunod nga pag-uso sa precious produkto petrolyo. Unya sa Martes pohon, mo-uminto na po sila. Sinahunas mga kumpanya sila na sige lang nag-us-us, uminto na po. So, tagpiso kapin ang uminto mga igala sa presyo sa krudo gasolina abot sa kerosene mga katrupa karoning Martes so pa full tank mudaan no? Para nga makadaginot gamay mga kaigsunan. Onya arita mga katrupa ni ining bayranas kurinte kay og nagainom-dom pa mo, epektibo na itong Abril 1, mga katropa. Ang bayranan sa kuryente mitaas. Gipatasan ang singil sa bayranan sa kuryente, mga kaigsunan. Okay? O niya, gawa sa atong bayranan sa kuryente nga kanang imog yung gikonsyum, mga katropa, doon na pagyoy laing mga bayranan niya nang gipatong nimo. Oto na ka, hinumdum pa mo, kaganiha may igala, na gitawag og generation charge. Doon na gitawag og transmission charge. Doon ay distribution charge og system lost, mga katropa. O na ikaupat bayran nimo, kining tanan, mga kaigsunan, bayranan unta nis kumpanyas kuryente. Pero gipasa diri nato mga konsumidor, mga kaigsunan.
2: Bullseye!
0: Bana nga, nindot kayo magnegosyo kuryente, mga katropa. Ay lagkumpiyansa, gabasi magkuryentihan ka. Kay sa negosyo kuryente, huwag kay bayranan. Kay pagayon sa gobyernong bayad, i-charge man nga tos mga konsumidor, mga kaigsunan.
2: Bullseye!
0: O niya, kini mga charges nga gibayran nato, gipatungan pa ni o value added tax, mga katropa. Okay? Value added tax or VAT. Generation. Kining pag mugna o kuryente. Pag-generate o kuryente, mga higala, nibayad ta. Gipabayad ta, mga kaigsunan, sa mga kumpanya sa kuryente niini nga unta sila'y dapat mubayad nini nga tos gobyerno. Pero muingon sa mga kumpanyas kuryente katropa grap-rap, ngano nga mo man ni kami may mubayad, kamo'y bayad kay kamo may nagamit sa kuryente.
2: Bullseye!
0: Wala doon ay generation charge. Okay lang unta, o generation charge lang, mga katropa. Ang problema, ang generation charge, gipatungan pa yung 12% value added tax, mga higala. Okay? Ang generation, mga kaigsunan, pag-generate og kuryente, nag-generate po niya siya og VAT gikan sa atong bulsa.
2: Bullseye!
0: Okay. So naka-generate na og kuryente, mga katropa. Human sa pag-generate og kuryente, of course, di man ka magagamit sa kuryente og dili na nimo i-supply. Excuse me po. Medyo pasensya niya itong ilong, mga igala. Medyo may pagkataas o lanak. Nga, dili man na mo abot ng kuryente das balay ni mo katropang rap-rap sa inyong balay o dili na siya i-transmit. Okay? So i-transmit na siya. O niya, kay i-transmit man, mga katropa, mo na bayad ka og transmission charge. Kung baga, og ato tinambanon sa pagsabot, yun yung transmission charge, mga kaigsunan. Ha? Og tinambanon na ito sa pagsabot, yun yung transmission charge, mora na siya og pamiliti, mga katropa. Mora na yung pamiliti ng transmission charge, mga higala. Ngano mo ingon ng kamura o pamiliti, mga kaigsunan? No, kana gumikan kay gipabayad man ka katropa sa kwan. Gipabayad man ka sa iyang paglabigar, mga kaigsunan. Okay? So, generation charge? pag-generate sa kuryente, bayad ka o generation charge. Plus, 12% value added tax. Human sa generation sa kuryente, i-transmit na nimo ngadto mga katropa sa mga distributor. Kanang transmission sa kuryente paingon dito sa distributor mga katropa, gitawag na siya og aduna na gipato nga transmission charge. Okay? Bayad ka. Kasato nagikaingon ang transmission mga igsoon sa kuryente, pabayron kag pamilite, manang dunay transmission charge. Gawas sa transmission charge, patungan pa yung ka og lain nga 12% value added tax mga igal. Duha na ka VAT, ha? VAT imposed sa generation, VAT imposed sa transmission, o pag-abot niya na ngadtos distributor mga katropa, ang kuryenteng niabot ngadto sa mga distributor, mga igsoon, nga diin iya kining i-distribute ngadtos mga konsumidor, pabayro na po ka mga igala o distribution charge. Unya okay lang og ang imong bayran distribution charge lang mga katropa. Pabayro naman po kag 12% value added tax mga igala. Di, katulo na ka nag-VAT, katulo na ka nagbayad, katulo na po ka nag-VAT, bayad o value added tax mga kaigsoonan. Di apay pakapin mga igsoon. Tanawas inyo hadiya nga bills kuryente. Diba doon ay gitawag ng system loss charge? Kanang systems loss mga igala, ikaw gipabayad sa kuryente gikawa. Ikaw gipabayad sa kuryente mga igalang nawagtang. Kaina kay agidistribute, gitransmit ng kuryente, 15 voltahe mga igala, niabot dito 10 lang. So alangan man, alkansiho ng kumpanya sa kuryente mga igala mo ng pabayron ka. Apila niya nas imo gibayaran, katong kuryente ang gikawas mga kawatag kuryente.
2: Bullseye!
0: Wana ang negosyos kuryente, wag yung alkansi.
2: Bullseye!
0: Ay tanan mga katropa, bayranan, nga gi-charge sa gobyerno ngadtos kumpanya sa kuryente, ilang gipasa ngadto sa mga users o kita mga in-users mga katropa, wa na'y kapainan kung dili kuotas tong bulsa, bayad tas kuryente, o di takabayad, putlan ka.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Putlan na ka sa kuryente mga katropa, magparikunin ka, lainas ang bayranan nimo mga igala.
2: Bullseye!
0: O na mga kaigsunan. Okay, karon patungan kining gipato nga value added tax. Pwede ba nga dili lang butangan o VAT, chargean o VAT ang distribution, ang generation o transmission? Pwede ba? O adto kang Executive Secretary Ralph Ricto mga katropa mo ingon siya, di pwede.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Ay malugi ang gobyerno mga kaigsoonan. Ha? Dili pwede. Oh. Ano mga katropa, nga atong ilakbit din ng excise tax sa lana, hangtod karon wa yun gisuspinso sa gobyerno ang excise tax nga gipatong ngadto sa mga petroleum product mga kaigsunan kana gumikan kay maalkansi daw kuno ang gobyerno mga katropa.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Paano na siya mga igala? So dili nila wag tangon o dili la suspensuhon sa VAT nga gipatong mga kaigsoonan diri sa generation, sa transmission o sa distribution charges sa kuryente mga kaigsoonan. Dili ba pwede nga wag tango na siya mga katrupa? Ang pangutan na lagi, ako ra po'y tubag-tubag o si Rafrik to may mong pangutanon, muingon siya nagdili. Suspension na gani, may galas excise tax, di ba gani siya musugot? Excuse me po. Di ba gani musugot sa suspension sa excise tax? Huwag tango na ka hinoon mga katrupa value added tax sa Barenas Kuryente mga katrupa. Amaw na siya diya mga igal. Okay? Hisgota o value added tax mga kaigsunan, hisgota o excise tax ato laling kausahon katrupang rap-rap sa pag-ingon ngang atong gobyerno mahilig mo kulikta o tax. Masayang pagkahilig o koleksyon o tax mga katrupa, wata masayod o baka ni siya nakahuna-huna ang atong gobyerno pagkuliktag tam tax. Munir kapait mga kaigsunan. Okay? Kaya atong gobyerno kinikaroon sa krisis na ito sa lana. Nga nung mangyod mga igala ng atong presidente nagsigig ingon, tagay kong emergency power. Gihataga na siyang emergency power mga kaigsunan sa atong kongreso nga kadeklara na siyang state of national emergency nga din niya maggamit kini sa pagsuspenso sa excise tax mga igala sa mga oil products pero wa niya kinihimua mga kaigsunan. Nga naman, kaibaw na ta, dako daw kunog lugi mga katropa mawagtang binilyon gikan sa panudlanan sa itong gobyerno mga kaigsunan.
2: Bullseye!
0: Ha? Dako daw kunog mawagtang mga kaigsunan. O niya, kana mawagtang binilyon gikan sa collection sa excise tax nga dos petroleum products. Masayangan mong mawagtang? Nga diin makabinipisyo unta niya na ang kabag ang katawhan? Wagan imo masayangi sa kwartang gisulod malita gidala dito sa Malacanang. Walang imo sayangi sa kwarta. Nga giwaldas lang sa ato mga officials, gobyerno mga igal.
2: Bullseye!
0: Nga din, mga bag-angang buaya lang nagapahimos niini mga igal. Ang excise tax noon, nasayangan mo? Nga bawagtang ang binilyon gikas panudlanan sa gobyerno tungkol sa pagsuspenso sa excise tax mga katrupa makabinipisyo nining katawhan gumikan kay muubos ang presos palaliton mugna mga katrupa sa pagubos sa presos produktong petrolyo gumikan kay di na kinipatungan og excise tax mga katrupa. Kanapay ikasakit ninyo? Kanapay masayangan mo mawagtang? Wa lagi gani mo mawagtang o masayangi ni atong kwarta gisulod sa balita. Gidala dito sa Fort Parks, gidala dito sa Ilocos Norte, gidala sa Malacanang, gidala nga ito sa balay ni Martin na Burumwaldes, gidala nga ito sa asa ba itong mga pagyadalhan nini mga malita nga naghatod mga sundao sakop sa Philippine Marines og army mga katrupa.
2: Bullseye!
0: Bullseye! Wala ay oh. Mana mga igal, eh. So balik-balik ka na itong kuryente sa di pa tamasaan.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Ako, mas mayo sigurong amindahon kining ipiralo. Kamoy

0: pa, dili la pick pick pick pick sabay.
1: Bullseye.
0: Balaod nun gipalabang sa itong kongreso, dili naman daugors debate mga kaigsunan. Daugor mo nis pick pick sabagas mga amigo, nga buta rin nga kuwa balaod nun ha.
1: Bullseye.
0: Dili makitang bintaha o disbintaha mga kaigsunan kay dili na debatihan. No? Ipaagin las pikpiks abaga pagpalabang balaod no des ubos bay balauranan ugad to sa Senado mga kaigsunay.
1: Bullseye!
0: Binta siguro Senado kay dili kayo tanto mga katropa garapal.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Paana siya? Sugyot na go, amindahan ang ipiralo mga kaigsunan. Onya, balikan na itong excise tax. Mga katrupa, ningil ta Presidente Bongbong Marcos, Mr. President. Kanang imong Executive Secretary, Sir Rafrik Tumurkaigon ta, ang panawagan ni Leandro Ligarda, mga igalang Rafrik to pagkanaugon, murag maayo siguro pamati.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Ekonomista man tuod ni siya, mga igala, si Rafrik to, pero mo itong tanahon, kining ato mga ekonomista, no? Mo'y usas nagdala. Maingo na to, may igala, dili maayong resulta.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Ay ano man, tanawagos presidente, Senador Gloria Macapagal Arroyo kanyan to, ekonomista mga kaigsunan, sa inagpalabang balaod nun, downstream oil deregulation law, nga nahimong balaod mga igsoon, tanawagos sa inaitabo, gideregulate, ang ato ang kumpanya, ang oil industries Pilipinas, tanawa. Buot-buot na mga kumpanya sila ng pasagas presyo nila.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Huwag na mga igala, utog na na ekonomista.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Karon si Rafrik to, ekonomista po ni mga igala. Mao po ni karon mga kaigsunan. Di siya gusto nga isuspend ang excise tax sa oil products kada gumikan kay bawagtang daw kurog binilyon nga magkolekta sa gobyerno gikan sa excise tax mga katropa. Pero ito pagutana, masayangan ka sa binilyon mawagtang sa pagsuspensos excise tax sa kuliktahon gikas mga petroleum products. Pero si Rafrik to, Mr. Rafrik to, walang ka masayangis minalitang kwarta nga gidala dito sa mga dapit nga dili angayang dad-ay.
1: Bullseye!
0: Kwartaha dito regulas panudlanas gobyerno, dili mapunta gatos panimalay sa mga officials gobyerno.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Walay ka masayangin ato, Mr. Rafrik to. Saman, may malita po kang imo?
1: Bullseye! Bullseye!
0: 23 minutos na kalabay sa alas 8. Balik na karong tantod alang sa dugang pa mga balita gikan sa ito mga kaubanan. Umala ni Pipila ka importante nga mga mensahe. Standby!
2: XFM.
3: XFM.
4: Daghana ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
5: Marilo, sorry sa kong atlido. Marili ko na sakit. Dayong muto ni inong poog Santon Plus na wala siya. Normal na akong pangingi. Dili na masakit akong puson. Pasalamat ako na naayo sa Santon Plus.
6: Mabili-bili nga ba? Sumasakit yung puson ko. Narinig ko sa radyo na yung sa Santon Plus. Nag-take din ako. Salamat sa Santon Plus. Gumaling yung sakit ko.
4: Santon Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika.
7: Ang kape na may santon at vitamin D3. Premium D3 Coffee Mix.
8: Oy, lalong gamugot mo na imong dagway.
9: Oh, sakit kaya kong tiyan, Lula.
8: Ano man?
9: Nah, nag-inom kong kape ganina. Ni haptos man hinuod akong kuto-kuto.
8: Mali na nga kape ang imong giinom.
9: Ha? Unsa man ding kape ang dapat imnon?
8: Premium D3 Coffee Mix.
7: Nagkape ka na, may santon at vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti

0: konting pagtaas ng blood sugar. Mag-Santon Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
2: Koring, dinira mo kasi yung panglingo niya. Ano sa problema ni mo?
3: Hmm? Lisod ko yung assignment mo, ay!
2: Ha?
3: Huh?
2: Ano sa mga ina?
3: Ang sadi ay, ang kulal, form, sa rice!
2: Ay, imong papahawd kaya na. Oy, pagkain mo kaya na, ang sadi plural form sa rice.
4: Kadali, anak. Extra rice.
0: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
5: Available sa mga butika.
6: Hirap sa paghinga dahil sa asthma? Huwag mag-alala. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Pahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong kinhawa ay hatid. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil. Sis the Pain.
7: Ako si Benji sa construction worker. Kanunay ko ko gabalon o Sis the Pain para dire-diretso ang trabaho. Kay dalira kaayo, sakit ang akong mga joints o kalawasan.
6: Sis the Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sis the Pain.
8: If symptoms persist, consult your doctor.
9: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
10: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
11: Abli na ang Yes to Health Clinic. Dinhi sa Cebu.
12: Abli na.
11: Yes. Abli na ang Yes to Health Clinic. Dinhi sa Cebu.
13: Yes to Health Clinic.
14: Abli matag Lunes hangtod Biyernes.
15: Alas 9 hangtod alas 5 sa hapon.
16: Ug matag Domingo.
17: Libre na magpakonsulta sa doktor.
18: Dinhi mismo sa Yes to Health Clinic.
19: Ug mapalit nimo dinhi
20: ang mga produkto sa Yes to Health.
21: Yes to Health Clinic. Dinhi lang sa may Sapatera Bilin.

0: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea. XFM.
1: Oras sa XFM Cebu, Philippine Standard Time, alas 8.29 na itong oras ato rin sa Santhon Vitamin C. Santhon Vitamin C, mga katropa, aga vitamin C nga non-acidic o alkaline base kini mga kaigsunan. So, dili maghilab imutian, dili maghapdos imutian. Kung mag-inom ka o vitamin C, Santhon Vitamin C, nga walay sulod imutian o walay sulod ay imutian mga katropa. Kaya kinigong vitamin C, o mag-inom ka niini mga kaigsunan, kinanglan yun nga doon ay kay kaon. Ha? Nagkaon ka magigala, ayaw yun pag-inom o vitamin C. Kod wala kay kaon, kay muhapdos yun imutian. Pero doon ay solusyon na ang atuag Yes to Health mga kaigsunan. Nga pwede ka magkainom o vitamin C, bisan o walay sulod ng imutian, wala pa kay kaon. Kay gimugna nini ang Santhon Vitamin C alkaline base kini ug non-acidic mga kaigsunan. Kay ganang acidic magigila acid mo na magkapahapdos imutian, no? So muna nga aga Yes to Health mga kaigsunan, gamugna og vitamin C nga non-acidic ug alkaline base mga katropa. Santhon Vitamin C, the alkaline base non-acidic vitamin C mga kaigsunan.
2: Bullseye! Bullseye!

pupunta ka tropag Super Jer. Kanay dili maayo nga charges. Ngano man nga kita man ang pabayron kung dunay mga wat sila kuryente, daog-daog man ang ilahas mga konsumidor, ika ni Boy Tagsip. Mayong buntag ka tropag Jerry Kons. Unsa sa mga charges sa Vico gadili maayo? Ngano man nga kita man ang pabayron kung dunay mga wat silang kuryente, daog man ang ilang ibuhat sa mga konsumidor? Ikan gyapong Boy Tagsip mga kaigsoonan.

0: Mom, good morning. Ito ni Ma'am Lorna Margarita. Mga pinagsanton gold, mga katrupa. Good morning, sir. Mahibong po ko nga why reading ang V ko. Pero nami bayranan. Nagkadako, bisag wala kay migamit niya. Wala migamit kay namakasyon. Ikang Orly Elia Lopez. Tamtax yun, tawag katrupa Jerry. Wow! Gabae. Ma'am Lorna Margarita niya. Ang kuyaw ani Sir Jer, kurang hangin buhisan po. Ibang Michael Magalios. Good morning, Sir Jer. Muragwa pa may presidente nga nakadata sa utang sa Pilipinas. Nagdugang inoon og loan. Paita Joday Pinas. Ikang Beethoven Habel. Sabi to Binoy. Panahon ni Noynoy Aquino. Si Noynoy Aquino wagay to'y dagko ng mga project. Pero, nagbayad siya sa utang na to's World Bank. In fact, naka-fully paid das tong utang sa World Bank. Panahon ni Presidente Noynoy Aquino. Wala nitas ato ag credit rating mga kaigsuna. Nakapautang ganita. Pero may gala, paglingko ni Digong, sabot na punta mga katrupa, guwikan kaya ang administrasyon. Mga kaigsunan, i-atake po may galas COVID. Pumunaluta na sa itong gobyerno. Pero manong noy-noy, nakabayad tar ka, fully pentas itong utang World Bank. Good morning, Consider. Great lang ko sa mga aruhado o kahipi family. Yes, o katres, barangay cute gikan ni Lloyd Ivan Aruhado. Good morning, Sir Jer. Happy Sunday. Mayong tanan diha. Minaw always be there sa barangay pa ina Central Sityo Tumoy gikan ni Inting Bulldog. O ka Madam Juanita. Salamat gikan Juven. Lumukso kadung. O niya si Roy Barikit. Aglantaw po nato. Mayong good morning. 34 minutos na mga katrupa na kalabay sa las 8. Punta provincial mga kaigsunan miawhag sa mga ahinsya sa transportasyon. Sa paghingusog, sa pagseminar sa mga driver, nunot sa nagkadagang disgrasyas kadalanan. Pida mga igalaon niya, sa umapun na mga kiksuon, labi ng driver motor. At nagamaw lang mo drive o motor, way tanaw-tanaw ay, dritsulagliko mga katrupa. Anay, usay disgrasya mga igala kay nagamaw lang drive mga kiksunan, maumaw lang mga igala, wa magseminar. Amunay siguro nga ang unta probinsya, nagkakita po ni problema ha. Miawhags mga inses transportasyon sa paghingusong sa pagseminar. Sa mga driver nunot, nini nagkadagan disgrasyas kadalanan nga may lang ito mapiang ra, matay pa yun mga katrupa. Detalye sa report at ang siren pinagis pagpamati ni katrupa Griggy Magdanaro. Live report.
1: Yes, Miniso Caron, o resolusyon si Bukal Malcolm Sanchez, talon district na bayan sa Mandawi, na nag-auhag sa Land Transportation Office, or LTO, Land Transportation Franchising and Regulatory Board, Contracting RB, o Philippine National Police Highway Patrol Group, HP7, o ganoon man, mga traffic management agency na mga nagkaniyang local government unit ng LTO, loko probinsya Tugmo, pagpalikon sa ilang road safety education awareness campaign, o ang pagpaabot sa training nato sa mga driver, no to sabi ni karong nagpinasan na grabing mga disgrasya sa kabilanan. Gani, dibuti ka kami Sanchez na sa talaan karong tuwing the tail by design, pabot na sa 50 sa mga aksidente ang natala niya mismo sa kabilanan ng probinsya Sugbo o kanakanan ini naglambigit sa mga motorsiklo o pinagitawag o unsafe driving practices. Inungdan nga awag ni Sanchez na inisputan ng mga injust transportasyon sa pagpapos sa mandatory road safety seminar gato sa mga driver. Partikular na ang mga mo-drive o motosiklo halip na atin ng mga public utility vehicle kung POV operator. Magkailan sa special training alam sa mga emergency vehicle driver, pinim na ambulansya, aron sa mga ilukar sila kalabot sa risk management o implementasyon sa counterflow. Ang pagpaubusap o public awareness campaign alang sa tawag o road sharing na nag-awag dito sa mga motorista na mo bigay yun dito sa mga emergency vehicle panahon sa emergency nila. Kanya katapusan, mao ang gingog institutional initiative gato sa mga tukaan, barangay o komunidad arusab nga mga instalar o gingon man mag-dukar ang mga driver kalabot sa proper road behavior. Sa ito, may katao pa rin na nagkalubog kong kapang paranao. Inong binunay o vision ng kaplato, yung kapsul, gumitan kay kinikomplito sa mga phyto trend, nga mapuntar sa ito mga mata, ano na kinilutin, beta-carotene, vitamin E o siya, zantin. Alang sa Pilipino para sa Pilipinas, yung katropag Reggie Magdataro, XFM News.
2: XFM Report. Bullseye! Bullseye!
0: Salamat katropag Reggie Magdataro sa mga report. Ito sa tugtag na 37 minutos na nagkalabay sa Las Otso. Dugang pa mga balita, mga kaigsunan ni Armado nga drug pusher. Nasignitan dito sa Balamban. Sa mga sakop sa Balamban Police Station, mga kaigsunan. Detalye sa report sa Ronato kinipinagi sa pagpamati ni Katropag June Cator.
2: Live report. Live report.
3: Yes, di ay Armando ga drugista, drug pusher, ang nasikop ni sa kapulisan sa gihimo ga bypass operation sa kapulisan sa lungsod sa Balamban. Ag nasikop ni alas 10:05 ni sa buntag dito sa may barangay Buanoy, lungsod sa Balamban. Ang giningan ni Rakman, ilalang sa alias nga Gino, hamto nga Bonego, residente ni sa buog barangay Gitanggong ni Karon, custodial facility sa kapulisan sa mtang giandaman ni kini ugbangga kaso. Sa report sa kapulisan nga nadakpan gining suspect diha gyud may balik kaya matod ba, ugos na kapakete sa kitawag ng Shabung at sa polis nga nagpa-pusher buyer, hinungdan nga gipos sa na-recover. Kasi ang posisyon, kining tulog ka mga gagbay pakete sa kitawag ng Shabung. Ingon man, kini ang usaka 22 nga revolver nga armas, nga wayan ni lisensya. Ang suspek, itanggong nga ni Carlos Custodia sa kapulisan ng Giandamana o mga tugma nga kaso. Mga katropa, yung kalimot pagtamahal, Rugsanton, vitamin C, ang alkaline ng vitamin C. Alang sa nagkaiusang Pilipino para sa Pilipino na sa inyong katropa, June 14, XFM News.
2: XFM Report.
4: Bullseye! Bullseye!
0: Salamat katropa, June 14, Moga Report. Ito sa tugtag na 39 minutos nang nagkalabay sa Las Otso. Huwag pa mga balita, mga katropa. Inahan sa bata nga naligsan sa modern jeepney, mga katrupa. Masaka na og kaso batok sa driver niini, mga higala. Detalye sa report sa Ronato kinipinagi sa pagpamati ni katrupa Binge Talisik.
2: Live report. Live report.
5: Dagan sila magkatapag at siri katrupa Rafael pinagiginipasig ang kaso ang kanyang mukinaan. So, sa kabata katukulo sa anyos, nga nalisan, patay dito sa mga ibaragilos, nga itong pagkasubo, ang kinimong inahan niya si Catherine na napraag yung nipasagad kaso mag-usaba sa driver niya si Junel Oman, kisa ito mag-baragiapas, nga itong pagkasubo. Nga naman, nga kinimong organ driver ang nagaligis sa usag katukulo sa anyos, nga si Siren na nagkatingan labra, kinsa usag ka-skipper nga matupang kinimong organ, pwede mga polo lang sila manimahe, kikikin yung nagduwag basitbol o basmarkan, apan pag sa ito naglagaw ko nila sa Maidan, kasi kini nga naligsan sa mga motor jeep, ang kini mga on driver ito man nga nakatungkat naman kini, yun dahil nga huwag kini mabantay, kini mga on na biktima. Kasi rin nga ni suway pa pagsibat ang kini on driver apan, na kung nagkakinig sa mga kaupanan mo ba nun, nga kaupan ni Lover Lura, motong na apo kanina mula ng pagsibat o nga corner, kini mga driver si Oman, ang garo ka sa mga nag-ipreso, diha sa selda sa traffic in procedure net, sa Cebu City Post Office ay ginahan sa mga biktima ngayon si Seren kaya ngayon sa naman tingin ng biktima pagka pasado alas 2 ang tagla sa hapon o man nga narigisan ni pasado alas 2 ang tagla ng hapon sa kanlaon sa Webes namatay awan sa kasong oras nga wukit kini mga antos ang mga naangkon ng mga agene nga bunong silawasan kani dalawa kini bunong siya nga bukton yung mga siya nga lawas nagigit na sa liog nilunta sa grabe nga pagka ang ini pag-assign ship to magliligis. Sige, maong modern jeep, katapang siri, katapang Rafael. Ang inan, itong adob na business, mo ay ani, pero nga, ang kasong request police no, nito, home site, ang dipasal ka na, sa Beber, sa maong modern pass, ang maong bata, ang dog ihayan na sa Rafael Mai, yes, pero yung dilupin, yung itong, yan, sa Sugbo.
0: O sa mga itabuhan ka to pang binje, nga naligsan man yung bata, ha?
5: Nagkakamagin?
0: Unsang pagkahitabuan, naligsan man ni siya?
5: Subay sa report ko naman dyan sa okay, gibot na sinahan niya, kaya niyong maong bata, magkita ko ba sa CCTV ka naman dyan niya, at saan ka naglagaw ko niyong maong bata, paulis silang pinanganan, kaya sa ato nakuha, kung niya ayang mama nasa, kung kanyang barangay na hukun niya, ang kamahan na sa barangay Gudulapin niya, dito nila po yung sinahan, maot na mga gigilang diwag pasindol, kadlaw na niya kay paulis nata, ang kanyang maong kung ang kanyang maong bigin magkatotong jere. So, diyan ni naglakaw sa may gumagawa gini magkapataklin ba? Nga, kusok kayo ang pagkapanagan sa mga modulisip mo ito na igo gini mo bigima. Gani, magkita sa CCTV nga gabi pagligin sa bigima human nga mabanggan sa kanyang modulisip na pagkakaya niya pagkabangga, instead of mo hulong ang kanyang mga murimbas, bisuway kini simat, nakita po sa CCTV ang mga simat, mauto nga ginagagina sa mga kabalan dito na corner, dito na hanggapain, o buwa na ginagagagan, mato nga ang mga bataon, ganawa police, mato nga ang mga naman driver sa modern jeep, karaman jeep, ajari. So, ang kaso na akin request, result dito homicide, ang ipasakin na, batok sa driver sa modern jeep, karaman jeep.
6: Okay.
5: Mga na report, mag-update niya, hitmos sa patrol, karamasab, sa kanini ang mga pagkalipisan sa bata, kaya sa inahan, may pa sa kanilang kaso, batok sa driver. Kato pa pagkalimut niya po sa mga prosecutor na lang sa toon, kapalawin mga tabagini. Dabi na, kato ang tuloy mga panuhot sa lawas, ihaplas lang ang sa toon, kapalawin hindi mo. So yes, kawala ko pa rin na babalik sa mga siyang butika, siyang lugar. Ano sa kaya sa Pilipinas pa lang, sa Pilipinas yung katulapa, Benji Talisi, X-Bayers.
2: XFM Report.
4: Bullseye! Bullseye!
0: Salamat ka trupag Binje Talisik sa mga report. Nagatun sa tugtag na 43 minutos na mga katrupa na kalamay sa alas 8. May good morning ni Ma'am Norvie Murillo. Kanya may good morning po gatong Tisay. Ni Teresa Antigumera. May good morning po Tisay. Paglantaw ni nga tuag tulubanon. Good morning, Katropa Jer. Basta mga rap-rapper sa kwarta, awa si rap, tulpo o grap rikto. Di na nabutaran si Darna sa iyang naong kwarta. Ika ni Idil da Clark Ibarula. Lantaw na to sa itong YouTube channel, mga igalang.

0: Ya main good morning, gato ni Roy Barraquia. Wala nagyod na mao, katropag surger, sila'y mga what, unya kita'y magbayad. Kastang ilara nato ning kalakihan. Ikang Roy Barraquia mga igalan. Kaya may good morning gato ni Josephine Pakulaba na Stanky Talisay. Basta kamao magbike, kamao na daw magdrive ug motor. Matod pa ni Aline Marinduki mga kaigsunan. Lesson learned sa driver nga abusado. Ika ni Ma'am Lorna Margarita mga katrupa. Ay da kong problema mga igala. Ay nako mga katropa. Arita sa lain na itong hisgutanan, di gabuntaga sa inyong pagpagiguba ni nga itong tulumanon ang Bullseye Sunday Edition mga igson.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Arita sa laglagan mga katropa. Ay, kainomdom mo, si Senador Chis Escudero, iyang gitumbok si Martin Romualdez mga katropa gamaoy. Nagpasiugda ning atong kaguliyang sa budget mga kaigsunan.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Si Martin Romualdez ingon po siya, og dunay kamot sa insertion sa budget mga igsoon, while I lain kundili si Chis Escudero lang mga kapu ang mga katropa og si Saldi ko.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Excuse me po. Onya, karo may galas Martin Romualdez ingon siya mga katropa nga kon political ploy magaling kuno kini mga igala, dili daw kuno siya mahimo musugot nga mahimong full guy mga katropa. So laglaga na ni Ron sila mga igala.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Laglaga na ni Ron sila. Now, kaganiha og nakahinomdom pa mo sa pamahayag ni Senador Alan Peter Cayetano mga katrupa. No? Maitugod sa committee report, sa Blue Ribbon Committee, kato nag-imbestigar mga kaigsunan sa flood control project. Ha? Nga gusto nga ipagawas na ang partial report. O kung nga nung ipagawas naman ang partial report, nga wa pa man ni mahuman mga kaigsunan o daghan pa ang gusto na tumasayran mga katropa.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Problema man good sa Blue Ribbon Committee mga igsoon nga nag-imbestigar, ang una lang problemado na. Kay nga no, dili man gusto nga ipalutaw ang kamaturan. Hinoon ang tumong og tuyo sa Blue Ribbon Committee ang pagtabon mas kamaturan mga kaigsunan.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Muna'y dakong problema. Kay kung ang bugtaon sa Blue Ribbon Committee o sa mga nag-imbestigar mga katrupa, may tugon sa flood control project mga kaigsunan, ano wa man ipatawag si pangandaman ato budget secretary nga mo'y nagpirma saro? Could you just imagine may gala atol sa Supreme Court hearing? Ha? O nakadungog mo mga kaigsunan sa mga pangutana ni Associate Justice sa kinini ang union mga katrupa? ngadto sa tuang Solicitor General, mga igala. Sayonan mo ni ana nga to Budget Secretary, mga katrupa, pirma siya og saro nga wa gani makahibaw si Presidente Bumbong Marcos. Nga ang atuang Budget Secretary inakay appointee sa presidente, inakay alter ego sa presidente, mura na po dinur siya ang presidente, mga katrupa. Yang iyang gahom, adili na mo kuha pa o pagtugot gikas presidente, mga igala. So, nga nung dili man sila ipatawag, aron sa ingon, masuta, mga katrupa, asa paingon ang kwarta kay matud pag Alan Peter kay tanong senador, mga kaigsunan, doon ay miapil sa bidding, mga igsoon, pero dili na maoy nagtrabaho.
1: Bullseye!
0: Ha? Di apay lain, no? Sa ilahang nakita, matud pag senador Alan Peter kay tanong, mga kaigsunan, yun na bati ang press conference nga atong ipanugog niya kaninyo kaganiha early this morning, mga igala, sa atong pagsugod, no? Nga nakita, mga katrupa, nga dunay mga insertion, mga kining ghost project sa 2025, pero milutaw katrupang rap-rap nga doon na pa day daghan pagani sa 2024 o 2023 nga mga ghost projects, mga katrupa.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Mauna nga, mga pagutana, si Saldi ko. Oh, si Saldi ko, mga igsoon, lain-lain man niya pamahayag, lain-lain niya istorya, pero wama na magpasabot nga kung lain-lain yung istorya, di na po siya mag-istorya tinuon.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Pero mo po na itong sumayon. Diha sa presentasyon, diha mga igala, kung imo nang patubangon sa investigasyon o niya mapangutana, mahibawaan na ni mo diha na makakmagtistigo or wala.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Kainomdo mo ni Adto, mga kaigsunan, ni Kwan Madriaga? Di ba? Si Madriaga may galang ipresentar sa Justice Committee. Batok, mga kaigsunan, ni Vice Presidente Sara Duterte, pero sa naitabo. Sa iyang mga istorya, iyahang mga tubags, mga pangutana. Di ba? Sa naitabo, nawawag Justice Committee, mga igal.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Milutaw, mga kaigsunan, si kini Madriaga, dili matuuhan, mga kaigsunan.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Ano ang ipresentar? Kay di man nimo makita ang demeanor sa testigo, mga igsoon. Na diri sa Blue Ribbon Committee, pagkadagang ipresentar, nga or pagkadagang pangangayang ipresentar, gawa ipresentar.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Kanto mga sundao, humani Orly Gutisa, mga katrupa. O niya, usahay pag ato mga investigador, doon na pre-judgment, mga igsoon.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Inom na, mga igala, atong imbitahon to mga credible witness. O wala ka imbitaha sa ato pa, dili ka credible.
1: What? Bullseye! Bullseye!
0: Ano niya, mga kaigsunan? No? Kining karo, mga igala, kining laglagan, mga katrupa, ni Ola Kuan, kini Martin Romualdez, Chis Escudero, onya sa tenor, sa tunos, mga panultihon, o gipanulti ni Martin Romualdez, may gala ingon siya, dili ko mag-inusara. Kung baga doon sa birahon, pakuyugo niya, kini ko no pwede siya mahimong full guy sa corruption gihimos uban. Ha? Ang tuno, mga igala, murang tuwa pa ingos malakan niya.
1: What? Bullseye! Bullseye!
0: Presidente Bumbong Marcos, mga kaigsunan. Eh nga no, kanag insertion, di man na maitabo ma-insert na diha, mga katrupa, o walay pagtugot ni Presidente Bumbong Marcos, sumakot sa may sulti, mga igala, ni kining Saldi ko. Itawag, ha? instruction sa presidente ipasalot 100 billion mga igsoon alang sa unprogrammed project, unprogrammed funds mga katropa. Kisultian ni Saldicos Martin Romualdez o si Tubag Martin Romualdez, what the president wants, the president gets. O diba? Gets din natin.
1: Bullseye!
0: Para taigong oras sa itong pamagiguban ni nga itong tulumanon. Kaubanan ko din sa Master Control si Katropang Rafael Raprap Barik. Kauban sa nato ni Buntaga sila si Katropang Linji Talisik, Katropang Eric Panuno Tamaro, Katropang June Cator, Katropang Christel Joy Felerka, at si Katropang Grigi Magdadal. Oy, ako mong gi-auhag ay ha, sa pagsalmot si Alwin Davillana nag-ibitar kaninyo sa pagsalmot sa Hosenian The Run 2026. Run with a purpose. Karon kinig Hunyo 27 mga katrupa. Alag sa dugang kasayuran, palilo pagkuntak o pakisayon. Yung ato ni Alwin Avillar. Kamoy organizer na ni Hosenian Run 2026. Run with a purpose mga katrupa. Sa nagkiusang Pilipino para sa Pilipinas. Ako yung katropa mo, Jerry Kimson Auxilio Jr. Manamilit sa Mangingon. Balik kong ba po, alas 4:30 gato sa alas 6 sa buntag. Uyugi sa kunyo, alas 4:30 sa buntag gato alas 6. Kuyog-kuyog tanin nyo. Para dilila ay ba mag-inusara minga mag-piragduang rap-rap. Alas 4, makita ninyo di alas 4, ito alas 6, alas 4:30 na na. Mani mausap ka trupang rap-rap, no? Kining exciting Pilipinas, no? Kabutang sa exciting Pilipinas na ito, ang mga original, alas 4 magun na. Mausap na nga tos, alas 4:30 na, nga tos alas 6 sa buntag mga katropa. Yan ang palisya di, we have to end our program 10 minutes before the next 10 minutos na lang katropang rap-rap. Mga kaigsunan, so kubalik ko ba alas 4:30 ito alas 6 sa buntag sa exciting Pilipinas. Mayong buntag ka rin yung tanan, katropa mo, exciting!

0: inyong dadugog ang Bullseye. Hangtod sa sunod higayon, sa susamang oras o istasyon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw, mga katropa. Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan kung ganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
1: Kumusta mga higala o welcome sa programang The Secret of Health. Ani ana usab ang inyong bantay sa maayong panglawas, Dr. Remilito Oy. Magatudlo unsay mga sekreto para mahatagan og insaktong solusyon ang mga sakit nga dugay na nga wala maayo. Kahibalo ba mo nga ang pagsigi og inom og dili healthy nga kape or caffeinated coffee makaresulta og kusog ang palpitation sa kasing-kasing, kabalaka og ang kape nga naay caffeine makaresulta og sakit nga insomnia, lisod makatulog og uban pa. Mga higala, ang pag-inom og kape hilabi na gayod sa atoa nga mga Pinoy na himong habit na nato ni mao ato gyud pilion ang healthy coffee. Ang Santon Plus Coffee Mix mao nay kape nga walay caffeine, mao nay kape nga safe kaayo inumon kung gusto ta nga dili magka-nervous og matabangan pa ang atong mga balatian sama sa mga hormonal imbalances like goiter, mayuma og uban pa nga mga sakit. Santon Plus Coffee Mix, puro natural, walay side effects o nya mapalit ni sa mga butika.
0: The Secret of Health.
1: Nagkape ka na, may tambal ka pa.
0: Santon Plus Coffee Mix.
2: Ako si JM. Kitira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kape na gani ang atong iskutol ng health sa lawas. Santon Plus Coffee Mix, rugod ang the best. Sa kada higaw niyo mas sa Santon Plus Coffee Mix, mura ra ka ng kakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutan na haba sa uban ng kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasang akong kidbuo pamilya ka Santon Plus Coffee Mix Guild. Timan eh, basta kabigani, Santon Plus Coffee Mix Guild. Sulayin ninyo.
0: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa, mapalit sa mga butika. The secret of health.
1: Delikado ang naay hormonal imbalance ug dili balanse ang hormones kaysa mga babae, moresulta ni og mga bukol-bukol hilabi na sa breast or didi or soso. Mga higala, sa pagtuon, ang Santon Plus Gold adunay phytochemicals nga phytocyanin og triterpenoids. Sumala sa pagtuon nga kining mga phytochemicals nga naa sa Santon Plus Gold mutabang nga pugngan niya ang pagtubo og pagdako sa bukol nga maoy moresulta sa sakit nga cancer.
0: The secret of health.
1: Ang Santon Plus Gold adunay dako nga benepisyo nga mutabang para himuon og normal ang mga hormones sa mga babae o mga lalaki. Ang sekreto, mga higala,

0: Santon Plus Gold, mga higala, mas gipakusog o epektibo.
1: Santon Plus Gold.
2: Ako, usa ka padre ni pamilya. Gikan sa trabaho, tabangan pa na ako ang akong misis sa mga buluhaton sa balay. Ako ang magluto, manlaba, o manlimpyo sa balay. Lagsik ni, ilalaki good ko. Pero, usahay.
1: Ay. Ang sakit o balatian, walay ginapili. Lalaki ka man o babae, sama sa arthritis, high blood pressure, diabetes, o dagan pang balatian. Karon, usara ka kapsula. Kaya ang daghang mga balatian. Santon Plus Gold. Dunay mangustin, ampalaya, malunggay, garlic o espirulina. Giusa sa usaka kapsula. Para strike one ang mga sakit o balatian. Santon Plus Gold.
3: Santon Plus Gold.
2: Ang tinuod nga lalaki, tabangan ng asawa. Ang tinuod nga lalaki, nag Santon Plus Gold.
0: Secret of health. Sa panahon nato karon, nga dili na nato malikayan ang mga free radicals. Ang sige og tanaw og paggamit sa mga cellphone, paggamit sa computer, dali na kaayo maguba ang mga mata. Ayaw pasagdai mga higala nga maguba ang mata. Inom na og Bisonix Plus Soft Gel para mapugngan ang pagkaguba sa mga gagmayng ugat nga naa sa mata. Ang Bisonix Plus Soft Gel nga adunay lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E makatabang nga palig-unon ang mga selula sa mata para mapugnan ang pagdevelop sa katarata, astigmatism, pterygium ug uban pang problema sa mata. Mag Visionex Plus Soft Gel para always healthy ang mata, mga higala.
4: Visionex, daghan ang natubangan.
5: Sugod na nga ako sa akong panganay, medyo di na kayo ko kaklaro. Naa siguro na daot na ugat atong pagutom nako. Muto nga ning tumar ko og Visionex Plus capsule, mag 3 weeks ko aring nagtumar og naulian gyud ko. Karon, klaro na ko pareha sa una. Salamat og dako sa Visionex Plus Capsule. Ako si Noemi Panugan.
4: Visionex, slay ang kaipektibo. Visionex Plus, mabalit sa inyong mga suging butika.
0: Good news sa mga listener nato kay adunay bag-o nga kape, ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Ang kape nga pwede sa adunay sakit nga diabetes tungod gipatamis sa stevia. Ang Premium D3 Coffee Mix makahatag og kusog sa resistensya ug magpalig-on sa atong mga bukog. Nagkape ka na, nag-vitamin D3 ka pa.
4: The secret of health.
0: Usbon ko mga higala, ang sekreto sa maayong panglawas, ang pag-inom adlaw-adlaw og Santon Plus Gold Herbal Capsule, ang pag-inom og Healthy Coffee og Santon Plus Coffee Mix or Premium D3 Coffee Mix nga gipatamis sa stevia og Bisonix Plus Soft Gel para always healthy ang atong mga mata.
4: The secret of health.
0: Kini na usab ang inyong bantay sa maayong panglawas, Dr. Remilito Oy. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
4: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health. XFM.
6: Si Joel, dili ko katarong tulog, pila na kasimana ang nilabay. Tungod sa kasakit sa akong mga luta-lutahan, tingnan ko sa akong silingan na mo inom aning Santon Plus Gold. Og ako nang giinom matag-adlaw. Tibo jod ang Santon Plus Gold.
4: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
0: Santon Plus Coffee Mix.
7: Ako si Grace, sa una kusugay ko minumog kape, 3-4 cups a day. Hangtod sa natukar na ang akong asilo, gasukasukan ako og kapalpitit na ang akong dugan. So akong giundangan ang pag-inom sa akong kape. Og nangita akong kape nga herbal, og akong gisulayan sa pag-inom. Kanang dili makasaka og asid ba? Akong gisulayan ang Santon Plus Coffee Mix. Malipay kayo ko, gawas lamig siya. Wala pag ganito karang akong asid. Karon, tuig na ako ga-enjoy sa pag-inom sa Santon Plus Coffee Mix.
4: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, og soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na. Gamot pa, mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
8: Hey, I'm Rich Flores from Mabolo, Cebu City. I'm 34 years old. Nagagamit sa produkto nga Santon Vitamin C. Ang sukad na nagamit ko ani nga product, ang akong immune system ni Ligon. Pandemic man taron, iawag na ko ang tanan nga magamit ani nga product. Kay sukad nga gamit ko ani, akong immune system di kusog, dili ko dali ma-stress, di mag, dili makuha na kong ulo maglabad, kanunay gumikan ani nga vitamins. Napasalamat po ko sa ako amiga nga ni introduce ani nga product.
4: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika, Santon Vitamin C.
9: Ma, balik kayo kanimo. Isang tigulang na ka, wala na siya naong sayo naw.
10: Mau ba ko rin?
9: Oo, guys.
3: grabe po ka maninood, mampungta, oy.
9: Exciting!
4: Balanced diet?
10: Check.
4: Regular exercise?
10: Check.
4: Vision X Plus?
10: Check.
4: Check na check yun. Kung healthy ka, gikan mata, hangtod tiil. Vision X Plus. Ano na kinay lutein, beta-carotene, vitamin E, ug zeaxanthin. This is it! Make your healthy lifestyle complete. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
11: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Premium D3, ang gipakusog ng vitamin D3. Usa ka functional supplement ng gipakusog sa VCO ug moringa oil. Adunay taas ng medium chain fatty acids nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga kini adunay dako nga ikatabang para mapakusog ang immune system ug mabatukan ang mga sakit nga virus ug bacteria ang hinungdan. Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
12: Mapalit na sa mga butika.
4: Turbo Food Supplement Ferment.
13: Ako si Eman, isa ka driver, buntag ug hapon ng biyahe. Pag uli sa balay, may hirit pa si Mrs. na extra pasada pa. Siyempre, dapat ma-happy man siya. Pasalamat na lang ko sa Turbo Food Supplement for Men. Never good ko na ulawan sa akong performance kay Mrs. Nagamit good na ko, tanan na kambiyada. Gikan sa primera, paingon sa kwarta. Pastilan, gakalayong tambutso sa Turbo Food Supplement for Men.
4: Turbo Food Supplement for Men. Gihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
14: Turbo, wagas ang lakas.
4: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika. Samsung Plus.

0: Pit na puti ka.
1: Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu.
2: Abli na.
1: Yes. Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu. Yes to Health Clinic. Abli matag Lunes hangtod Biyernes. Alas 9 hangtod alas 5 sa hapon. Ug matag Domingo. Libre na magpakonsulta sa doktor. Dinhi mismo sa Yes to Health Clinic. Ug mapalit nimo dinhi ang mga produkto sa Yes to Health. Yes to Health Clinic. Dinhi lang sa may Sapatera Bili. Hilid sa Barangay Hall. Abli na ang Yes to Health Clinic sa Cebu.
2: Mga katrupa, exciting!

0: XFM.
1: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
2: Darlene Masulab po. Nasakit po yung aking tiyan doon sa utasan. Nakita po na may bukol daw po ang aking ovary. Meron niya pong Santon Plus kaya bumili po ako at uminom po ako. Ngayon nawala din po yung bukol ko.
3: Marlene, Uchiya, nasiyot akong bumuntiging nasiyot. Nang buwa kong babunog, binom lang kong Santon Plus lang. Marte akong dimintin. Maayo kayo siya.
1: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
4: Ang kape na may santon at vitamin D3. Premium D3 Coffee Mix.
5: Melchor Garcia, taga Puro Diamond, Makina at Playa. 75, pero bastog pa. Kay, wala kong bisyo kayo. Nagainom kong kape. Dili pa kining akong nadunggan sa mga kauban ako na kining Premium Coffee Mix. Mayo daw kini. Akong gisulayan o ginom. Mga duha ka adlaw, tulo ka adlaw. Mura mag ni bastog ko gamay. Mura kong ibata akong lihok ba. Sa una, siyempre, nadyo'y panahon na magluya ta. Kasi, binagong lahi ng panahon. Pero sa panahon karon nakasulay ko aning Premium D3 Coffee Mix. Okay, kaya akong pumati. Katong mga parehan ako na senior citizen, hindi na nagtuhod siguro, sulayin ninyo yung Premium D3 Coffee Mix ay mo balik yun ang inyong kabaskog. Sulayin ninyo. Wala ka ni ingon nga binuang ko. Basta tinuod yun kini kaya nasulayan na yun ako.
4: Nagkape ka na, may Santon at Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
6: Oh, naka-save dyan niyo sa plate.
7: Amo na magigugo ng jeep?
6: O, pakaroon ng jeep.
8: Tiyanin yung mga bataha mo. Nagbinugunan mo ba? Wala
7: naman ba?
8: Nanong di man taxi inyong gigugod? Para mas dako-dako mong masave ba?
7: Ha? Ha?
8: Samoy!
4: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
9: Available sa mga butika.
10: Masakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea?
9: Girl,
10: di mo kailangang magtiis. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puson, menstrual cramps o dysmenorrhea.
9: No more!
10: Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
11: System pain. Ako di ay si Jack. Usa ka radio personality. Na ako'y chronic back pain. 2 years na. Pero dako kaya akong pasalamat sa System Pain. Kaya ikatulo lang akong inom na wala na dayo ang sakit sa akong likod.
12: System Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. System Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Ibili sa mga butika.
13: Ako si Manong Jun, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santon Gold Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe. Araw-araw, masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
14: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
15: Abli na ang Yes to Health Clinic. Dinhi sa Cebu.
16: Abli na!
17: Abli na!
15: Abli na!
17: Yes!
15: Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu.
18: Yes to Health Clinic.
19: Abli matag Lunes hangtod Biyernes.
18: Alas 9 hangtod alas 5 sa hapon.
19: Ug matag Domingo.
18: Libre na magpakonsulta sa doktor.
19: Dinhi mismo sa Yes to Health Clinic.
18: Ug mapalit nimo dinhi
19: ang mga produkto sa Yes to Health.
18: Yes to Health Clinic.
19: Dinhi lang sa may Sapatera Bili.
18: Hilid sa Barangay Hall.
19: Abli na ang Yes to Health Clinic sa Cebu.
4: XFM.

0: XFM. XFM. Sandown Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinatibay.
1: Rufa Maranas, naamanggod ko UTI niya bago ako ani na diagnose ba. Mao to akong gitistingan ng Sandown Plus Gold. Naulihan yun ko, sir. Karon wala na ko UTI. Nagpa-check up man kong balik. Pasalamat yun ko dako sa Sandown Plus Gold.
0: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom o Sandown Plus Gold o Sandown Vitamin C.
2: Sandown Plus Coffee Mix.
3: Ako si James. Nagana kayo ko na tiliwan na kape. Na 3-in-1, 5-in-1, 7-in-1. Isa ra gyud nga kape akong ganahan nga nauyonan gyud nako. Ang Sandown Plus Coffee Mix. Sakto na ang tamis, sakto ang kaisog, posibleng nimo ang kalami o ang aroma sa kape. O ang soya, perfect kayo. Di gyud nako ibaylo ang Sandown Plus Coffee Mix sa uban nga kape. Tuloy gyud ninyo para masabtan ninyo akong experience sa Sandown Plus Coffee Mix.
2: Sandown Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Sandown Plus Coffee Mix. Kape na. Gamot pa, mapalit sa mga butika. Sandown Plus Coffee Mix. Sandown Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
4: Hi, ako di ay si Jai Munares, 25 years old, from Consolacion, Cebu. Since nag-take ko sa Sandown Plus Vitamin C, regular na ako ang tulog. Tapos, buti na gyud ko everyday, less stress. Tapos, dili na ko dali ubon, sipunon, or maglabad ang ulo. And then, di awag na ko ang uban na mo try sa Sandown Plus Vitamin C kay ako kasi itatabang everyday, especially sa mga na-port since pandemic pa sa takaroon.
2: Sandown Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Sandown Vitamin C.
5: Malang lubok, di mo ka di eh.
6: Ha? Lubok?
5: Hmm?
6: Ano may naglubok?
5: Pwede

0: Nga panan-aw, tungod kay di natakaklaro sa legs ni Mrs. na sinaw. Maw ayaw pag-antos sa lubog ni mong panan-aw. Put that plus for good eyesight. Introducing VisionX Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, ug zeaxanthin para malikayan ang ngit-ngit niya panan-aw. Oh, dili na lubog na isgutanan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus.
1: Premium D3, ang bago.
2: Si si Alvin, biker nga skig ka subawa. Isip ko sa ka-cyclist, pero magig kong natumar o Premium D3. Di na ko ginasipun o nasubawa.
1: Premium D3, mas pinalakas, mas pinahusay, mas pinagaling na vitamin D3 na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
3: Turbo, food supplement for men.
4: Ako si Yomari, isa ka construction worker. Always bugatong trabaho, pero bisag ka, uy, always hagi ako na ito para sa labing-labing kay misis. O sekreto na po, Turbo Food Supplement for Men. Believe kayo ko sa epekto pang long-lasting kayo. O si partner ni mo, tamis kayo ng yung kamang mga construction workers niya. Sulayin ninyo ang Turbo Food Supplement for Men. Kay exciting dyan kayo.
3: Turbo Food Supplement for Men.
0: Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
5: Turbo, wagas ang lakas.
0: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
6: Centen Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Centen Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at sikol. Centen Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
7: Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu.
8: Abli na.
7: Yes. Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu. Yes to Health Clinic. Abli matag Lunes hangtod Biyernes. Alas 9 hangtod alas 5 sa hapon. Ug matag Domingo. Libre na magpakonsulta sa doktor dinhi mismo sa Yes to Health Clinic. Ug mapalit nimo dinhi ang mga produkto sa Yes to Health. Yes to Health Clinic. Dinhi lang sa may Sapatera Bili. Hilid sa Barangay Hall. Abli na ang Yes to Health Clinic sa Cebu.
9: XFM.

0: FM.
1: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
2: Marietta Villanueva, thank you sa Santon Plus dahil gumanda yung pakiramdam ko at saka hindi na sumasakit yung katawan ko hanggang sa UTI. Maganda na yung pakiramdam ko at hindi na sumasakit yung gilid ko.
3: Hindi na kasi niyo. Mayo ang Santon Plus. Lima na binig ka tuwid na din ito makatulog dahil yung daw niya. Mayo na kong tulog. Magdamdo na good bro. Kaniya ito bilik man. Basta mag-inang ko yung Santon Plus.
1: Kamusad? Mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
4: Ang kape na may Santone at Vitamin D3. Premium D3

0: kaadlaw, nag-arang-arang, dili na kayo kapoy, wala na kayo ginabatsyag nga luya akong lawas. Amo nga mga nanay, parehas na ko, mag-premium D3 coffee mix na mo kay. Ayokayon siya sa ato ah.
1: Nagkape ka na, may Santone at vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag Santon Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
3: Ma, kaaway din mo papa kabi.
4: Wala man ko rin. Ano man?
3: Naduno po ko papa kabi. Iman siya. Ayaw kumuta ako buho. Ayaw ay doon. Ako na. Di ko ginawa.
4: Kaajid ka ko rin.
3: Exciting!
1: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
5: Available sa mga butika.
6: Tila ba may hangin sa tiyan?
7: At masakit sa pakiramdam?
6: Kabagyan!
7: Mag Santon Plus Herbal Oil.
6: Isang pahid lang,
7: tanggal agad ang kabag.
6: Santon Plus Herbal Oil.
7: Ang pamahid
6: na all-in-one.
7: Sa presyong magaan.
6: Santon Plus Herbal Oil.
8: Sister Pain.
9: Si Michelle Day ni taga Cebu sa Kasi Street. Nakasulay ko 1 week gulisod o tindog kay gumingod akong tiin. Laog likod sobrang kasitira. Pag tumar na ako Sister Pain, grabe itik.
8: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor.
10: Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Lagi masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise, at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
11: Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu.
12: Abli na.
11: Yes. Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu. Yes to Health Clinic. Abli matag Lunes hangtod Biyernes. Alas 9 hangtod alas 5 sa hapon. Ug matag Domingo. Libre na magpakonsulta sa doktor dinhi mismo sa Yes to Health Clinic. Ug mapalit nimo dinhi ang mga produkto sa Yes to Health. Yes to Health Clinic. Dinhi lang sa may Sapatera Bilid. Gilid sa Barangay Hall. Abli na ang Yes to Health Clinic sa Cebu.

0: XFM. Sandown Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinadibay.
1: Iriklorimia. Pag 2 months na ko nagtumaraan ng Sandown Plus Gold, nawala na akong vertigo. Kamu nga doon na isama na ko o nga ibati. Pag tumagid mo Sandown Plus Gold, akong mama, ipainom po na ko. Karon, hayahay na po niyang paminaw.
0: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibong kombinasyon. Pag-inom o Sandown Plus Gold o Sandown Vitamin C.
2: Sandown Plus Coffee Mix.
3: Ang konti dyan, sa ka-tricycle driver. Ang partner ako sa adlaw-adlaw na biyahe, ang Sandown Plus Coffee Mix. Luya kaya akong pamati kung dili ko kainom o Sandown Plus Coffee Mix. Gabalo niyo ko ani kay feeling na ko alerto kayo akong lawas o panghunauna. Kini ang sikreto na mga driver. Sandown Plus Coffee Mix.
2: Sandown Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Sandown Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Sandown Plus Coffee Mix. Sandown Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
4: O si Juna, usa ka tindera. Ako'y sakit ulcer. Sige, radyog sakit akong kutukuto. Nga, nagsuka pa jud kog pait.

0: Saltone Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Saltone Vitamin C.
1: Hey, nak. Yung ko gusto mong magpabayot-bayot ka?
2: Dili, boy! Akto, mag-basketballan ka ron? Mm-hmm. Kaya naaliga dito?
1: Oh. Gusto na ko ni Munak. Astig ba? Astig ba? Astig!
2: Kajutsa pa! Akto, saan ako si Mama? Ma! Ma! Unsa man na? Kita ka sa kumpumpum, ma? Katugod, ting!
3: Unsa ka dito?
2: Mama, uy! Yus ba ko dito, ma?
3: Ha?
2: Exciting!
0: Check na check kung healthy ka, gikan mata, hangtod tiil. VisionX Plus. Aduna kini lutein, beta-carotene, vitamin E, ug zeaxanthin. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take VisionX Plus.
4: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting paggamot sa namang uri ng sakit.
0: Sino ba naman ang ayaw maging healthy? Sa panahon natin ngayon, madali mo lang itong maa-achieve, kaibigan. Uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng Immune System Booster at Immunomodulatory Properties para panatilihing malakas ang mga sundalo ng ating katawan. Ang palaging pag-inom ng Premium D3 ay nakapagpapatalino sa ating immune system sa pamamagitan ng prosesong tinatawag na phagocytosis. Nakikilala nito kung sino ang mga kalaban sa ating katawan. Make your immune system intelligent. Take Premium D3 every day. Turbo Food Supplement for Men.
5: Ako si Jaime Osaka, retired na sundalo. Sa una ka bata-bata pa, paspas pa muhulbot buto o pusil. Karon kay gulang na, puro-puro.

0: natin yun, ang Turbo Food Supplement for Men.
1: Oh, exciting!
2: Turbo Food Supplement for Men.
3: Gihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
1: Turbo, wagas, ang lakas.
3: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
4: Santin Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santin Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat. Nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Santan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
5: Abli na ang Yes to Health Clinic. Dinhi sa Cebu.
6: Abli na.
5: Yes. Abli na ang Yes to Health Clinic. Dinhi sa Cebu. Yes to Health Clinic. Abli matag Lunes hangtod Biyernes. Alas 9 hangtod alas 5 sa hapon. Ug matag Domingo. Libre na magpakonsulta sa doktor. Dinhi mismo sa Yes to Health Clinic. Ug mapalit nimo dinhi ang mga produkto sa Yes to Health. Yes to Health Clinic. Dinhi lang sa may Sapatera Bili. Gilid sa Barangay Hall. Abli na ang Yes to Health Clinic sa Cebu.
7: Hi, it's me, your Mamu Christine Babaw. Let me introduce to you Baby Co Baby Wipes. The only wipes na aking pinagkakatiwalaan for me and my family. FDA approved ito. Soft and safe para sa sensitive skin natin and ng baby nyo. I use this for my daily cleansing needs. I am feeling clean and fresh lagi. Sa presyong abot kaya, only Baby Co Baby Wipes. Subukan mo rin. Ang Baby Co Baby Wipes ay mabibili sa mga suking tindahan.
8: XFM.
9: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
10: Product ng Yes to Health, yung na-try nyo na po at ginagamit nyo ngayon. Ito po yung Santon Gold Coffee Mix. Bakit nyo po? Naisipang subukan po yan. Kasi sa totoo lang po, mahilig talaga ako sa kape. Sa totoo, masarap talaga yung Santon Gold Coffee Mix. Mm-hmm. At ako kasi mahilig ako sa kape, kaya sa umaga, hindi na ako nag-aalmusal. Mm-hmm. Ito na lang yung iniinom ko lang. Santon Gold Coffee Mix. Sobrang napakaganda talaga yung epekto sa akin.
11: Ano po masasabi nyo po, sir, sa lahat po ng mga nakikinig ngayon at di pa po nakatry ng ating kape?
10: Ito po yung masasabi ko sa lahat ng nakikinig ngayon. Itong Santon Gold Coffee Mix ay hindi lamang basta kape. Nakakakape ka na, nakakagamot ka pa sa ating mga karamdaman.
11: Maraming salamat po, sir. Ano nga po yung name natin?
10: Ako nga pala si Josepino Palis, 46 years old, ng Mawab, Davao de Oro.
11: Maraming salamat, sir. God bless po.
9: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
3: The secret of health. Narito na ang programang maghahatid sa inyo ng mahalagang kalaman at praktikal na payo para sa mas malusog na pamumuhay. Ito ang The Secret of Health. Isang informative program ng Yes to Health Incorporated na magbubunyag ng mga sikreto para sa mas malakas at masiglang pangangatawan. Samahan sina Doc Misael Hines at Doc Algie Bacla sa pagbibigay linaw sa mga usaping pangkalusugan. The Secret of Health.
12: Ang katawan natin, meron tayong electrical signals created in the brain na yan ay ginagamit for different body function.
13: Sana po ay marami kayong natutunan ngayong umaga sa ating pong talakayan. Palagi pong tumutok ha dito sa The Secret of Health. Programang maghahatid sa inyo ng mga sekreto at solusyon sa kalusugan. Tandaan, health is wealth. Kaya stay fit and healthy para makaiwas sa anumang uri ng sakit.
9: Ang inyong gabay sa sekreto ng malusog na buhay. Dito lamang sa inyong paboritong istasyon. The Secret of Health.

0: mapagpala at malusog na araw sa ating lahat mga katropa, mga kaibigan. Welcome po muli sa panibawang edisyon ng ating pong programang The Secret of Health. Ang programa naghahatid ng mga kaalaman, mga impormasyon, mga sekreto at solusyon sa ating pong kalusugan. Siyempre, katawan po rin po natin ang kumpanyang nasa likod ng ating pong mga programa at nasa likod ng mga dekalidad, mga nutraceutical grade na mga produkto pong ito. Ang kumpanyang Yes to Health at ang ating pong mga Yes to Health Wellness Center na pwede niyo pong puntahan at pwede niyo pong mapagpakonsultahan, mga kababayan. Welcome po sa ating programa, mga kaibigan. Samahan po niyo ang likod, Dr. Michelle Hinas, isa sa inyo pong mga certified naturopathic practitioner na kasabi ng live dito sa ating pong programa. Sa ngalan po ni Dr. Remily Tuoy, ating pong CEO. Magkasama-sama po muli tayo sa loob ng isang oras ng pagbabahagi natin ng mga kaalaman, mga impormasyon at mga sekreto, ha, kung paano po natin lulutasin ang samot-saring karamdaman, mga problema sa atin pong pangatawan gamit ang mga natural at mga herbal. Pwede natin makuha dyan sa atin pong paligid, pwede natin makuha dyan sa atin pong kusina. Ayan. Kinakailangan lamang ay sapat po na kaalaman kung paano yung mga hakbang na gagawin po natin. Kasi hindi naman porke herbal, hindi naman porke gulay purtas lang yan eh. Kung basta-basta lang natin sila gagamitin. Meron mga proper procedures at meron mga pamamaraan, ano, tamang paraan kung paano po sila gagamitin na magiging mas effective, ha, na pangunang lunas sa atin pong mga karamdaman. Ha? Kaya dito sa programa po natin, atin pong ibinabahagi ang mga kaalaman po na yan para sa dagdag na impormasyon sa atin pong mga kaubayan. Ha? Pwede kayong makahilubilo dito sa atin pong talakayan, mga katropa, mga kaibigan, sa pamamagitan ng pagkapadala ng iyong mga text messages, mga inquiries po niyo about your health. Text lang yan sa atin pong numero. Ang atin pong text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Hindi po kayong kamasailan ng iyong mga katanungan. Laging po ng pangalan po ninyo, address, para ma-acknowledge natin, ha. Kung saan man kayo naroon at kung hanggang saan nakakabot, ito ang atin pong mga programa. Ayan. Huwag kalimutan, like and follow ang atin pong Facebook page. I-search lang, Yes to Health Inc., Yes to Health Clinic, and Yes to Health Naturopathic Clinic Philippines. Para-update kayo lagi sa atin pong mga promos, mga announcements po natin. Nakapost po yan dyan sa atin pong FB page, mga katropa, mga kaibigan, ha. At kung meron kayong mga katanungan din patungkol sa ating pong mga produkto o patungkol sa mga branches ng ating pong mga wellness centers, ay pwede niyong i-ask po dyan, mga kaibigan, ha. Na meron namang sasagot sa inyo dyan ng mga admins po natin. Kung meron din kayong mga experiences o mga karanasan patungkol sa paggamit ng atin pong mga produkto, ay pwede nyo rin pong i-post dyan, mga kababayan, ha? Kasi sa mga nakasubok na ng atin pong mga dekalidad ng mga produkto, ha? Ating mga powerful supplements, ang atin pong mga healthy and delectable coffees, ayan, ha? O yung mga talagang hindi natin sabihin na adik. O nasasarapan. Ayan. Sa atin pong kape. Especially yung Santon Gold Coffee Mix natin. Actually. Eh, napakarami ng mga kababayan natin ang sumubok ng atin pong Santon Gold Coffee Mix. Parang they have one thing in common sa naririnig ko ng mga feedback nila. No? Eh, masarap daw at swak na swak yung lasa ng Santon Gold Coffee Mix natin. Isa pa na naririnig ko palagi ay hindi daw nagre-reklamo yung kanilang tiyan. Kasi yung mga yung mga coffee lover ng mga kababayan natin dyan, ano? Kumbaga, sabihin natin mga 30% ng dugo daw nila o 40% ay kape na ang laman, ano? Dahil sa sobrang dalas ng pagkakape, ayan. Eh, naiiba talaga yung Santon Gold Coffee Mix natin, ano? Kasi bukod sa ito ay mild sa atin pong tiyan, hindi ka makakaranas ng any discomfort sa stomach area po ninyo, eh, biruin nyo, meron pa yan siyang mga powerful herbs. Kung ano yung makukuha natin dun sa ating capsule, Santon Gold Herbal Capsule, ay siya rin namang nandyan sa atin pong Santon Gold Coffee Mix, mga kaibigan. Kagandahan lang yun dyan, sa coffee natin, meron po yan siyang dagdag na glutathione and collagen. Ha? O kaya sa mga gustong magdagdag ng collagen, actually yung collagen, napakaraming ano talaga yan, pinagagamitan sa loob ng katawan po natin. Ano? Sa atin po mga tendons, mga ligaments natin, even sa skin, kung paano po ginagamit to ng vitamin C as antioxidant sa ating pangangatawan, pagpapatibay ng atin pong mga buto. Yan, na lahat yan ay meron pong ginagampanan na tungkulin ang collagen dyan, mga kaibigan. Ha? Plus yung glutathione, isa rin po yan tinatawag na master antioxidant sa ating pong pangangatawan. Hindi lamang yan pampaputi, hindi lang para sa ating balat. Actually, ang glutathione ay nakakatulong ng malaki sa ating pong liver area. Detoxifier yan, ha? Malakas na detoxifier ng ating pong liver area. At the same time, para sa heart health natin. Alam nyo ba ang glutathione ay tumutulong ng malaki na katuwang yung mga ibang enzyme like CoQ10 or coenzyme Q10, potassium, vitamin C also. Nagtutulong-tulong po yan sila para mapanatiling healthy and functioning ang ating pong heart muscles, yung pagtibok ng ating pong puso, mga katropa, no? Eh, kinakailangan itong mga nutrition po na ito, mga kaobayan, ha? Kaya yung glutathione na yan, napakalaki ang role na ginagampanan yan sa atin pong cardiovascular health. At the same time, sa atin pong immune system, it plays a big role also, ano? Yung glutathione. Kaya pag uminom ka ng Santon Gold Coffee Mix natin, hindi ka lang basta-basta nagkakape. Yan. Kung hindi nagpapalakas ka pa ng inyo pong pangangatawan. And na susolusyonan pa yung ibang mga problema sa atin pong pangangatawan eventually, ha? Okay, sa mga gusto makasubok, gustong makatikim at hindi pa nakasubok ng atin pong Santon Gold Coffee Mix, hanapin na po yan sa pinakamalapit na mga butika, mga parmasya dyan sa inyo pong lugar. Ipagtanong-tanong nyo po, Santon Gold Coffee Mix, Tatak Yes to Health. Hanapin lagi ang Tatak Yes to Health sa mga produktong inyong iinumin, inyo pong gagamitin para po makasigurado ng inyo pong i-intake. Ayan po yung napapakinggan nyo dito sa atin pong mga programa. Mag-ingat sa mga counterfeit. Ayan, kasi marami na ngayon nagsilabasan, ha? Ano, mga counterfeit. Kumbaga, parang sumasabay sa trend, ano? So, ingat po tayo, mga kaibigan, kasi mahirap na ma-compromise ang atin pong kalusugan doon sa mga ganun pong produkto. Especially kung hindi yun sila FDA-approved na mga produkto. Take note, lahat ng produkto ng Yester Health, FDA-approved po yan and halal-certified, mga kababayan. Ha? At yan po ay pwede mabili sa mga authorized dealers nationwide. Ganun na rin sa atin pong online platform sa Shopee. Pwede kayo maka-order niya. Search nyo lang Yester Health 2011. O di naman kaya, isumadya sa atin pong mga Yester Health Wellness Center. O isabay nyo na rin ang pagpapakonsulta sa mga kababayan na gusto pong bumisita sa atin pong mga wellness clinic. Eh, meron po tayo sa Luzon, Visayas at Mindanao na pwede nyo pong mapagpakonsultahan, pwede nyo pong mapuntahan, mga kaibigan. Ha? Mahalaga na nakakapag-consult dahil naman monitor natin yung atin pong health. Meron mga problema sa katawan natin, ha, na hindi basta-basta nagpaparamdam ng mga simptomas. Kasi yung iba na mga kababayan natin, hinihintay yung full, kumbaga, full extent ng symptoms bago umaksyon, ano? Hindi kasi tayo sanay dun sa tinatawag na yung health system, ano? Nasanay tayo dun sa sick system. Ano ba yung sick system na yan? Ayun yung ano, at saka lang po tayo kikilos, saka lang po tayo magkukumahog na palusugin yung katawan natin o solusyonan yung problema sa ating pangangatawan. Pag halos hindi na natin matiis yung mga problema sa atin pong pangangatawan, yung mga nararamdaman natin, ano? Halos hindi na makalakad, halos hindi na po makagulapay, nako. Eh doon pa lang a-action. Ayan. Which is mahirap na, mga kaibigan, kasi yung ibang mga problema sa ating pangangatawan nagpapakita lang ng mga simptomas kapag ito ay malala na, no? Like for example, yung ating kidneys and other organs, internal organs sa ating pangangatawan. Tsaka lang sila nagpaparamdam pagka talagang grabe na yung epekto, ano, sa ating pong pangangatawan, ha? Kaya sa mga kababayan natin, huwag pong hintayin na lumala o lumubha yung mga problema po na iyan. Eh, lunasan na kaagad at agapan na kaagad. Ha? Kaya yan ang maganda na nakakabisita po sa atin pong mga Yes to Health Wellness Clinic. Sa mga gusto pong bumisita sa atin pong mga wellness center, eh narito ang atin pong mga address.
1: Metro Manila Branch, 2nd floor, Unit 7, Groundland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacia Street, South Triangle, Quezon City. Tapat ng MRT Station, Quezon Avenue, southbound, tapat ng Centres Mall. Pwedeng tawagan sa 0969-627-1262, Batangas Branch. GF Block E, City Mart, Kaido Plaza, Barangay Kalikanto, Batangas City. Pwedeng tawagan sa 0962-349-1256, Santa Rosa Branch, Super 8 Building, Santa Rosa, Commercial Complex, Balibago, Santa Rosa City, tapat ng Max Restaurant, Isabela, Alfonso Street, Centro East, Santiago City, malapit sa parking lot ng bagong Unisan. Pwedeng tawagan sa 0910-018-7529. Tugigaraw Branch, XFM Station, Zone 7, Barangay Gosi Norte, Tugigaraw City, Palawan Branch, Puerto Main Clinic, 2nd Floor, Unit 208, DCRM Plaza, Barangay San Manuel North, National Highway, Puerto Princesa City, in front of Kainato Restaurant. Pwedeng tawagan sa 0975-842-4832. Nara Clinic, Panakan 1, Caltex Gasoline Station Compound, South National Highway, Nara Palawan. Pwedeng tawagan sa 0985-0422-005. Rojas Palawan Clinic, Barangay 2, Veronica Gabriel Building, Sandoval Street, harap ng ASMES, tabi ng JNET. Pwedeng tawagan sa 0938-7862-814. Brooks Point Clinic, door number 1, Jekos Place, likod ng Unitop Mall, Brooks Point. Pwedeng tawagan sa 0907-794-7571. Iloilo City Branch, Yolo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125 Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA. Pwedeng tawagan sa 0930-218-5221. Bacolod City Branch, Yes to Health Store, number 46 Finco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City. Magum City Branch, Door 8, M Central Building, Ganti Road, Barangay Magugpo West, Tagum City, Davao del Norte. Pwedeng tawagan sa 0999-939-0644. Mati City Branch, A Square Building, Quezon Street, Mati City, Davao Oriental. Ibaba ng Pag-ibig Office, Davao City Branch, Cellpol Building, Door number 3, JSIS Heights, Matina, Davao City, tapat ng Kawayan Drive. Zamboanga Branch, Unit 7, Shock Arcade Building, Climaco Street, Poblacion, Ipil, Zamboanga, Sibugay, malapit sa Watson's, katabi ng BDO. Pwedeng tawagan sa 0964-157-6120. Premium D3, ang pinalakas na vitamin D3, isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3, ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil.
2: Mabibili sa mga butika.
1: The secret of health. Healthy habits, healthy life. The secret of health. Health info.
0: Health info po muna tayo mga katropa, mga kaibigan. Ang health information po nito ay headed sa atin ng Premium D3. Ang Premium D3 na mayroon pong vitamin D3 or cholecalciferol, mayroon din pong VCO at mayroon pong Moringa Seed Oil Extract. Isa sa nakapagpayunik sa atin pong Premium D3 ay ang Moringa Seed Oil nito. No? Kasi bibihira lang ang mga suplemento na naglalaman po ha, ng Moringa Seed Extract, mga kababayan. Ang Moringa Seed Oil ay nakakatulong para sa iba't ibang functions ng ating pangangatawan, especially sa ating pong source ng mga essential fatty acids. Nakakatulong din yan siya para sa pagbabalanse ng mga lipid sa ating pong pangangatawan. Ang VCO naman na matatagpuan po dito ay napakayaman ng mapagkukunan ng mga MCTs. Itong mga MCTs na po na ito, mga kaibigan, ay tumutulong din ha sa pagbabalanse ng kolesterol sa pangangatawan po natin. Nakakatulong para sa ating pong puso at sa ating pong mga kaugatan. Ayan. Kaya sa mga kababayan na gustong sumubok ng ating pong Premium D3, mabibili na po yan ha, sa pinakamalapit ng mga butika, mga parmasya sa inyo pong mga lugar. At alam nyo ba na ang Premium D3, nakakatulong po ito ng malaki ha para sa pag-iingat at pangangalaga ng atin pong brain functions or atin pong cognitive functions, mga kaibigan, ha? At pag-uusapan nga natin dito sa atin pong programa. At syempre, ating kukonsulta po kay Doc Algy itong mga problema, ha, na makikita sa atin pong brain area. Especially, Doc, itong tinatawag po na memory problem. Mm-hmm. Dati, Doc, ang nagkakaroon lang ng mga memory problem, mga nagkakaedad na, ano? Mm-hmm. Mga elderly person. Pero ngayon, pabata ng pabata ang mga ano, malilimutin. Ayan. Oo, bakit nga ba ito, Doc, nangyayari itong ganitong mga problema?
3: Okay. So, isa sa pinakang ano, complex at pinakang amazing sa isang tao, mm-hmm, is how memory works. Mm-hmm. Kumbaga. So, pag pinag-uusapan natin yung memory, isa ito sa component ng healthy brain. Mm-hmm. So, ibig sabihin, ang isa sa palatandaan ang brain, utak ng tao ay hindi na nagiging maganda yung kanyang condition, is kapag apektado na yung importanteng function nito, yung memory. Kasi ang memory ng utak natin is, yan yung ability niya na mag-encode or kumbaga sa computer, parang bukod sa encoding, mag-store at mag-retrieve ng mga information ng isang tao based sa kanyang personal na activities at sa buhay. O meron tayong tatlong uri daw ng memory. Yung una, yung sensory memory, yun yung mga very short, ultra short kumbaga na memory na within millisecond na natatandaan ng ating brain. Mm-hmm. Yung mga nangyayari sa paligid natin. For example, pag sinalat mo isang bagay, ang bagay ay magaspang, makinis, or whatever the texture, automatic yun, nare-register ng brain natin. Mm-hmm. Yung pangalawa naman, yung short-term memory, ito yung mga, it takes about last minute to hours ng memory capacity. Mm-hmm. Kaya di ba may mga taong, ano, pag nagkaroon sila ng memory, short memory problem, mm-hmm, paulit-ulit sila.
0: Tama daw ko.
3: Di ba? Ibig sabihin, natatandaan nila yung mga matatagal nang nangyari.
0: Na.
3: Pero yung nangyari within, mm-hmm, just a few minutes ago, hindi nila maalala.
0: Minsan nga kahit yung kakasuot mo pa lang na eyeglasses mo,
3: oo,
0: hinahanap mo na.
3: Yung pala nasa ulo mo lang.
0: Oo.
3: Yung ikatlo, yung isa sa pinakang ano, kinakailangan always kumbaga intact is yung long-term memory.
0: Mm-hmm.
3: Na itong long-term memory natin, it can last for a lifetime.
0: Mm-hmm.
3: Okay? So lahat ng mga nangyari sa buhay mo, mula nung ikaw ay magkaroon ng awareness, even yung mga chismis,
0: mm-hmm,
3: mga controversial na nangyayari, alam na alam mo yun. Ano mo yun. Pag inisip mo,
0: marirecall
3: mo yun. So yun ang ating memory. So napaka mahiwaga daw, mm-hmm, ng memorya ng tao. Okay, di ba? Itong memory is dito rin nagdidepende kung ikaw ay magiging bright sa school.
0: Mm-hmm.
3: Di ba? Yun yung kagandahan po noon. So, ang mechanism ng memory natin, una, yung encoding, yung information ay tinatransform ng ating brain na kaya niyang i-process. Okay? Involved dito yung attention, perception, ayan. So, ini-encode ng brain yon yung mga nangyayari sa paligid natin. So, dito pa lang, sa proseso na to, nangangailangan ng nasang damakmak na sustansya.
0: Mm-hmm.
3: O, mamaya pag-uusapan natin. Pangalawa, yung storage.
0: Mm-hmm.
3: So, yung mga information na kanyang na-detect, na-inform, is ini-store yan no, sa ating neural network, sa ating utak. Yung parte ng utak natin na tinatawag na hippocampus,
0: mm-hmm,
3: yan yung major role niya. Yung pag-consolidate ng short-term memory to be long-term memory.
0: Mm-hmm.
3: Yan, kumbaga sa utak natin. Kaya nga ito yung ano, ito yung pattern ng paggawa ng mga hard drive.
0: Yan, oo.
3: Diba? Nung diniscover nila how to store memory, mm-hmm, in a certain device, ang pinalo nila is yung how the brain function.
0: Mm-hmm.
3: Yan. Then yung retrieval, ibig sabihin, yung mga nakastore na yon, the brain have the ability to retrieve it in times of need. Yan. Kaya naalala natin, even yung mga matagal na, mga 30, mm-hmm, years ago. Diba? Yun yung, kaya may mga tao na depende anong klase ng memory nila magkakaproblema. Mm-hmm. Ayan. So, kung titignan mo yung biology behind memory, ang mga memory natin ay nakadepende sa neurons.
0: Mm-hmm.
3: Yung mga neurons ay mga bahagi ng brain niya na napaka-importante at tinatawag din nila yung synapses na tinatawag. So pag nag-aaral tayo, yung connection ng ating neurons, napapalakas yan na tinatawag na synaptic plasticity, na kung saan lahat ng ginawa natin is nagiging parte na ng ating utak.
0: Mm-hmm.
3: Okay? So, ang brain natin, it can work healthily with neurotransmitters. Yung mga neurotransmitter, narinig yan, di ba? Ang word na transmitter.
0: Mm-hmm.
3: Kaya lang yung neurotransmitter, pag sinabi neurotransmitter, sa utak talaga natin. Mm-hmm. Yan. Yung mga sustansya like yung acetylcholine,

0: Ayan. So dopamine naman, nakikita mo yan doon sa mga paborito na minsan yung mga tsokolate, yeah. Di ba? Yung mga reward food na tinatawag, it can dope the brain, kumbaga. Ngayon, ang tanong, bakit pumapalya yung memory? Eh, napakaganda ng ating mechanism of memory, ano? Una, nagde-decline ang memory ability because of aging, yung pagtanda ng tao. Kasi naturally daw, nagsishrink yung brain natin sa region ng hippocampus. Kaya pala ang pagtanda ay isang natural mechanism to deplete or to diminish our memory capacity. Kasi lumiliit yung parte ng hippocampus while we age. Ano? Oxidative stress, ito yung mga oxidation na nagkukos ng pagkamatay ng brain cells because of free radicals. Alam mo naman, yung mga stress, diba? It can damage our brain. Yung pamamaga, so mga chronic inflammation, nadidisrupt yung neural communication. Halimbawa, meron kang isang uri ng inflammatory condition. Ang utak mo kasi, kapag masyado na siya stressed because of the pain na nararamdaman, pwede magka-problema siya. Okay,
1: kapag nadidisturb yung functions niya.
0: Yan yung ano, mechanism of ano, nagpa-pass out. Di ba napapansin mo yung mga tao na hinimatay? Because the brain cannot hindi na niya maintindihan anong identification, how to interpret the signal of pain na hihimatay. Diba, nag-shutdown yung brain natin. Yan. Poor nutrition, most commonly because yung mga sustansyang kailangan ng brain para to function ng mas maayos ay hindi niya nakukuha sa ating diet. Isa pa sa pinakang worst devastating ang effect sa ating brain is yung sleep deprivation.
1: Nako.
0: Ang sleep kasi is critical daw to consolidate memory. Ibig sabihin, oo, meron kang memory, pero pag hindi ka natulog at masyadong stress yung utak, kasi that's the way our brain relax by sleep. So, yung mga critical memory processing and consolidation, nagkakaproblema. Kaya, yun ang reason ng mga bagong henerasyon, bakit malilimutin sila in spite na bata pa sila.
1: Yun ako.
0: Because of poor sleep pattern. At isa pa yung stress. Kasi pag na-stress tayo, ang daming cortisol. And cortisol can greatly damage our memory centers. Tapos yung toxic lifestyle natin, yung alcohol taking, smoking, pollution, maraming toxins sa katawan na nakakasira. Actually, may mga chemicals na tinatawag na neurotoxins. And ang nakakalungkot dyan, partner, yung mga neurotoxins na yun, nasa mga common products. Like yung mga cosmetic products.
1: Yan, napakarami diba? Yan.
0: Yung mga preservative na nasa pagkain natin, some of that are tinatawag na neurotoxins. Na ibig sabihin, dahan-dahan na lumalason doon sa mga neurons natin sa utak natin. Kaya maapektuhan yung ating cognitive
1: function. They can disrupt, Doc, the normal functions ng mga neurotransmitters sa ating brain area.
0: Kasi pwede mo excite ang brain Sorry. Pwede mo siyang, kaya may mga pagkain na kapag kinakain mo, nagiging nawawala stress mo. Parang sumasaya ka. Because ang brain mo nakakuha doon ng mga healthy neurotransmitters. Di ba? So, may mga sakit naman na common. Ipaliwanag ko lang ito ng saglit. Ano? Yung mga Alzheimer. Yan, narinig niya. Yung Alzheimer. Ano ba yung Alzheimer? Ito yung progressive neurodegeneration ng ating memory. Kaya yung tao, kahit bata pa yan, pag tinawagan ng Alzheimer yan, pwedeng magkaroon ng memory loss, confusion, magbabago yung behavior niya. Di ba? So, ito, talagang kahit bata ka pa, pag tinamaan ka ng Alzheimer, malilimutan mo talaga yung bagay-bagay. And later on, even yung breathing and every automatic function ng ating katawan, nagkakaproblema yun. Kaya kinamamatay ng isang Alzheimer patient yung mga complications. Hindi lang yan dahil okay lang yung malilimutan ka. Pero yung complication kasi because yung utak natin, wala yung capacity niya na normal, pwede maging dahilan ng kamatayan. Sa mga aging naman, dementia. Yan. Yung dementia, general term yan na meaning is cognitive function decline. Kasama na dyan yung mga Alzheimer, vascular dementia, marami yan. Kumbaga, gusto ko lang sabihin yung mga terms na yan para maalala nyo. Ano? Kasi minsan nalilimutan
1: nyo.
0: Yan, yung mga mild cognitive impairment, yung early stage yan between normal aging and dementia, may mga ganong mga tao. Amnesia, loss of memory due to trauma, injury, o psychological factors. May mga tao na bigla kang nakalimutan. Diba? Yung pala, dumaan ng trauma. May mga ganon . Ayan. Brain fog. Itong brain fog, common to. Yung feeling mo,

0: ang talitalino mo naman, pero hindi mo maalala ang isang bagay o hindi mo magawa ang isang bagay.
1: Sabi nila minsan parang hinahangin yung nasa isip mo.
0: Oo. Tawag ng iba, bangenge. Oh, poor concentration ka, sobrang mong malilimutin, tapos mental fatigue. Parang kahit maghapon ka nag-aral, parang wala akong natutunan. Mm-hmm. May ganun ba kayo?
1: Kung yan, dok, sa mga ano eh. Ito, sa mga estudyante na nagre-review at lagi natin ipinapayo sa kanila, iwasan yung pagpupuyat ng gusto para lang sa pag-aaral.
0: Meron akong kilala niya, ano, para lang magising siya. Mm-hmm. Kung anong ginagawa niya kasi nagre-review. Akala kasi, may mga tao kasi na, ewan ko kung ikaw, ako kasi ganito ako. Matututo ako ng mas intact yung memory ko. Weird nga eh. Pag nagmamadali ako. Mm-hmm. Ang tawag doon, nagka-cramming ako. Mm-hmm. Pero for example, mayroon akong may papagawa ka sa akin na isang bagay, how complicated it is, mahirap siya. Hindi ko siya kayang gawin agad-agad pag mahaba pa yung
1: panahon.
0: Mm-hmm. My brain can function faster and incredibly pag minamadali ako. Mm-hmm. Yun ang ewan kung bakit ganun ako. Even yung mga anak ko ganun eh. Mm-hmm. Kaya pag mag-e-exam na, saka ko sila nakikita na
1: Nagre-review.
0: Hindi sila mahilig mag-review, pero before the exam, saka lang sila nag-aasikaso. Pero ang ganda ng grade sila, minsan, kumbaga, kunti lang mali. O kasi depende sa capacity ng utak natin.
1: Baka manama na lang, Dok.
0: Siguro, genetic. Pero mayroong iba naman.
1: Pero mayroon talaga mga ganun.
0: Review talaga na review, pero sumasablay pa rin. Mm-hmm. So ano yon, hindi yon kasalanan, di ba, yung anak mo masyadong mababa yung grades, huwag mo pagalitan, hindi niya kasalanan yon, it's how the brain works. Hindi mo
1: mas maganda supply na lang ng mga ano yung brain area,
0: hindi mo nga kayang bilhin yung talino eh. Kaya lang ang ayon sa pag-aaral, marami kasing sustansya ang malamang na kulang mula pagkabata hanggang sa kasalukuyan. O katulad ng mga omega 3 fatty acid, naririnig lang natin yan, yung DHA and EPA. Ang DHA and EPA, part siya ng omega-3 family. You know? So, importante sa utak yan. Mahalaga yan din even doon sa mga may umiedad na. Okay, di ba lagi natin binibida yung omega-3 fatty acid, omega-6, omega-9. Kasi omega-3 usually found in some sources like yung fish oil. Sa plant-based naman, makikita mo yan sa mga flaxseed. Pero, kung titingnan mo yung ano, moringa seed oil, yung galing sa ano, sa coconut,
1: BCO.
0: Napakaraming ano, omega 3, omega 6, omega 9 o na mga essential fatty acid. Kaya nandoon yung sa santo na ano, sa premium D3 oh. So yung mga B vitamins, yan, B6, B12, folate, kaya pag na-stress ka, anong pinapainom ng doktor sa iyo? General supplementation, di ba? B complex. O kasi sinusuport niya yung neurotransmitter production natin. Kumbaga, ang B-complex parang natural na nagre-relax sa atin. And part of the water-soluble vitamins. Diba? B-complex, pinakamarami niyan makukuha mo sa mga, like soybeans. Araming B-vitamins ng soybeans. Kaya di ba yung Santon plus coffee mix natin?
1: Santon coffee.
0: Bakit maganda siyang inumin pag stress ka? Kasi ang taas ng kanyang B vitamins. Yan. Okay, mga antioxidant, name it, vitamin C, vitamin E, glutathione. Saan ba makukuha ang glutathione? Sa katawan natin, it can manufacture glutathione. Pero pag humihina ng katawan dahil tumatanda tayo, bumababa yung glutathione. That's why we have products like
1: Santon Gold Coffee.
0: Na nakapagbibigay sa atin ng extra boost of glutathione sa ating katawan. So mahalaga yan sa brain. Yung mga magnesium, mga zinc, iron, lahat yan ay napaka-importante sa ating utak. And even, alam mo, sa pag-research ko, even yung Santon Plus Gold na mga natural extracts nito, ang tindi pala ng kaya niyang itulong sa utak natin. Okay? Kaya, yun ang gusto nating i-share. Ano? Una, malunggay. O, malunggay, mayaman siya sa mga flavonoids. That flavonoids can prevent inflammation, di ba? Yung mga chlorogenic acid. O, ang malunggay pala is nature's natural anti-stress reliever. Di ba? Yan yung kagandahan. Ang mangusti naman, kilala siya sa Santons na napakataas ng neuroprotective effect, saka yung kanyang antioxidant capacity at nakaka-bawas ng neuroinflammation. Ibig sabihin yung, alam mo, feeling mo. May mga tao, di ba, pag yung kanilang parang may hangin daw sila sa ulo. Mm-hmm. Hindi literal ah, yung parang pag ginanyo yung ulo mo, ang lambot-lambot ng anit mo. Baka you're experiencing neuroinflammation because of stress. So maganda yung mangustin, meron siyang santon, yung alpha mangustin and gamma mangustin that prevent neuroinflammatory condition. At ang isa sa pinakamatindi, yung spirulina. Mm-hmm. Ang spirulina, yung kanyang picocyanin, beta-carotene, and D-vitamins is yun talaga ang napakataas ng ability to have the brain. Una, yung enhancement ng memory and learning. Kaya bata pa, dapat nag-spirulina na yung mga anak nyo. Diba? Pinoproteksyonan niya yung, actually, anti-neurotoxin ang ano eh, ang spirulina. Spirulina, anti-inflammatory yan. Kaya, yung spirulina as part of Santon Plus Gold in every capsule, I think you have 50 milligrams of pure extract.
1: Mm-hmm.
0: Malaking bagay yan, especially kung iniinom yung Santon Plus Gold every day at ang edad ninyo ay nasa edad na golden age, mm-hmm. di ba? Eh, malaking bagay po yan sa inyo. And last but not the least, yung mga ano kasi, sakit gaya ng hypertension, diabetes, it greatly affects the brain.
1: Mm-hmm.
0: Kasi dependent ang utak natin sa circulation eh. Pag magandang daloy ng dugo mo, maganda rin yung function ng brain. Maganda dyan yung ampalaya.
1: Mm-hmm.
0: Kasi common reason why we have poor circulation ngayon, diabetes. So yan, charantin, polypeptide, flavonoid, nasa ampalaya po yan na katulong sa blood sugar regulation natin. So sa madaling salita, yung brain natin, magiging healthy siya, pag healthy din yung ating pong supply ng nutrients. At ang brain, wala siyang pinipiling edad ng kanyang decline.
1: Mm-hmm.
0: Ngayon, sabi sa isang pag-aaral, ang mga mental health ng mga tao, pabata ng pabata yung nagkakaroon ng problema.
1: Mm-hmm.
0: Kaya makikita mo mga bata ngayon, bata pa lang, yun ba na, magagalitin, mood swing.
1: Mm-hmm.
0: Oh. So, malaking bagay po ang magagawa ng natural medicine, nutrition in food, and especially Santon Plus Gold can really, really help. Even yung ating iba pa mga produkto, malaking tulong po yan.
1: Sa mga kababayan natin doon, ang brain natin very complex yan. At very, ano, maselan ang pumapasok dito ng mga, ano, ng mga dugo. Since yung brain natin, parang ano yan eh, command center. Kumbaga, pinaka-ano ng ano yan, base ng atin pong pangangatawan, base of information. Kaya nga meron tinatawag doon na ano eh, blood-brain barrier. Ito yung sumasala lahat ng pumapasok na ano, mga nutrisyon, tubig, ano, hangin.
0: Blood-brain barrier, Doc Misael, selective yan.
1: Mm-hmm.
0: Hindi lahat ng sustansya
1: nakakapasok
0: is permitted dyan in the brain.
1: Mm-hmm.
0: Ganun ka protected ng katawan natin ng ating utak.
1: Mm-hmm.
0: Kaya nga, selected din yung mga infection that can damage your brain.
1: Tama, Doc.
0: Kasi nga, yung tinatawag nga ng sinasabi mo, blood-brain barrier,
1: mm-hmm.
0: parang ano yan eh, kumbaga sa bansa, mayroong border na hindi ka basta-basta pwede pumasok kasi sa Amerika, dadaan ka muna sa immigration.
1: Mm-hmm.
0: Ganon din sa brain.
1: Sasalain natin talaga yan.
0: O kaya yung binabanggit ko kanina ng mga nutrients that can really help the brain, mm-hmm. sila yung mga nutrients like yung DHA, di ba? Yung omega-3 fatty acid.
1: Mm-hmm. Mga B-vitamins.
0: Mga B-vitamins. Yan yung ano, kaya niya mag-penetrate sa blood-brain barrier.
1: Yan.
0: O, kaya sabi nga nila, kinakailangan focus ka doon sa mga pagkain na yun kasi mm-hmm. not all nutrients can enter the mm-hmm. the brain itself. Mm-hmm.
1: Kaya nga, Doc, pagka yung dugo natin, hindi ganun kaganda. As, for example, yung nabanggit mo kanina, mataas ang sugar dito, mataas yung mga bad fats, ano? Masyadong madumi yung atin pong dugo. Eh, hindi yan basta-basta makakalusot dun sa blood-brain barrier po na yun.
0: Tama.
1: And possibly na magkukulang ng ano, mga nutrition yung ating pangatawan. Of course, kung hindi makakasupply ng sapat ano, na mga oxygenated blood papunta dun sa brain area natin, dun na unti-unti nagdi-decline yung atin pong brain functions. Kabilang na dun yung memorya natin.
0: Kaya to wrap up, ano, to summarize, how you can make your brain healthier and prevent any ano any problem and loss ng cognitive function natin ano. Una, ito yung sinasabi nila na pinakang healthy way to make our brain more healthier. Number one is regular exercise. Yan, based on study ha. Kasi yung exercise can boost our brain at nadi-derive yung neurotrophic factor ng ating katawan ano. Quality sleep, don't forget. Kasi yung quality sleep ay essential for memory consolidation. Tandaan nyo yan.
1: Pag kayo malilimutin yan, na,
0: alam mo na ang dahilan. Kulang ka sa tulog.
1: Mm-hmm.
0: Ha? Mental stimulation. Okay din yung mga basels, mm-hmm. reading, learning. Ako, paminsan-minsan pag wala akong ginagawa, yung minsan lang mangyari, naglalaro ako ng mga puzzle game sa cellphone. Yeah, habang naghihintay, halimbawa sa bus or anything like that. Ano. Because mental stimulation game is not actually a theory na makakatulong sa memory. Actually, anything that challenges your brain can help your brain rewire.
1: Mm-hmm.
0: Alam mo ba na bawat memory, the brain rewires. Mm-hmm. Oo, ganun yon. So, pag yung mga mahihirap na isipin ng pagtagumpay, ibig sabihin, your brain is as healthy as ever before. Ano? Then, yung mga pagbabasa, any new learning. Kaya kahit na, di ba, yung mga naturopata sa atin, mm-hmm. every time we have opportunity to have new learning, we go. Nakikinig tayo sa mga trainings. Ano? Social interaction is very important sa isang healthy brain function. Kaya alam mo yung mga psychopaths, yung mga may malalim na problema sa brain.
1: Mm-hmm.
0: Ang psychopath kasi is, hindi ko lang sure kung part na ba yan ng pagiging baliw or isang unang uri ng behavior.
1: Mm-hmm.
0: Ang kanilang isang problema is yung social behavior nila.
1: Mm-hmm. Hindi kaya, sila marunong makapag-socialize?
0: Hindi ganun ang pattern na gusto nila sa sarili nila. Marami yan. So, social interaction, keep your brain active and also healthy. Even yung emotion natin.
1: Huwag lang dun sa mga dok, sa mga ano, mga chismisan.
0: Ay, hindi. Meron din daw ano nagagawa
1: meron
0: yun.
1: Din.
0: Kaya lang napupollute yung brain.
1: Nako.
0: Nakaka-addict pati daw ang chismis. Ha? Hindi ito sabi-sabi. Nakaka-addict ang chismis.
1: Mm-hmm.
0: Kumbaga
1: iba din yung effect niya sa brain natin.
0: Iba. Yung iba mga chismoso, pag nakakaring silang chismis, para silang nahahay.
1: Mm-hmm.
0: Para yung feeling ng brain nila, nasa euphoria sila.
1: Mm-hmm.
0: Hindi ako nagjo-joke ha. Ito ay isang, ano, sa behavioral science, ito yung kanilang bakit daw marami mga tao na even they know the reality, they twist something so that a certain facts can be a more exciting for them.
1: Mm-hmm.
0: Konting twisting. Yun yung mga paggawa ng mga chismis. Ano? Mm-hmm. Ayan. Stress management, meditation, very important. Pinaka-importante, prayer. And relaxation time.
1: Mm-hmm.
0: Kahit gaano tayo ka-busy, let's have our relaxation time. Meron ka bang mga pagkakataon na may ginagawa ka ba na yung ginagawa mong yun? Hindi pagtulog lang ha, hindi pag-upo lang. Mm-hmm. May mga tao na nare-relax in some things na ginagawa nila na yun lang yung makakapag-relax sa kanya.
1: Mm-hmm.
0: Hanapin mo yun. Kung makakapag-relax sa inyo, ay may kaibigan ako na ang gusto niyang gawin, maglinis ng bahay niya.
1: Mm-hmm.
0: Once a week, nare-relax daw siya.
1: Mm-hmm.
0: Hindi gawin mo yun. Kumbaga, malaking tulong sa inyo yun eh.
1: Mm-hmm.
0: Anything that relax you, whatever it is, do it. Basta, ano ha, basta hindi masama. Yun lang ho mga katropa, yun yung ating dapat isipin dahil ang utak natin is the command center of the body, sabi nga ni Dr. Misael. At ito ay dapat na mananatiling healthy. Dahil kung hindi healthy ang brain natin, kahit bata pa tayo, something is wrong sa ating kalusugan.
1: Maraming salamat, Dong, ha? Sa mga information nito. Sa mga kababayan natin, ganyan po kahalaga ang pagkakaroon ng healthy brain functions, kabilang na ang pagkakaroon ng healthy memory, ha? Lalo na ngayon, pabata ng pabata, ang nakakaranas po ng memory problem. Minsan, makikita mo, kahit yung mga teenagers, ayan, nakon, malilimutin na. Kaya mahirap po ito, ha. Palakasin, busugin ng sapat ng nutrisyon ang atin pong ang atin pong utak, ang ating brain area. At syempre ipagpahinga. Yan, dapat balanse kasi yung pagkatrabaho at yung pagpapahinga ng atin pong utak, mga kaibigan. Pagka hindi nagtatrabaho yung utak natin, problema din yan. Ano? Pero pagka sobra sa trabaho yung atin pong utak, ay eventually magkakaroon din po ito ng problema. Kaya kailangan balanse yung pahinga at yung work ng atin pong brain. And especially, most especially, yung nutrition na makukuha ng atin pong brain area, dapat ay balance din po, mga kaibigan. Ano? Take note, huwag nyo kalimutan, ang brain natin, meron yung blood-brain barrier na yan yung nagsasala ng mga nutrisyon na pumapasok dito. At yung quality ng blood, dyan nagdidepende kung paano magsusupply ito ng sapat na nutrisyon sa atin pong utak, mga kababayan. Ha? Kaya itong mga suplemento ng Yes to Health, nakakatulong ng malaki para po sa mga kababayan natin na gustong mapangalagaan ang kanila pong brain functions, especially ang memory, ano? Lalo na yung premium D3 natin at yung mga nabanggit ni Doc, mga functions or benefits ng mga powerful herbs na nandyan sa ating pong Santon Gold Herbal Capsule, kung paano po niyan natutulungan ang functions ng ating pong brain area. Ha? Kaya uminom po nito araw-araw, mga kababayan. Ha? At syempre, keep hydrated. Okay ba, Doc? Eh, malusog nga yung mga kinakain. Kulang naman sa tubig. Nako, eh, magkakaroon din ng problema ang ating pong utak, ha? Ating brain. Pagka tayo po ay hydrated. Yung iba, napapansin nyo yung madalas makaranas ng brain fog. Yan yung mga tao na kulang ang fluid intake nila. Maliban sa kulang sa nutrisyon, kulang sa tulog, kulang pa sa tubig. Pag pinagsama-sama yun, napakalaking impact sa atin pong brain area, pag-decline ng brain functions po natin. Ha? Alagaan ang atin pong brain, alagaan ang atin pong yung command center ng atin pong pangatawan, mga kababayan, para makaiwas, maiiwas po ito sa mga simple at mga malang karamdaman.
2: The secret of...
1: Mga kaibigan natin dyan, kung meron kayong mga katanungan, huwag po mahihang magtanong. Text lang yan sa atin pong numero. Atin pong text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Mamaya po, sasagutin natin ng live ang inyo pong mga katanungan. Pakinggan po muna natin ang ilan sa mga napasaya at natulungan sa Panginoon ng atin pong mga dekalidad na mga produkto.
2: Santon Gold Live Testimony.
3: Magandang umaga. Anong pangalan mo?
4: Ako po si Dominic Sin Abagat Valdez.
3: Taga saan ka, ano, Dominic?
4: Taga San Mateo, Isabela po.
3: Ano ang nararamdaman mo bago ka uminom ng Santon Gold?
4: Nagmamanas po ang aking paa at nagsusugat-sugat. At yung epilepsy ko po ay sobra pong malalas. Pero nung uminom po ako ng Santon Gold at Santon Baserbal Capsule, ay unti-unti po itong nakawala hanggang po sa ngayon.
3: Ay, ano ang masasabi mo sa mga hindi pa nakasubok ng ating Santon Plus Gold?
4: Iniimbitahan ko po sila na subukan din po ang Santon Plus Gold at Santon Plus Herbal Capsule na product po ng ES12 Incorporated.
3: Maraming salamat.
2: Santon Plus Gold, mabibili sa mga butika. Santon Gold, Coffee Mix.
5: Hey, good morning. Ano pala natin?
6: Milcher, Milcher Riano.
5: Si Sir Milcher. Sir Milcher, ano pong ang inyong reaction sa kape namin?
6: Okay naman, masarap siya. Okay siya. Kakaiba sa lasa ng iba.
5: Tapos, kung ikumpara mo sa nakasanayan mo,
6: mas okay pa siya.
5: Maraming salamat, sir.
6: Okay, thank you rin.
2: Santon Gold, Coffee Mix, gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold, Coffee Mix, ang kape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Santon Vitamin C, ang vitamin C na puno sa energy dahil ito ay gawa sa Santon Plus at Santon Gold. Palakasin ang immune system. Labanan ang mga karamdaman na dala ng virus at bacteria. Mag-Santon Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C na pinalakas ng Santon. Mabibili sa mga butika.
7: Pangangati, pananakit ng mata at panglalabo ng paningin. Mag-Vision X Plus Herbal Capsule. Vision X Plus Herbal Capsule. Ang kapsula na may taglay na lutein. Isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin, kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin. Vision X Plus Herbal Capsule, ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
2: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
8: Kapag may pamilya ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya, kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3.
2: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika. Santon Gold Live Testimony.
9: Hello po, ma'am. Ano po yung name natin?
10: Christina Salen, 51 years old.
9: Taga saan po kayo, ma'am?
10: Asuncion, Davao del Norte.
9: Ano nga po yung product ng Yes to Health yung nasubukan at ginagamit nyo po ngayon, ma'am?
10: Santon Gold Capsule.
9: Wow, bakit nyo po naisipan na subukan po yung Santon Gold?
10: Gumamit na po ako ng herbal. Madami na akong na-try ngayon.
9: Mm-hmm.
10: Ginamit ko ay Santon Capsule, yung bago, yung Gold.
9: Kamusta po? Ano masabi nyo after masubukan po yung capsule natin?
10: Maganda ang Santon Gold. Yung problema na po sa tiyan, nawala at pati pagtulog ko naging maganda.
9: Wow! Ano po yung masasabi nyo ngayon, ma'am, sa mga hindi pa po nakatry ng ating Santon Gold Capsule?
10: Sa mga may karamdaman dyan, magaling ang Santon Gold Capsule, kaya gumamit na kayo.
9: Ano nga po ulit yung name natin, ma'am?
10: Cristina Salem, Asuncion, Davao del Norte.
9: Maraming salamat po, ma'am, and I got this book.
2: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. The Secret of Health.

0: Welcome po mga katropa, mga kaibigan, sa ating po programang The Secret of Health. Kasama pa rin po Doc Michelle Hinas at Doc Algy Bakla.
1: Magandang hapon po muli mga katropa.
0: Sa mga kababayan po natin ha, na gustong sumubok ng ating pong Santon Gold Herbal Capsule, hanapin lamang ito sa mga butika, mga parmasya dyan sa lugar po ninyo. Ganoon din sa ating pong online shopping platform, pwede nyo mabili yan ha, sa Shopee. Search nyo lang Yastro Health 2011 or di kaya sumadya sa ating pong mga Yastro Health Wellness Center. Meron po tayo sa Luzon, Visayas at Mindanao na pwede nyo pong mapuntahan at pwede nyo pong mapagpakonsultahan at pwede rin kayong maka-avail dyan sa lahat ng mga produkto ng Yastro Health with discounts pa po yan. Especially if you are a senior citizen, dalhin lamang inyong pong card o yung inyong pong ID, mga kababayan. Okay? So may mga katanungan ha, huwag pong mahiya magtanong. Text lang yan sa atin pong numero. Atin pong text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545.
1: Ayan. At tanghali pa lang pala. Sanay ako ng hapon na tayo. Para naman doon sa mga ano, nung misaya, sa mga katropa natin, mga kaibigan natin na naghahanap ng mga tinatawag nating naturopathic modality, pwede nyo pong puntahan ang mga Yastro Health Wellness Clinic. Meron tayo sa Quezon City, meron tayo sa Batangas City, sa Santa Rosa, Laguna, meron din tayo, no? Sa iba't ibang bahagi ng ating bansa. Kasi sa Yastro Health, yung ating mga modalities, pwede mong ma-avail yung mga program natin.
0: Sa mga kababayan natin na gusto maka-avail ng mga modalities natin or makasubok ng mga services na ino-offer ng Yastro Health Doc, marami tayo dyan. Yung ating pong acupuncture therapy, mugok-buyang therapy, yung ating natural therapy. Ayan, at iba't iba pa.
1: Oo. Meron din ang program lang, yung mga cleansing and detoxification, nutritional therapy, cancer management, yung nutritional management for cancer patient, meron tayo yan. At iba pa na pwedeng gamitin nyo sa inyong home treatment. Kasi ngayon kasi iba, ayaw nilang magpa-ospital.
0: Yan na nga, Doc.
1: Pero ini-encourage natin sila na preventive. Kasi alam mo, pag ang tao may sakit, hindi pa iwasan na ma-ospital ka. Kung ayaw mong ma-ospital, gawa ka ng paraan.
0: Oo.
1: Napigilan yung paglala ng sakit. So sa naturopathy kasi yan yung forte namin. Yung mga programs, yung mga protocols na pwede nyo gawin sa inyong mga tahanan. And of course, aside from doon sa mga modalities ng naturopathy gaya ng BioZap therapy. O yan, yung BioZap is isang Western traditional medicine na gumagamit ng gadget that can energize the body, ano, yung BioZap. And iba pa ng mga pamamaraan. So yan po ay sa Yastro Health. Maka-avail na kayo na ating mga consultation. Maka-discount ka pa kasi may special discount tayo sa almost lahat ng pumupunta sa Yastro Health para doon bumili.
0: Kaya bisitahan po, puntahan. Atin po mga Yastro Health Wellness Clinic.
2: Alam mo ba ang tunay na lihim ng magandang kalusugan? Simple lang. Umain ng masustansya, gumalaw araw-araw, uminom ng sapat na tubig at matulog ng maayos. The Secret of Health Live Advice.
0: Live advice po muna tayo. Ito Doc, mayroong katanungan. Doc, ano po ang dapat kong gawin or inumin kapag meron pong thyroid goiter sa loob?
1: Anong goiter? Meaning pag may goiter siya?
0: Toxic goiter or ano?
1: Dalawa kasi yan, hypothyroid at saka yung hyperthyroidism. Yung toxic goiter, yung parang yung ano yun, hyperthyroid. So yan kasi ang isa sa pinakang ano ng katawan, ano, pinakang halagang hormonal gland yung ating thyroid. So kung ikaw ay mayroong thyroid problem, lumalaki yung leg mo, kinakailangan balansehin mo yung ability na ating pong thyroid na magproduce ng mga thyroid hormone. Okay, so actually, ang isa sa pinakang mahirap yung toxic goiter eh. Kasi fueled yan ang stress. Isa yan na kapag nadidisrupt yung balance ng ating thyroid. Yung isa naman, katulad ng hypothyroid, common noon na lumalaki yung bosyo. Kailangan lang natin namang sustansya katulad ng enough source of iodine. Diba? Marami naman sa mga seaweeds niyan. Tapos kailangan natin na mataas din level ng ating mga minerals na kinakain, yung zinc, yan, yung iron, at potassium. Kasi lahat yan, even calcium, kapag ikaw ay may thyroid problem, nahihirapan yung katawan natin sa balancing ng mga minerals na yan. At actually, wala namang talagang special or definite na nutritional approach for thyroid patient. Kailangan lang talaga, for example, hindi niya sinabi anong klase ng thyroid problem niya eh. So, Depende kung anong klase ng tumama. Hyperactive thyroid ba o underactive thyroid? Mm-hmm. So may mga dietary consideration na pwede natin gawin. Ano? Kaya nga, pag may mga thyroid problem, una, inuuna natin yung cleansing and detoxification. Mm-hmm. Kasi sa cleansing and detoxification, ang katawan ang nakaka-determine ano yung possible imbalances.
0: Mm-hmm.
1: Kasi reactive lang naman kasi yan sa nangyayari sa katawan natin, yung mga gland natin eh. Kaya you can do something as balancing, yan, cleansing and detoxification, nutritional therapy. Kasi wala talagang definite na ano na ito yung iinumin mo para humusay, umayos yung thyroid.
0: Oo.
1: Dumidepende yan kasi sa internal balance, sa metabolism ng katawan natin.
0: Mm-hmm.
1: O, kaya ang suggestion ko sa mga may mga thyroid problem, mapa-hyper o hypo or nodule, iba rin kasi yun eh, yung mga thyroid nodule, iba rin yun. Yeah, kinakailangan nyo ng malinis yung sistema ng katawan mo. Yung cleansing and detoxification, it was one of the best talaga ng program ng naturopathy. It can balance anything in your body. Kasi ang dahilan naman ng common na hormonal imbalances kasi either toxicity, stress, or nutritional imbalances.
0: Mm-hmm.
1: Oh. Kaya sagot ko dyan, wala akong specific na pwedeng i-ano, kundi punta tayo doon sa pinakang safest side.
0: Mm-hmm.
1: Yung general balancing na system natin through nutrition and detoxification.
0: Ayan. So lahat ng mga kababayan na mayroon pong goiter, dapat na malaman nyo kung ano yung nagko-cause ng pamaga ng inyong pong thyroid gland, mga kaibigan. Ano? Kasi magkaiba yung doc, ano? Kung paano yun siya ihahandle.
1: Yes, magkaiba.
0: Oo. Okay, doc, ito. Another inquiry. Doc, pagkatapos ko pong kumain, sumasakit ang dibdib ko, pakiramdam ko, parang may bumabara. Ang parang bumabara yung mga kinain ko. Pag umuupo ako at humihiga, lalong sumasakit. Ang ginagawa ko, tatayo ako ng 2 oras o 3 bago mawala ang painikip ng dibdib ko. Pati tubig pagka naparami yung inum ko. Ganon din po, sumasakit din ang dibdib ko. Payuhan niyo naman po ako, Doc. Maraming salamat po. From Aling Inday ng Cebu City.
1: Yung difficulty of swallowing, ano?
0: Minsan, meron yan eh. Parang nandito lang na sa lalamunan mo lang yung, ano, yung mga nakain. Parang hindi tumutuloy, ano? Parang bumabara.
1: Alam mo, isa sa pangunahing dahilan yan, acidity.
0: Mm-hmm.
1: Pag masyado kang acidic, ang nangyayari sa ano mo, parang nagtatighten yung area ng esophagus area mo. Ano? So, maraming dahilan. Ano? Ang tawag dyan is dyspadia.
0: Mm-hmm.
1: Okay? Or difficulty of swallowing. Akala mo, nalunok mo na, pero feeling mo, nakasabit pa rin.
0: Oh.
1: Maraming dahilan. Pwedeng nervous system disorder. Yung problema sa nerve. Pwedeng muscle disorders, weakness or dysfunction ng mga muscle doon sa area ho ng ating parte ng lalamunan. O, kaya naman, iba, medication side effect or pamamaga ng esophagus, pwedeng thyroid gland enlarge. Dapat magpapa-check up kayo. Kasi yung parang feeling mo sinasakal ka lagi, tapos nachochoke ka. Yung pala, nagdi-develop ka na ng thyroid nodule or anything that tightens yung stress doon sa area ng lalamunan natin. So suggestion ko dun sa ating texter, magpa-check up kayo.
0: Magpa-consulta
1: kayo. Tapos kung feeling mo palaging may nakabara, parang malapot na laway. Commonly kasi yan ano, acidity.
0: Acidic.
1: Kasi pag umaakyat, kaya nga ang tawag nila sa GERD yung is heartburn, di ba? Kasi nga literally irritated yung ating lining ng ating pong ano, esophagus pataas. Kaya feeling mo na bawat panahon nakakain ka or after meal, mga ilang oras, iba na yung pakiramdam ng dibdib mo. So, pa-check up po kayo kasi yun na nakikita kong possible reason na parang madalas kayo na-chuchoko, hindi maganda yung paglunok ninyo. May mga ganun kasing cases. Pwede rin allergy. Pwede ganun din. So, to rule out that, kailangan mong pa-check up para malaman ng doktor ano yung talagang nagkukos ng problema mong ganyan. Pero anyway, kung kayo ay sa kasalukuyan, nararamdaman nyo yan, ang highly suggested ko na supplement talaga is Santon Plus Gold, tapos yung Premium D3. Ito kasi yung ano, for example, yung Premium D3, after mong kumain, no? Ano mo yan, pigain mo yung, butasin mo yung capsule, tapos sipsipin mo siya. Usually, yung soft gel, iniinom yan diretso. Pero ang purpose kasi nun, pag sinipsip mo yung laman, para ma-penetrate niya yung lalamunan mo, tapos huwag ka munang iinom ng kahit na ano. Hayaan mo siya na mag-stay sa inyong lalamunan yung oil na makukuha mo doon sa Premium D3 sa loob ng 5 to 10 minutes.
0: Yeah, no.
1: At saka ka lang uminom ng whatever after that. O, makakatulong yan kasi meron tayong mga texter dito na ang problema nila yun nga, no? Laging parang hindi maganda yung lalamunan, sinusitis. Kasama-sama yun eh, yung sinus area, yung lalamunan, sikmura. Pag nagsabay-sabay na yan, eh, maganda gumamit ng, ano, ng premium D3 soft gel. Pero unusual yung pag-take mo. Dapat parang ipipenetrate mo yung oil.
0: Yung oil niya.
1: Nakakalat sa lalamunan mo sa ano mo. Ngayon kung hindi pa talaga nawawala in spite of nag-diet na kayo, iniwasan nyo na yung mga ano, magpa-check up po, baka may iba pang dahilan.
0: Okay, yan, mga kababayan natin ha, na nakakaranas ng ganito pong mga karamdaman, mahalaga ma-rule out kung ano yung root cause na pinagmumulan po niya, mga kaibigan, para hindi siya magpapalik-balik.
1: Bago ka pala ano, bumasa ulit ng isang text, batiin lang natin itong isa sa ating napakasugid na taga-subaybay. Si Sir Efren Portus. Rosario, Batangas. O, nakikinig daw siya sa ating mga programa at bumisita siya noong Thursday sa Yes to Health Clinic, Batangas City. At batiin natin siya. Sir Efren Portus, happy nising po sa inyo. Mabuhay po kayo.
0: Yun, maraming salamat po sa pakikinig at pagtangkilik ng atin pong mga produkto, sir. Okay? Dadok, pahabol ang katanungan. Okay lang po ba uminom ng herbal tea sa gabi before matulog?
1: Yes naman. Kasi ang pag-inom ng herbal tea, diba, nag-take ka ng isang tsaa sa gabi. Depende lang kung anong tea yan. Meron kasi mga tea na stimulating.
0: Stimulant.
1: Mataas ang kafe.
0: Pero kung yung Santon Gold Herbal Tea natin.
1: Maganda yun. Yung Santon Gold Herbal Tea, may mga issue kasi sa gabi sa pagtulog natin na pwede matulungan ng mga phytochemicals. Kasi may mga phytochemicals yan na una, cleansing. Pangalawa, relaxing.
0: Yan.
1: Calmative. So pag ininom mo yung tea that can relax at night, mas masarap yung tulog mo. Pero pag ang tsaa na ininom mo stimulant, parang kape din yan. Pero yung Santon Gold Herbal Tea, malaking bagay. Ang pag-inom nga nun, before bedtime, saka after gumising tayo. Pinaka the best time na uminom.
0: Okay, ayan. Para sa mga kabayan din na gustong sumubok na ating Santon Gold Herbal Tea, napaganda po ito. Pa-detoxify ng liver natin, kidney, colon, kasi meron yan siyang cinnamon bark extract at turmeric extract. May santon din yan siya. At ang pinangpatamis dyan, stevia. Kaya hindi mo na kailangan ng any sweetener, ha? Masarap yan, napakasarap, mga kaibigan, ha?
1: Lalo na yung panutag-init, na try nyo na ba yung Santon Gold Herbal Tea, ilagay ninyo sa something cold.
0: Parang iced tea yan, Dok, ah.
1: Kasi yung iba, hindi maiwasan. Inom din sila ng refreshing drink. Doon na tayo sa healthy. Yun yung itry ninyo na gawin doon sa ating Santon Gold Herbal Tea.
0: Yan po yung bibili na rin, ha? Sa pinakamalapit na mga butika, parmasya, dyan sa inyo pong mga lugar. The secret of... Paano, Dok? Napakabilis ng oras natin. Baka may pahabol ka pang mensahe, Dok.
1: Ayan. Siyempre, salamat po sa pagtangkilik sa ating programa at ganun din sa ating mga produkto. Yung mga listeners po natin na nakikinig sa Kamaynilaan, sa ating pong mga himpilan sa DWWW774 na masugid na taga-subaybay natin mula pa noon. At ganun din sa mga himpilan ng XFM sa buong Pilipinas. Salamat po sa inyong pagtutok, Luzon, Visayas at Mindanao. Hanggang sa muli po, tomorrow, Monday, every 12:30 ho, yung ating palatuntunan sa The Secret of Health Nationwide. Maraming salamat sa inyong patuloy na pagtangkilik. God bless. Doc Algie po mula sa Yes to Health.
0: Thank you so much, Doc. At maraming salamat din sa lahat ng mga kababayan natin, mga katropa natin dyan na lagi po nakantabay at lagi nakikinig sa atin pong mga programa. Sa ngalan po ni Doc Remilito, atin pong CEO, ito po yung lingkod, Doc Michelle Hinas. Maraming salamat sa pakikinig sa atin pong programang
3: The Secret of Health.
2: Sa pagtatapos ng ating programa, naway may natutunan tayong mahalagang aral. Ang tunay na sikreto ng kalusugan ay nagsisimula sa ating sarili. Sa tamang kaalaman, disiplina at pag-aalaga sa katawan at isipan, makakabit natin ang mas masigla at mas mahabang buhay. Hanggang sa muli, ito ang The Secret of Health. The Secret of Health.
4: XFM.
5: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
6: Darlene Masulab po. Nasakit po yung aking tiyan. Doon sa ultrasound, nakita po na may bukol daw po ang aking ovary. Meron niya pong Santon Plus. Kaya bumili po ako at uminom po ako. Ngayon, nawala din po yung bukol ko.
7: Marlene, Ochia, gasiyok. Akong bumiyong piging gasiyok. Nang buha ko, babimog. Binom ako, Santon Plus lang. Marte akong bumimping. Maayo siya.
5: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
2: Ang kape na may santon at vitamin D3.
8: Premium D3 Coffee Mix.
9: Kuday si Neil Ganyero, taga-Sitio Pagakpa, Barangay Bungabong, Antukan, Labaw de Oro. Sa akong test atong niagi, duha ka buwan, taas kayo akong sugar. Gani, undang nako pag-inom sa kape nga mga tamis, uban sa soft drinks, uban pa mga tamis na pagkaon. Na-discoverhan ako, niagi aning Premium D3 Coffee Mix. Ang akong sugar, nag-normal na. So, dili na ko diabetic. Dako kayong pabor, mikan, nakainom pa kong kape, tambal pa. Busa ka mo, pag Premium D3 Coffee Mix na, garantisado.
8: Nagkape ka na, may Santon at Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea. Mabibili sa mga butika.
10: Ma, nabili tayo si Maple, ma?
11: Ha? Wala na ko eh. Ano naman?
10: Kidunog ko kay Papa Kabe eh. Inom siya, plus tayo na vlog kay Salomon lang na ko.
11: Ay, di ay?
10: Exciting!
8: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekta pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
12: Available sa mga butika.
13: Sakit ng katawan? Mag Santon Plus Herbal Oil.
14: Edgar Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
13: Santon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Santon Plus Herbal Oil.
15: Sister Pain. Ako de si Randy, taga Cebu, sa Sales Clerk. Nakasulay ko 1 week, galisod og tindog kay gabinuhan akong tiil. Supra kasakit. Pero pag tumar na ako, Sister Pain, minutes lang ang nilabay. Tindog diritso, nakalakaw ko. Grabe kay piktibo kayo ang Sister Pain.
16: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor.
17: Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santon Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural. Nutritious. Dahil sa mangosteen, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Santon Plus Gold Coffee Mix.
18: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
19: Abli na ang Yes to Health Clinic. Dinhi sa Cebu.
20: Abli na.
19: Yes. Abli na ang Yes to Health Clinic. Dinhi sa Cebu.
21: Yes to Health Clinic.
22: Abli matag Lunes hangtod Biyernes.
23: Alas 9 hangtod alas 5 sa hapon.
24: Ug matag Domingo.
25: Libre na magpakonsulta sa doktor.
26: Dinhi mismo sa Yes to Health Clinic.
27: Ug mapalit nimo dinhi
28: ang mga produkto sa Yes to Health.
29: Yes to Health Clinic.
30: Dinhi lang sa may Sapatera Bilik.
31: Hilid sa Barangay Hall.
32: Abli na ang Yes to Health Clinic sa Cebu.
10: Mga katupa, exciting!

0: FM.
1: Sundown Plus Gold, mas pinalakas, mas pinadibay.
2: Shelani, Samati, maayo ang tulog na ako sukad nag-maintain ko sa Sundown Plus. Sukad na matay akong iyaan, dili na ko katulog. Mautunin, sulay kong tumar sa Sundown Plus Gold. Epektibo gid kaayo, salamat sa Sundown Plus.
1: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sundown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo ang kombinasyon. Pag-inom o Sundown Plus Gold o Sundown Vitamin C.
3: Sundown Plus Coffee Mix.
4: Ako si Michelle, isa ka fitness coach. Conscious kay ko sa mga ginakaon ako nga food. Ginasure gina ako nga healthy gid kini. Pati sa pagpili sa kape, dapat healthy. That's why Sundown Plus Coffee Mix lang ako ang kape. Ginagamit na ko ni pag pre-workout, kay dili ko basta-basta kapuyon sa pag-asot sa mga heavyweights. Always na sa kondisyon akong lawas. So sa tanan nga mag-workout diha, try ninyo ang Sundown Plus Coffee Mix. Gawa sa damit na, healthy pa.
3: Sundown Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Sundown Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Sundown Plus Coffee Mix. Sundown Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
5: Ako si Mikey. Usa ra ko sa Shun Worker. Tungod sa kakapoy sa trabaho, pag-abot sa balay, dilig na ko makagahins o panahon para sa akong mga anak. Pero kapasalamat jud ko sa akong amigo na nagrekomendar aning Sundown Vitamin C. Matag-adlaw na jud ko mga banding sa akong pamilya.
3: Sundown Vitamin C. The Alkaline Vitamin C. Mapalit sa mga butika. Sundown Vitamin C.
6: Sir, mayo kay naka diri. Nadi tay libreng tuli sa barangay.
7: Tuli naman ko, ma'am.
6: Adto niya mo, sir, ha?
7: Tanawa, di ba tuli na ko? O, tanawa. O, o, o, o.
6: Di man ikaw, imong anak, sir, ba? Dadadid to. Dobi, tanawa daw ko, be.
7: Ado! Okay. Nagsanga-sanga po, ma'am.
6: Nagdagaan doon.
7: Nagdagaan, nagdagaan.
8: Exciting!
3: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision S Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Put the plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
9: Mahal kang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa namang uri ng sakit.
3: Premium D3. Usa ka functional vitamin D3 food supplements na adunay moringa oil extract. Usa ka queen of all vegetables na gitawag sa mga eksperto ug miracle tree. Tuhod kay kompleto kini sa mas taas nga vitamins ug minerals. Gidugangan pa sa VCO o virgin coconut oil nga adunay MCT, medium chain triglycerides nga mutabang ma-maintain ang healthy nga kalawasan ug sakit nga virus ang hinungdan malikayan. Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
10: Turbo food supplement for men.
11: Ako'y saka-consular agent. Tulog sa buntag, mata sa gabi. Obviously, wala nag-i-treat time mag extra energy pa para sa akong partner. Bisan sakto pa ko sa konsumo sa mga vitamins, pero dili gyud makahatag og enough energy ug desire, especially sa pag-loving-loving kay partner. Maayo na lang na ang Turbo Food Supplement for Men, ang pinaka-exciting food supplement sa market karon nga nakahatag sa mo ang mag-partner og exciting life.
3: Turbo Food Supplement for Men. Himo sa maca ug clavuasca, usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan ug kababainhan ug hatag og kusog ug resistensya.
12: Turbo, wagas ang lakas.
3: Turbo Food Supplement for Men, mapalit sa mga butika.
13: Handong mo bala ang maputi nga banit kag makinis nga kutis? Gamit sang Sundown Plus Herbal Soap.
14: Ako si Norma Oda, taga Sibalong. Dati ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Sundown Plus Herbal Soap, pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
13: Sundown Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Sundown Plus Herbal Soap.
15: Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu.
16: Abli na.
15: Yes. Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu. Yes to Health Clinic. Abli matag Lunes hangtod Biyernes, alas 9 hangtod alas 5 sa hapon, ug matag Domingo. Libre na magpakonsulta sa doktor dinhi mismo sa Yes to Health Clinic. Ug mapalit nimo dinhi ang mga produkto sa Yes to Health. Yes to Health Clinic. Dinhi lang sa may Sapatera Bili, hilid sa Barangay Hall. Abli na ang Yes to Health Clinic sa Cebu.
0: XFM.
8: XFM.

0: XFM.
1: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
2: Shani Rivero, 18 years old. Papasalamat ako sa Santon Plus kasi pinagaling niya yung dysmenorrhea ko sa mga teenager na katulad ko mag-take din ng Santon Plus kasi effective siya.
3: Kuya, sa akin, humawan. Kaming akong country, 1976, panusya na so good. Dili na man siya maayo o antibiotic mao nga dito na kutaingon sa Santon Plus. Okay na ko, kanang sa unang hindi ko katulong yun. Dili mo nga na akong baba.
1: Kamusad, mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
0: Ang kape na may Santon at Vitamin D3. Premium D3 Coffee Mix.
4: Ako dahil si Nilsson Timpo, taga Samal Island. Ako dahil usa ka trabahante sa Davao City Water District. Ako nasayon sa field. Ang akong trabaho, hago kayo. Pero nakabati ko sa radyo nga na ay kopi daw nga Premium D3 Coffee Mix. Ya camera kong trabaho, kapo nyo kay pag-uli. Pag-testing ako, ulo kaadlaw na kong gamit. Ang akong kakapoy sa akong trabaho, nawala. Ug ang akong mga pamaol, mga sakit sa akong lawas, nawala sa busa. Epektibo dining kopi dining Premium D3 Coffee Mix. Sa mo mga kauban akong trabahante sa water district na nasa field na sign na ang atong lawas kaapoy mong kayo paguli, istingin yung inom ng Premium D3 Coffee Mix.
0: Nagkape ka na, may Santon at Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
5: Papel. Pero anong wala man yung sulat?
6: Nanduring ko. Bakod sabot.
5: Ngayon ba? Hain man diri ang sagbot.
6: Ay, ikaw sabot ka. Usap, uy.
5: Hain man ang baka.
6: Sus, mama, ay. Walay kumuses. Mausa man ang baka diya. Ay, wala naman ang sambot. Ang baka? Idi kila ko na. Exciting!
0: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
7: Available sa mga butika.
1: Samsung Plus Herbal Oil.
8: Opo, si Aisel Komplikado, Balam Antike. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko sa radyo ang Samsung Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
1: Samsung Plus Herbal Oil.
9: Maaasahan
1: sa sakit ng katawan.
9: Samsung Plus Herbal Oil.
1: Sis the Pain.
10: Ako si Ricky. And I'm proud Sis the Pain user. Kay one time, a sore throat ko, wala gilain, makapawala sa sore throat na ko. Sis the Pain Reguid. Paspas kayo mawala ang pain.
1: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Bili sa mga butika.
11: Gilbert po, security guard. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Bumagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
0: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
12: Abli na ang Yes to Health Clinic. Dinhi sa Cebu.
13: Abli na.
14: Abli na.
12: Abli na.
14: Yes.
12: Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu.
15: Yes to Health Clinic.
16: Abli matag Lunes hangtod Biyernes, alas 9 hangtod alas 5 sa hapon, ug matag Domingo, libre na magpakonsulta sa doktor dinhi mismo sa Yes to Health Clinic. Ug mapalit nimo dinhi ang mga produkto sa Yes to Health. Yes to Health Clinic, dinhi lang sa may Sapatera Bili, gilid sa Barangay Hall. Abli na ang Yes to Health Clinic sa Cebu.
0: XFM.
7: XFM.

0: XFM.
1: Zenthon Plus Go.
2: Hi, ako si Razor Vasquez. Isip station manager. Dili-bali kayan ang kakapoy sa lawas. Bumikan kini sa istri sa unahuna.
3: Usa.
2: Lawas.
3: Bisan pa man ini.
2: Kayod nga po.
3: Usa-usap ako ka-angkor.
2: Sa una,
3: dali lang ako hangakon.
2: At kayo ang lawas.
3: Sa among balay,
2: si Mrs.
3: Nagatumaro sab niini nga Zenthon Plus Gold.
2: Kaloy sa Ginoo.
3: Ang iyang guter
2: ni Hiyos.
3: Maunang iyang gimintin ang Zenthon Plus Gold.
2: At kusap,
3: igamit usap niini.
2: Kaloy sa Ginoo gyapon mga katupa.
3: Ang hangat, nawala ang kabugat sa lawas.
2: Wala na usab nako
3: kasi nati.
2: Pangod nini,
3: daadaad lang.
2: Hindi na akong ginagamit
3: ng Zenthon Plus Gold.
2: Mauna,
3: nagkamudiha,
2: gamita ka rin ninyo
3: ng proteksyon Zenthon Plus Gold.
2: Madita sa itong mga kagisunan,
3: mga kababayanan,
2: nagunay bukol-bukol sa suso,
3: guiter,
2: uguban pa nga naan sa lawas ng gatubo ng bukol.
3: Pinakamayo,
2: Zenthon Plus Gold.
3: Madita, wala doon na kay balatian.

0: pinagagamit sa mga produkto sa ISTEL.
1: Phantom Plus Pupimix, Phantom Plus Gold na basiyo.
0: Ay, nakapalit yung gas.
1: Nakapalit yung
0: gas. Nakapalit yung basiyo. Asa ka nagapalitan eh?
1: Dito sa baba.
0: Isik, hindi mo nga naitatak ng ISTEL.
1: Oh, ISTEL. Nabay ako.
0: Para makasure yun, dapat naitatak ng ISTEL. Katong wala pa ka nagainom aning Phantom Plus Coffee Mix o Phantom Plus Gold.
1: Naghangayong hawag, likod, mga sakit tao niya. Kung kabuhi, sige, sulong-sulong kabuhi.
0: Sukat nakainom ka o Phantom Plus Coffee Mix?
1: Arang-arang na. Dako kayo, kalahi. Ano eh, kabong kasing-kasing po din naman kayo mong pag-update. Muna akong gimintin karon.
0: Ang Phantom Plus Gold, kung sino katabang si mong balatian?
1: Dili na ko kapuyon kayo. Magtrabaho ko. Nakanagay energy yan eh. Katulong ako mong tumar si Scatlaw. Mahaw, panitong, panihapon. Para yung makuhan yung loob. Ang epekto ane, kakiting pika sa akong likod na niya mo, kuhan na yun ang gumuhi.
0: Karon, kumusta naman? Sa sige ni mag-inom ane, sa Dutas Gold.
1: Okay na siya. Ayahay ng paminaw na kong tulog ko magabi eh. Maya na akong magtulog ko niya. Kanapong pagbawas bitaw, isa po rin ng Phantom Plus Gold. Kamu nga kong mga silingan din sa santeri ni, paggamit na mo Phantom Plus Gold o Phantom Plus Coffee Mix. Eh, dako kaya na ikatabang sa

0: Pagpapali sa mga butika nationwide.
1: Alalo, unsa ni?
2: Uy, Apo, monkeypox man na.
1: Unsa man na?
2: Monkeypox ni Apo. Isa ka virus ang mikatag karon. Usa mag-inom ka o vitamin C.
1: Hala, imot ko inom.
2: Samtong vitamin C, kini ang imong imnon. Ikaw mag-vitamin C ka.
1: Opo, Lolo. Kumako inom. Ikaw po, Lolo.
2: Atong protektahan ng atong kaluwasan para dili ka magkasakit.
1: Magsanton,
2: vitamin C.
3: Vitamin C, vitamin C. Magsanton, vitamin C.
4: Santon Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.

0: kang magulay.
1: Tudunog ko kade eh. Inon ka, mahal. Kataas tudoy, sa muha talong. Wala lang yuto ni Muma, ang talong.
2: Ang usa sa nakainom na sa Vision X Plus Soft Gel Capsule.
3: Hi, ako na ito si Ali Vicente, usa ka radio broadcaster. Kanyang to, magsigit ang atubang sa computer, magamit ang mga gadget sama sa cellphone. After sa tanawon ni mugikan sa gadget, tengon sa kumunsa imong tanawon, medyo og hanap-hanap ang akong pananaw. Muaksyon og luha ang akong mata. Halang sa dihang nakadiskubre ko sa Vision X Plus Soft Gel Capsule, akong gitumar ang maong tambal. Sugad nga nakainom ko sa Vision X Plus Soft Gel Capsule, aduna gyud alibyo nga akong pananaw nga kaniadto maghanap-hanap ug magluha ang akong mata. Karon ako naging siyang mintinon aron nga malikayan ako nga maghapdos akong mata ug magluha-luha. Una kamo, kung wala pa mo nakasulay, sulayin ninyo ang Vision

0: sa sakit ba ang imong gikahadlukan? Inom og Premium D3, ang bag-ong vitamin D3 nga adunay VCO ug moringa oil. Premium D3, ang mas gipakusog ug mas gipaepektibo tungod sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
1: Ang gusto ko sa lalaki, yung tigasin, yung hindi agad-agad sumusuko, yung kaya kong dalhin hanggang sa tuktok, yung bang turbo kong bumira.
2: Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Sa performance, panalo sa turbo. Mabibili na sa inyong supermarket.
3: 7 Plus Herbal Soap.
4: Norma Oda, Pagatibalong. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng 7 Plus Herbal Soap. Kumbutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
3: 7 Plus Herbal Soap.
5: Dali na!
3: 7 Plus Herbal Soap.
6: Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu.
7: Abli na!
6: Yes! Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu. Yes to Health Clinic. Abli matag Lunes hangtod Biyernes. Alas 9 hangtod alas 5 sa hapon. Ug matag Domingo. Libre na magpakonsulta sa doktor dinhi mismo sa Yes to Health Clinic. Ug mapalit nimo dinhi ang mga produkto sa Yes to Health. Yes to Health Clinic. Dinhi lang sa may Sapatera Bili. Hilid sa Barangay Hall. Abli na ang Yes to Health Clinic sa Cebu.
8: Mga katupa, excited!

0: XFM.
1: XFM.
2: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Olifera at Mangosteen, isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule na katutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
3: Ang kape na may Santone at Vitamin D3. Premium D3 Coffee Mix.
4: Si Richard De Leon, nagpuyo na rin sa Sunshine Village, Davao City. Trabaho na ako, always driver sa motor. Padungog na sa radyo na kaning Premium D3 Coffee Mix. Isuwayan na ako kung sa kaning kalamig. Kapag inom na ako, nawala akong katulogon o naimsog akong lawas. Terminti, active akong kalawasan. Inimsog kayo kung sa inom ko, kape na Premium D3 Coffee Mix. Tanang sa mga driver, dapat suwayin ninyo inom o Premium D3 Coffee Mix. Para sa mga driver, makauban ako, terminti alerto. Pag Premium D3 Coffee Mix.
3: Nagkape ka na, may Santone at Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain? Dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin. Mag-Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties. At cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santone Gold Herbal Tea. Mabibili sa mga butika.
5: Ready, Gito Ma?
6: Dili man.
5: Nge, apik, apik.
6: Dili lagi. Nga naman di ay.
5: Kadunog na ko si Papa Kadi eh. Inon siya, mahal. Hug kayo ka madrive.
6: Hindi na, dito ni mo gabi iko rin.
5: Exciting!
3: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
7: Available sa mga butika.
8: Tila ba may hangin sa tiyan?
9: At masakit sa pakiramdam?
8: Kabag yan!
9: Mag Santone Plus Herbal Oil.
8: Isang pahid lang,
9: tanggal agad ang kabag.
8: Santone Plus Herbal Oil.
9: Ang pamahid
8: na all-in-one.
9: Sa presyong
8: magaan.
9: Santone Plus Herbal Oil.
10: Sister Pain.
11: Si Michelle Dainey, taga Cebu.

0: Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. Symptoms present. Consult your doctor.
1: Sa mga butika. Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
2: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibilis sa mga butika.
3: Abli na ang Yes to Health Clinic. Dinhi sa Cebu.
4: Abli na.
3: Yes. Abli na ang Yes to Health Clinic. Dinhi sa Cebu.
5: Yes to Health Clinic.
6: Abli matag Lunes hangtod Biyernes. Alas 9 hangtod alas 5 sa hapon. Ug matag Domingo. Libre na magpakonsulta sa doktor. Dinhi mismo sa Yes to Health Clinic. Ug mapalit nimo dinhi ang mga produkto sa Yes to Health. Yes to Health Clinic. Dinhi lang sa may Sapatera Bili. Hilid sa Barangay Hall. Abli na ang Yes to Health Clinic sa Cebu.
7: XFM.

0: FM.
1: Zanton Plus Gold.
2: Ako si Gio, nagka-diabetes ko. Akong gusto lang yan ang Zanton Plus Gold, 2 capsules a day. Napamatud-an dyan ako ang kapiktibo ni ini. Kay karon, na-normalize na dyan ang akong blood sugar level.
1: Zanton Plus Gold. Mapalit sa mga butika na duol sa inyong mga lugar.
3: Zanton Plus Coffee Mix.
4: Ibili na anas, the New Corellia, Del Pilar New Corellia, 69.
5: Mili pa ka magkape.
4: Zanton Plus Coffee Mix, pag katilaw naman ko. Mayang tulog, normal imong ihi.
5: Kumusta ang imong
4: Arang po, karong mga panahuna. Lami yun sa kanang lami sa blasan yun. Ako wala gituyo, agad ito sa istasyon itong una. Itong wala pa bitaw yung clinic nyo sa palingke. Ito po nagpalit. Itong mga kaigsuna na ako, naminaw karon, inumog sa itong coffee mix, kay lami siya, lami imong tulog. Pagkundi sa mga bukul-bukul, sa imong pag-ihi, kay may imong tulog, na ito pagkundi sin imong lawan.
3: Nagapin na ka, itambal ang pagkao, sent on this coffee mix.
1: Mapalit sa mga butika nationwide.
6: Zanton Vitamin C, the alkaline vitamin C.
7: Ako si Joy, 27 anyos. Sa akong trabaho, dilijud malikayan, maulanan, mainitan, usahan. Unya gamayng taligsik, hilantan dayon ko si punon upon. Ingnan ko sa akong uyag, mamiinom aning Zanton Vitamin C. Sukad ninom ko ani, miligun na jud, akong lawas, dili na ko, dali masakit. Salamat jud sa Zanton Vitamin C.
6: Zanton Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika, Zanton Vitamin C.
8: Long, kumasa magkasi mong uyab?
9: Lisod kayo na yoy. Di ko gaskor. Kaya yung panty na ino entry.
8: Na, dali rin kayo na doon.
9: Ha?
8: Kada yung mong brief, butang yung nag-polis patrol na ipaprinta.
1: Ang usa sa nakainom na sa Vision X Plus Soft Gel Capsule.
10: Itong nagwan akong mata, nagkuhan ko Vision X. Itong wapak ko kagamit sa Vision X Plus, hanap ko pananaw niya. Mura ko ka ng malipong, masakit akong ulo niya. Pag-try na ko ang Vision X, kaya sige mo kadungog. Ay, ba akong pananaw, nawala itong kahanap, unya, magluha-luha. Pag itong ako giyawag ako mga kaigsuunan, na nagipagbati sa kalawasan. Nga pinaman lang ta, at lang kita sa produkto nga, magka-alibin sa itong lawas, baka kung sa itong ipangbati. Hindi man diha-diha dahil yun, pero sa paggamit na ito, sa maintain na paggamit sa produkto sa Yes to Help

Na-discourage na ba ka? Pag-exercise, tungod kay dali ka po yun. O wala'y nakita nga na kong improvement sa lawas. Sulayi ang Premium D3.

0: Premium D3.
1: Ang mas gipa kusog o mas gipa epektibo. Premium D3. Ang soft gel capsule nga adunay fat burning properties. Premium D3. Ang mas gipa kusog o mas gipa epektibo.
0: Premium D3.
1: Mapalit sa mga butika.
2: Ay, padulong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Mmm, exciting.
3: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kabalaw naman ka, dakang kaayog trabaho sa opisina.
2: Okay ra kaayo. Ako takahiluton karon mahal.
3: Sure ka?
2: Oo.
3: Exciting!
2: Pero pagkaunsa, para kusgan ka unya.
3: Ngunit na mahal, later ako makaon. Always ko yan na energy. Naka-turbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
2: Lahig yun. Basta naka-turbo.
0: Food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
2: Turbo, wagas, ang lakas.
0: Turbo, food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
4: Santan Plus, herbal soap. Okay,
5: Aida Cordero, taga butiki. Itong bala sa akong panit at sa bunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit kang Santan Plus herbal soap. Tura ang akin itong sa mga panit.
4: Santan Plus Herbal Soap.
6: Nanamigin.
4: Santan Plus Herbal Soap.
7: Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu.
8: Abli na.
7: Yes. Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu. Yes to Health Clinic. Abli matag Lunes hangtod Biyernes. Alas 9 hangtod alas 5 sa hapon. Ug matag Domingo. Libre na magpakonsulta sa doktor. Dinhi mismo sa Yes to Health Clinic. Ug mapalit nimo dinhi ang mga produkto sa Yes to Health. Yes to Health Clinic. Dinhi lang sa may Sapatera Bili. Hilid sa Barangay Hall. Abli na ang Yes to Health Clinic sa Cebu.
8: Mga katrupa, exciting!

0: FM. Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan natin kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santhrone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santhrone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: Santhrone at Vitamin D3, pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix, pinapatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Santhrone at Vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santhrone Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark, kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santhrone Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santhrone Gold Herbal Tea.
2: Bantay lang yun yung tawhana ni.
3: Chok, chok, chok! Si Papa lang bitaw at to driver. Kahalok!
2: Bayota!
3: Exciting!
1: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap Adunay Glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with Glutacogic and VCO.
4: Available sa mga butika.
5: Sakit ng katawan? Mag Santhrone Plus Herbal Oil.
6: Edgar Elbanboy na ako akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santhrone Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
5: Santhrone Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Santhrone Plus Herbal Oil.
7: Sister Pain. Ako din si Randy, taga Cebu, sa Kaselsker ka. Nakasulay ko 1 week, galisod ang tindog kay gabinuhan akong tiil. Sobrang kasakit. Pero pag tumar na ako, Sister Pain, minutes lang ang nilabay. Tindog diritso, nakalakaw ko. Grabe kay piktibo kayo ang Sister Pain.
8: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pabili sa mga butika.
9: Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santhrone Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural. Nutritious. Dahil sa mangustina, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Santhrone Plus Gold Coffee Mix.
10: Santhrone Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
11: Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu.
12: Abli na.
11: Yes. Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu.
13: Yes to Health Clinic.
14: Abli matag Lunes hangtod Biyernes.
13: Alas 9 hangtod alas 5 sa hapon.
14: Ug matag Domingo.
13: Libre na magpakonsulta sa doktor
14: dinhi mismo
13: sa Yes to Health Clinic.
14: Ug mapalit nimo dinhi
13: ang mga produkto sa Yes to Health.
14: Yes to Health Clinic.
13: Dinhi lang sa may Sapatera Bili.
14: Hilid sa Barangay Hall.
13: Abli na ang Yes to Health Clinic sa Cebu.
1: X FM.
4: X FM.

0: XFM.
1: XFM.
2: Santong Blasco.
3: Ako ni si Gary. Grabe kitas akong sugar sa una, 200 kapin. Pagadungog na ako sa radyo, may epektibo ang Santong Plus Gold. Akong ibanata na rin ginom, 3 times a day gin na. After 2 to 3 weeks na ako pag-inom sa Santong Plus Gold, pagbalik na ko check sa akong sugar, nag-18 na lang. Grabe epektibo sa Santong Plus Gold.
2: Santong Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar.
4: Santong Plus Coffee Mix.
5: Hello, ako si John Jelly Brias, o sa sabaga Anchor. Batag buntag sa'yo, before sa ako ang program, nahabit ka yun na ako, mga pi, o Santong Plus Coffee Mix. Dako yun og tabang para sa ako ang lawas. Labi na kay, trabaho na ako, kadlaon pamumata na. Tatanan nga, wapakasulay ni ini, ubay-ubay nga mga sakit, wala o ni ini. Isa na ang prostatitis o paghubag sa prostate sa atong mga kalalakinhan. Sa babae po, ang hormonal imbalances. Kanahan yun ko ani, Santong Plus Coffee Mix kay sa akong trabaho, tungod sa kabisi, gumikan kay uras, interview dito nga program. Ang ingredients ni ini, mangustin o suya powder. Dako kayo ikatabang ang maong Santong Plus Coffee Mix mo nang ako gining ma-recommend ya ninyo. Halas tulayin ninyo ang Santong Plus

0: mapalit sa mga butika nationwide.
1: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
2: Ako si Mario, 35 anyos. Sige, yun ko ga problema, kasakit kayo akong mga kabukugan. Dili na kayo ko kalihok, kunya, dili pa yun ko padula sa akong mga pagmangkon. Pero suka na kainom ko sa Santon Vitamin C, nawala na yun ang mga sakit sa mga kabukugan, kubilikon pa yun ko.
1: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika, Santon Vitamin C.
3: Gumay pa kay kagtagba ni Doy, kuso pa kay kamamamae.
4: Yes, dako lang yung kagbangag.
5: Exciting!
0: Atong paminaw, ang usa sa nakainom na sa Vision X Plus Soft Gel Capsule.
6: Dini karuran taga Matina. Akong mata, may buga nga mo, tabon na pag. Pero pag tumang ako sa Vision X Plus, sa isa lang katab, action siya kawala. Mas buha ko din ang Vision X Plus. Dali lang yung siya makawala sa kungkwan sa mata, mga gabon-gabon. Tamo, mga kauban ako na nasa Matina. Sa steam meeting niya na eh, ang driver lang dahil sa tricycle, mga po niya ilang ginainom. Dali lang sila mga kwan kayo, magkahalap-halap ilang mata tungkol sa kamupod. Tingin ninyo kamulang katilaw para makita ginin nyo ang usap-ektibo.

0: Energy Premium D3. Premium D3. Ang mas gipakusog ug mas gipaepektibo. Premium D3. Ang soft gel capsule nga muhatag ug instant energy. Tungod sa VCO nga adunay taas nga MCT o medium chain triglyceride nga nakita sa pagtuon sa mga expert nga muhatag kini og instant energy. Mao nga kung pirmi nagluya ang lawas, mag-premium D3. Mag-premium D3. Mapalit sa mga butika.
1: Sir, sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Diligyud ka ani magmahay.
2: Para sa dynamis?
1: Para sa turn nyo ni Mrs.
2: Tour?
1: Oo, sir. Tour nyo pa langit. Diba, sir? Exciting?
2: Sure ka, miss. Dalon ko nimo sa langit.
3: Exciting ba?
1: Dili, sir, oy. Kamura duwa ni Mrs. Nimo.
2: Sige, sugayon ako na, miss. Yeah!
0: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
4: Turbo, wagas ang lakas.
0: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
5: 7 Plus Herbal Soap.
6: Yan is galon na, senyor, sa burn skin ko, forearms, hindi.

0: Herbal Soap.
1: Santan Plus Herbal Soap.
2: Para sa maputi nga panit,
1: mahamis nga kutis.
2: Santan Plus Herbal Soap.
3: Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu.
4: Abli na.
3: Yes. Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu. Yes to Health Clinic. Abli matag Lunes hangtod Biyernes. Alas 9 hangtod alas 5 sa hapon. Ug matag Domingo. Libre na magpakonsulta sa doktor. Dinhi mismo sa Yes to Health Clinic. Ug mapalit nimo dinhi ang mga produkto sa Yes to Health. Yes to Health Clinic. Dinhi lang sa may Sapatera Bili. Hilid sa Barangay Hall. Abli na ang Yes to Health Clinic sa Cebu.
5: Hello mga mamshies and daddies! Ako po si DJ Toyang para sa baby ko diaper tape. At ngayong bagong taon, ang baby ko diaper tape ay hindi lang kalidad ang nandyan, kundi ang libreng pads pa. Siguraduhin masaya at komportable ang inyong mga baby sa bawat hakbang. Kaya para sa malasakit, saya at kalidad, dito ka na sa Baby Ko Diapers Tape. Ang Baby Ko Diapers Jumbo Pack with free 6 pads ay mabibili sa inyong mga suking tindahan.
6: X FM.

0: FM.
1: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Sunstone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Sunstone Plus Herbal Capsule. Subok na ng maraming na epektibo. FDA approved supplement.
2: Ang kape na may Santone at Vitamin D3. Premium D3 Coffee Mix.
3: Oy, lalong gamugot mo na imong dagway.
4: Oh, sakit kaya kuntian mula.
3: Ano man?
4: Ah, nag-inom kong kape ganina. Ni haptos man hinuod akong kuto-kuto.
3: Mali na nga kape ang imong giinom.
4: Ha? Kung sa maling kape ang dapat imnon?
3: Premium D3 Coffee Mix.
2: Nagkape ka na, may Santone at Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santone Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santone Gold Herbal Tea.
5: Mabibili sa mga butika.
6: Nakapagsak man kasi mong grado.
7: Mama, how come I pass? If my teacher hates me, huwag na nagugma. Maski nung sa kundi, pasa mo ha. Teacher ka ma, wakon sa pasal. Exciting!
8: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
9: Available sa mga butika.
10: Samsung Plus Herbal Oil.
11: Ako po si Isel Kompletado, Balam Antique. Masakit ang aking katawan. Lagi narinig ko sa radyo ang Samsung Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
10: Samsung Plus Herbal Oil.
12: Paaasahan
10: sa sakit ng katawan.
12: Samsung Plus Herbal Oil.
13: Cease the pain.
14: Ako si Ricky and I'm proud cease the pain user. Kay one time, a sore throat ko, wala gilain, makapawala sa sore throat na to. Cease the pain regued. Paspas ka. Kayo mawala ang pain.
13: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Bibili sa mga butika.
15: Gilbert po, security guard. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Umagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santone Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
16: Santone Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
17: Abli na ang Yes to Health Clinic. Dinhi sa Cebu.
18: Abli na.
17: Yes.
18: Abli na.
17: Ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu. Yes to Health Clinic. Abli matag Lunes hangtod Biyernes. Alas 9

0: Yes to Health. Yes to Health Clinic. Dinhilan sa may Sapatera Bili. Hilid sa Barangay Hall. Abli na ang Yes to Health Clinic sa Cebu.
1: XFM. XFM.

0: XFM.
1: Ako si Jaime, Osaka Traffic Enforcer. Kailan ako kabisis, yatake, puhod sa akong high blood. Rekomendero sa akong kauban, kining Santon Plus Gold. Ninong ko nini, bago dyan na pamatodaan, na epektibo dyan.
0: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar.
2: Santon Plus Coffee Mix.
3: Teresita, basay, mag-18 ako rong July 7.
4: Katong wala pa ka nakagamit ni mga produkto sa Yes to Health, kumusta akong sa may ginabati na mo sa una?
3: Ang kuto-kuto lagi, sir. Half dose per me.
4: So, sa una, hingapit yung wala pa naman na ilan sa Tudas Cafe.
3: Kas gamay pa ko, sir. Kape na yun na.
4: Kape na di ka mainom ng kape sa Sagadlaw.
3: Na, katulo, na ikaduha.
4: Sugat so, mag-inom ni Manny sa Tudas Cafe Mix. Nasa may ginabatin.
3: Na, mura ka ulian. Na ulian ba ya, sir?
4: Katong hapdos yung
3: mga. Oo, na ulian.
4: So, kinipalit gani mo.
3: Gipalit na
4: ba? O, upat ka box. Tulo ka box ng Santo Plus Coffee Mix o usa ka box ng premium D3 mga lodi ha. Ang gipalit ni nanay.
3: Ni arang-arang lagi yung kutu-kutu, sir. Arang-arang ba yung lawas ato, sir? Kaya sa kadaw, katulogan ko magkape. Ay, nindot kayo sa nga tananoy. Bahalagi ko kakaubuntag kanon. Saman sa nakadungog karon. Pasuway mo palitan ng Santo Plus o Santo Coffee Mix. Makayon po mo. Kaya po nakayon mong ko.
2: Kape na ka. Tambal ang pagkao, Santon Plus Coffee Mix.
0: Mapalit sa mga butika nationwide.
5: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
6: Ako si George, sakit o kape, sige, ako laos. Wala d'yo'y lami iliho. Nakinan na ko klase-klaseng tambal, pero wala d'yo'y epekto. Gani, nagpasalamat d'yo'y ko sa nagpumandar na ko aning Santon Vitamin C. Sulod na sa tulo kaadlaw, nabati d'yo'y na ko ang pag-addict sa akong lawas.
5: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
7: Nagbubot naman po ka.
8: Pagali ko na, Homan. Imo man dahing giibot.
7: Alangan dili na ko, Ibton. Homan na naman ko.
8: Makalagot yun ka.
7: Hmm?
8: Imo hanta akong gipaabot niya, Mahuman. Adisay niya mo giibot.
7: Ha? Unang watong bumantika nga. Ako ang magunin charger, good. Imo charger na rito. Taksa ka magoy. Ako ang yung charger.
0: Vision Max, daghan ang natabangan.
9: Hindi ako mata, sir. Hindi ko kakaroon labi na og madugayan kung tutok sa computer. Magluho og magsakit akong ilong, sir, dapit sa akong mata. Ingo ni kuya, akong mata daw ni kay Morag action mapod og pula, sir, diri sa ilalim. Muto, wala ko nagduha-duhag inom sa Vision X Plus Capsule. Maayos siya nindot good ang epekto sa kuwa, sir. Naulian jud ko tungod sa Vision X Plus Capsule. Ako si Mimita Retetres, Anius at taga Jensen.
0: Vision X, sulay ang kaipitibo. Vision X Plus, mabalit sa inyong mga suging butika.
10: Ay, walay gana maglihok-lihok. Tungod kay Julia ang lawas, mag-Premium D3. Ang masgi pa kusog o masgi pa epektibo. Premium D3, ang soft gel capsule na makahatag o instant energy. Tungod kay aduna kinitaas nga MCT o medium chain triglycerides. Usa ka triglyceride nga aduna itulog ka klase na fatty acids na kung makasunod sa lawas, mudiretso sa atay o mahimong instant na kusog. Premium D3, ang masgi pa kusog o masgi pa epektibo. Premium D3, ang vitamin D3 nga aduna'y VCO o moringa seed oil extract. Mapalit sa mga butika.
11: Turbo.
12: Pakusog.
11: Turbo.
12: Pagdugay sa away.
11: Turbo.
12: Doble ang kalipay.
13: Pre, kung ganito ni mo sa radio ad, bagura, murag exciting ng turbo ah.
14: O pre, no? Asa man nato ni mapalit ng turbo?
13: Oh, sakto pre, oh. Naiduol na butika diri sa to ang barangay.
14: Sige pre, dungan ta palit ng turbo.
5: Turbo. Food supplement from eh. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs, nagatabang o boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
12: Turbo. Wagas.

0: stress para sa bata at preskong kutis. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
1: Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu.
2: Abli na.
1: Yes. Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu. Yes to Health Clinic. Abli matag Lunes hangtod Biyernes. Alas 9 hangtod alas 5 sa hapon. Ug matag Domingo. Libre na magpakonsulta sa doktor. Dinhi mismo sa Yes to Health Clinic. Ug mapalit nimo dinhi ang mga produkto sa Yes to Health. Yes to Health Clinic. Dinhi lang sa may sapatan.

0: XFM.
1: XFM.
2: Natatakot ka ba sa cyst, tumor at bukol sa iyong katawan? Baka ito'y malignant na. Huwag nang hintayin pa na lumala. Uminom na ng Santon Plus Herbal Capsule. Ito'y napatunayan ng mga eksperto na makatulong sa pagtunaw ng mayoma, bukol sa breast, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter at iba pa. Santon Plus Herbal Capsule, tumutulong upang maiwasan ang pagtubo ng bukol, cyst at iba pang mga sakit. Santon Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
0: Ang kape na may Santone at Vitamin D3. Premium D3 Coffee Mix.
3: Melchor Garcia, taga Puro Diamond, Matina at Playa. 75, pero baskog pa. Kay, wala ko bisyo kayo. Nagainom kong kape. Bili pa kining akong nadunggan sa mga kauban ako na kining Premium Coffee Mix. Mayo daw kini. Akong gisulayan, ubinom. Mga duha ka adlaw, tulo ka adlaw. Mura mag ni baskog ko gamay. Mura ko kong ibata akong lihok ba. Sa una, siyempre, nadyo'y panahon na magluya ta. Kasi, ginagong lahi ng panahon. Pero sa panahon karon, nakasulay ko aning Premium D3 Coffee Mix. Okay kayo akong pumati. Katong mga parehan ako na senior citizen, hindi na nagtuhod siguro. Sulayin ninyong Premium D3 Coffee Mix. Kaya mo balik yun ang inyong kabaskog. Sulayin ninyo. Wala kani ingon nga binuang ko. Basta tinuod yun kini kaya nasulayan na yun ako.
0: Nagkape ka na. May Santone at Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea. Mabibili sa mga butika.
4: Maring, di ba ingon ka hawd kag mat?
5: Ay, oo! Hawd kayo ko! Ako, pila ka bright sa buong klase.
4: Sige, mangutaan ako sa imo ha, kay bright mangga ka. Kung tagaan ta ka o pulo ka apple, walo ka mangga, o pito ka grapes, unya, unsa man imong itubag?
5: AD, salamat! Exciting!
6: Sister Pain!
7: Ako si Roldan Akabaker. Kapasalamat kay kong dako sa Sister Pain. Kay kada magtukarang sakit sa kong gout, katake ko dayon yung Sister Pain. Kay kung uban pang painkiller, walay epekto. Kahirajin kayo ang Sister Pain.
6: Sister Pain! Tanggal ang pain! Fast and safe! Yeah! Sister Pain! If symptoms persist, consult your doctor.
8: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
0: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
9: Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu.
10: Abli na.
9: Yes. Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu. Yes to Health Clinic. Abli matag Lunes hangtod Biyernes. Alas 9 hangtod alas 5 sa hapon. Ug matag Domingo. Libre na magpakonsulta sa doktor. Dinhi mismo sa Yes to Health Clinic. Ug mapalit nimo dinhi ang mga produkto sa Yes to Health. Yes to Health Clinic. Dinhi lang sa may Sapatera Bilgi. Hilid sa Barangay Hall. Abli na ang Yes to Health Clinic sa Cebu.
0: XFM.
5: Yes to Health!
0: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan kung ganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminahon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
11: Mayong adlaw mga higala o welcome sa atong programa The Secret of Health. Sumala sa mga eksperto, mahinungdanon kaayo nga himsog ang atong atay o liver. Kay dinhi gitigom ang ubang mga vitamins o minerals o kini responsable sa pagbuhat og apdo nga mutabang sa pagpagawas sa hugaw sa atong lawas o mutabang sa pagbuak sa mga fats aron magamit sa atong lawas o sa pagpagawas niini. Sa atay usab, muagi ang tanang dugo gikan sa atong tiyan og tinai para masala, mabalansi og makabuhat og mga nutrients nga gikinahanglan sa atong lawas. Pero tungod sa sayop nga lifestyle og dili mao nga paagi sa pagpaniwang, lakip na ang pag-inom og bino og pagkaon sa mga mantikaon o tambok nga mga pagkaon, maoy hinungdan nga magkaproblema ang atong atay. Usa na ni ana ang pagka-adunay fatty liver nga maoy hinungdan nga muhubag ang atong atay o liver nga nakaapekto sa kahimsog sa atong panglawas. Aron magpabilin ang kahimsog sa atong atay o liver og malikayan ang mga balatian sama sa fatty liver og ang paghubag niini, bata sana ang pag-inom sa Santon Plus Gold Herbal Capsule.
1: The Secret of Health. Nangita ka ba og suplemento nga epektibo tungod kay extracted ang pagkahimo? Suplemento nga dali maabsorb sa kalawasan, mao nga dili masayang ang mga nutrients. Mag-Santon Plus Gold. Mag-Santon Plus Gold ka. Ang kapsula nga adunay extracted nutrients gikan sa kamunggay, mangustin, ahos, ampalaya og spirulina, mga iladong herbal nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga makatabang sa mga nagkadaiyang mga sakit. Ang pinaka-epektibo nga kombinasyon, Santon Plus Gold og Santon Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C og apili sa pag-inom sa healthy nga kape. Santon Plus Coffee Mix.
10: Mapalit sa mga butika sa inyong mga lugar.
11: Nasayod ba mo nga ang Santon Gold Herbal Capsule adunay active compound nga quercetin, usa ka pinolic compound nga adunay kusgan nga anti-inflammatory effect nga makatabang aron mokupos ang naghubag nga atay og magpabiling himsog ang atong atay? Maong batasana ang pagtumar sa Santon Gold Herbal Capsule. Apili ang pagtumar og Santon Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C og non-acidic para mawala ang mga paghubag og pagpabiling himsog ang atong lawas.
12: Santon Plus Gold.
13: Ako si Vicky, na-assist akong tutoy. Kuya Juan jud ko, nag-inom ko Santon Plus Gold, dako jud akong kalipay kaysa sunod na akong nagpa-check up na wala na akong cyst. Salamat kong dako sa Santon Plus Gold.
10: Santon Plus Gold. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
11: Healthy ba nga kape ang imong gipangita? Nga samtang nagkape ka, mapalig-on pa ang imong resistensya aron sa pagpakibatok sa mga viruses, bad bacteria, mga paghubag sa lawas og uban pa nga mga hinungdan sa mga sakit og balatian sa atong lawas. Sama sa hormonal imbalances, inom dayon og Santon Plus Coffee Mix. Kay kini adunay active compound nga ay Isoflavones aron malikayan ang cancer og mga bukol-bukol sa lawas. Santon Plus Coffee Mix, lamian na, healthy pa.
1: Santon Plus Coffee Mix.
14: Ako si Jan, isang ka-tricycle driver. Ang partner ako sa adlaw-adlaw na biyahe, ang Santon Plus Coffee Mix. Luya kayo akong pamati kung dili ko kainom og Santon Plus Coffee Mix. Gabalon niyo ko ane kay feeling na ko alerto kayo akong lawas og panguna-una. Kini ang sikreto na mga driver. Santon Plus Coffee Mix.
1: Santon Plus Coffee Mix. Himo sa natural nga ingredients. Mangosteen, manunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika.
11: Ang pinaka-epektibong kombinasyon, motomar og Santon Plus Gold Herbal Capsule og Santon Vitamin C. Ubani sa pag-inom og Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C ug Santon Plus Coffee Mix mapalit sa mga soaking butika, sa Mercury Drug, TGP ug South Star Drugstore ug para sigurado nga epektibo, pangita ang tatak Yes to Health. Kini aprobado sa Food and Drug Administration. Kini ang inyong higala sa programang The Secret of Health. Dr. Remilito Oy, manghinaot ko nga ang Ginoo mopaayo sa tanan ninyong mga balatian.
1: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.

0: mga katropa. Exciting dito!
1: Dito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines. XFM.
2: XFM.
3: Oras sa XFM Cebu, Philippine Standard Time. It is now 5:03 in the afternoon, mga katropa. Itong time check, kinatun ni sa Sunthon Plus Gold, mga katropa. Ang piniang Sunthon Plus Gold, mo ni mo pa. Piniang, kuwan, no? Mo pa, dindun sa toang panglawas, mga katropa. Ang kontra. Iyahag ka mga free radicals. O niyang iyahag awayon, mga katropa, para di ka sold sa toang lawas. Free radicals mo gini kontra sa ato mga cells gamay mahimong hinungdan sa grabing sakit sama sa cancer. Nandito magkumpiyan sa mga tropa ako. Mao ni kog giinom ro kay grabing nato nga gigon. Straight ato lo ka ikatulong adlaw ro dito tulog gabi ira na ako. Wala nga dito kumpiyan sa usay. Tapos sa rabira sa lawas. Wala pa tag sa Sunthon Plus Gold mga higala.
2: Exciting!
3: Huh? Yeah, kining Sunthones nga makuha na ito ni ining Sunthon Plus Gold, kining spirulina, kusgan nga mga antioxidants nga makatabang ni sa pagpanalipod sa ato ang tibuok lawas, no? Bulawanon nga proteksyon, gana sa Sunthon Plus Gold mga higala. O niya, kuhaan po ni, sa mga kanunay karon din na kapuyon, basin kuwang gas nutrisyon mga higala ang spirulina, ug malunggay, giilag nga mga superfoods, tungod kay punon is mga vitamina, ug minerales, no? Para sa natural nga kusog tibuok adlaw, Sunthon Plus Gold, ikaw ang pirming una support cell. Alas 5:04 na.
1: This time check is brought to you by Sis the Pain, katuwang sa ginhawa ng katawan. Sis the Pain, para sa tuloy na galaw, tuloy na saya, mag Sis the Pain.

0: Tara sa XFM sa Buffalo Beach Standard Time. Alas 5.31 na mga tropa. Kini ka itong time check, no? At ito ka natin ni sa Sanzon Plus Coffee Mix. Mo niya kung iinom karong kapo na mga tropa. Grabe kalami, no? Lami kini itong kape. Tambal nga kape, no? Hindi na basa-basa nga kape lang. Ayan, kanindot ani. Kaya hindi maghila patuntian, no? Hindi ito magkasunom. Ayan na pa yung hyper round, ha? Sabi ako tropa na po niya. Nagkaroon po na po. Nga sa high. Hyper round, ha? No? Tawad po sa tuwag nature, sa tuwag work. Sideline ta sa DJ. Dito sa mga diskuhan. Ayan na agi na makainom tagamay. Ang kape, parang yun na ako, mga katropa. Santon Plus Coffee Mix. Kung tignan niya. Doon ay mangustin, doon ay kininiang suya. No, mabusog ko, ane, kaya doon ay suya. Kaya doon ay pagin moringa. Oh, grabe. Nakuging katabang sa tuwang lakas. Ang kamunggay. Grabinig na kininiang mayo ka binipisyo nga itong magkuha, ane. Yan, Santon Plus Coffee Mix. Mga coffee lovers sa tuwin, ha? Yan. Ganahan po ka, tambal. Manambal po sa tuwang lawas. At the same time nga nagkapeta. No? Kapi na, gamot pa! Ayan, happy Sunday! Mga katropa, kumusta pa ninyo hangga adlaw ka Sunday? Ako ano, May 3, 2026, nalilaras pa na ako. Atong i-greet, no? Sa mga naminaw na ito dinha sa XFM Gihulgan. Ay kapag maminaw, happy Sunday sa mga katropa ito dinha sa Gihulgan. And of course, sa mga naminaw sa XFM Kanlaon! May hapon sa mga padong musimba din, ha? Yan, sakay og taxi, nagsakay og sa inyong gisakyan din. Pero amping mo, amping, no? Sa mga padong musimba, maban, managsimba, ganyang buntag, no? Amping mo talaga. Narito sa ang mga katropa nga nag-comment rin sa ito ang main page, no? Sa XFM sa Buhay Day. Si katropang Benjamin Romano Abrilia. May hapon, DJ. Happy Sunday. Salamat kay katropang Jovet Ariscado. Good afternoon, Sir June Gator. And ex-spinner DJs, happy fiesta. Happy namungahan, Cebu. Ayan. Sa mga nag-fiesta, karong adlaw, happy fiesta. And also, good afternoon, ikatropang Josephine Bakulapa. May hapon din na. Shoutout sa Talia's family. Nilang ka Janjo, Mark, and Shaki of Minglanilla, Cebu. Sa paring na adri, si katropang Lorna Margarita. It's Sunday! Nice to see back live sa katropa with the DJ Butch Idol with the spinner DJ Renzo. Be safe all. God bless. I mean now, watching from Australia. Yan. O niya, kininiang sa paring na adri, katropang Daniel Descarga. Happy fiesta sa sitio Kabagtan, Puro Craftres. Yeah, parang kay Santo Niño or Moxere. Then, si katropang Sean Leon, happy watching. Jumer, katropang Jumer. Herasol, no? May hapon din na DJ. Naminaw ko diri all the way. Bilar Bohol sa BISU, Bilar Campus. Exciting sa katropa Bunal. DJ Renz, it's your relative DJ Butch. Dili, ako na rin dito. Pag-uni na itong DJ karon. First time niya sa radio, ano mix, no? Kung ano yung tagiya ni mga tropa sa RCA Desco Mobile. Yes, buo taop to, buso? Buo taop si Busani. Yes, si May Kapusa, Staghoy. Shout out. Agik address may kuan. Kabusas Compound. Alicia Delvo Lusada. And aminaw ko diri sa may asamni sitio sa Pagkita Inayawan. Hapit ang fiesta sa mga sa katong May 12. Naglanta ko sa live ninyo. Di ako sa Giulngan. Oy, DJ Will! Guwapo, ex-winners, oy. Tural. Buyag. Kaya buyag. Hindi ka to pang Air Sanabella. Shout out to my sitio, Paglaong, Bulacan. Oy, Alex Cominador, may hapon yan, oy. Silingan ka, guwapo. Usag ka dapo, dito sa Kalanggaman. Katropang Alex Cominador. Hapon yan, oy. Arita ni DJ Renz, mga tropa paminaw na itong dingo kanina.
1: What?
0: Exciting! Ay, why, mga boss, imuhag nga pluggings, umabot ninyo nga gig sa RCA. Okay, plugos.
2: Sa katropa, karong pista, disco party sa May 12 o 13, proper buot, Cebu City. Kapoyan ako nga DJ Lens, DJ Renz, and DJ Donski. And shout out day ko sa pinakagahe sa soundtrack sa RCA. Lubel Estoluri, shout out ni mo boss, and special thanks sa youth committee and sa ganahan day og disco, contact lang mo sa RC Disco Mobile na sa Facebook page.
0: Ayan.
2: Thank you, Digibot.
0: Commercial sa itong mga katropa, para hindi ko alin ito. Layo po yung mga genre at hindi patukar. Oras sa XFM Cebu, Philippine Standard Time. It is the 5:36 in the afternoon, mga katropa. Itong time check. Hindi ka natin sa Premium D3. Maunin akong giinom po niya. Bupaligon sa tuang kabukugan. Premium D3 Instant Energy at umukuha niya. Ang giinom ni Maunin, pura buya gaan kay imong lawas. Okay, buhaga, paglihok-lihok. Productive ka all day. Kaya kanunay ka nga, kukuhaan ka ng gusgan. No? Sa ito, agining atuang Premium D3 Soap Jelly. Kaya magpagawas po ni sa mga sobrang tambok sa tuang lawas. Premium D3 sa mga kanunay ka nihang apyugon mito kayong lawas. Dalir kayong maluya, dali magkasakit-sakit. Sige, balik sa ospital. Paliguna inyong immune system ang higala. Premium D3 Soft Gel, ang instant energy.
1: XFM
3: Santon Plus Coffee Mix.
4: Ako si Drew. Kusog kayo kumaga kape. Problema lang ang kape na akong ginainom. Dili ko kahurot. Isa ka sa shade. Tungaon pa na ako na kay Dugaaslom akong kutukuto. Ana akong silingan. Try nimo ang Santon Plus Coffee Mix. Kay mauna ang kape nila. Ako pong Sulayan. Suabi Georgia Tutunlan. Lami siya. Karon Santon Plus Coffee Mix na akong kape. Upat ka sa shade. Ako mahurot sa isang kaadlaw. Highly recommended yun ako ang Santon Plus Coffee Mix.
3: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika.
5: Ah, nganong mo naman nagbili Santon ay mong naong diha ni Jibots?
6: Ay, kalagot ko sa kong asawa, bay.
5: Nga naman?
6: Gabi, iganahan to kumutira niya, pero pagtang-tang na ko siyang panty, doon na may no entry?
5: Oy, kasayo na na, bay.
6: Unsa ko naman?
5: Ay, inigrog ni mo, bay, ang imo hasang brief by Botanginag Demolition Team. Ay,
3: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
7: Ako si Jade, usa ka graduating student. Sige ra jud kong kapulaw ug tuon. Unya sige pa jud kong atubang sa cellphone for research. Akong mata usahay mo halap na. Gikuyawan ko maong ako dayon gisulayan ning Santon Vitamin C. Sa duha ka bulan akong inom 3 times a day na sinatigud na akong pagtin-aw sang akong mga mata.
3: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
8: Magkalinawan nga tayo? Ayaw natin sa malabong usapan dahil X na X yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng Slide. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
3: Para sa ligon nga bukog, Premium D3. Ligon nga immune system, Premium D3. Proteksyon sa bacteria o viruses, Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Tulo ka high grade ingredients giupan sa usa ka kapsula para mas kusog ug kalawasan, maproteksyonan batok sa bacteria o viruses. Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
9: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kisi.
3: Laging bitin. Ibalik ang bangsi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan.
10: Turbo.
9: Oh, yes.
3: Turbo Supplement for Men. May maca at lavuasca. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsi na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
9: Mas lalakas ka pa.
0: Taxi driver, pila na ay patag sa metro ba? Pila may akumplitihan di ay?
5: Astang buang nga ba'y nakalimot mo na yung kukuhon sa metro?
0: Mo ba? Parehas na ito ba'y? Nalimot si Kugda sa Kupitaka?
5: Yeah. Ay!
1: Exciting!
10: Santan Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santan Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
3: X FM.
0: Oras sa XFM sa Philippines Standard Time, alas 5.41 na, mga katropas ka po noon. Itong time check, kinatunin sa Santhun Plus Book. Katropa na tunin na bitaw, gano'n na karoon niya ay joint pain, arthritis, hindi ang tuhod, no? Magang uban, sakit, lihoko nilang mga lutahan, ang ubag, no? Kiniyang ang Santhuns, nga makuha na ito ni ini, gikan sa mangustina. Doon ay anti-inflammatory properties nga magatabang ni sa pagpaubos sa hubag o kasakit niya ng inyong mga lutahan gabi, ha? Sa mga nanay na tunyag tatay at mga lulog lula at mga tiyo o diya, ano? Hindi kali kayan mga katropa. Bisa kung saan pa na ito ang magkataas itong edad. O sa'yo, magka sinati kita ginana. Magsakit itong matuhod. Inigbarog, maguto-guto. Kaya inana mga katropa, labi nagkaroon niya. Depende po na si mong ikaon. Hindi ka karoon niya magkapara at magka. O sa'yo, magkatriga, nagsakit tuhod. O kaliwat, maghanga doon na yung mga arthritis mga katropa. Kining Santon Plus Gold, magkatabang yung kaya na ito ni anang mga problema, ha? Naghanigin na ang mga sigit-sakit ng Sandor Plus Gold. Hindi lang gani. No, gani, maipon ni sa mga dunay guiter. Kaya kininiyang muhili sa mga nagkadayang bukol. No, ang tuwang Sandor Plus Gold, mga higala. Ayan. Supports health. Gama sa Yes to Health. Alas 5.43 na.
3: This time check is brought to you by Santone Plus Gold Herbal Capsule. Oras na para alagaan ang kalusugan. Mag Santone Plus Gold Herbal Capsule na. May natural na antioxidants para sa araw-araw na lakas.

0: Oras XFM sa Buffalo Pines Standard Time, alas 5.54 na mga tropa. Itong time check, hatid ka na ito ni sa Santhon Gold Coffee Mix. Eh, di apoy kape mga tropa sa Yes to Health. No? Nga, doon ay glutathione o collagen. Hindi ting kape ha. Kaya gawas katambal po ni kape ha. Kaya doon ay spirulina, palaya, mangustin. Doon na pag glutathione o collagen nga makapaputi sa inyong mga panit, sa itong mga panit mga ikala. Hindi sa itong atay, ang dugo. Isunta niya ang mga tropa, hapsay, hamis, ang pamanit. Santhon Gold Coffee Mix. Ang tao na sa mga ligod ng kape mo. Ito ang Santhon Gold Coffee Mix. Pamalit ni. Sa mga butika, itaala ninyo kung ganaan ganahan mo. Pwede po ding mapalit mga higala sa online, no? Shopee, Lazada. Kung dool mo din sa station, mas maayong ari mong palit din sa buwag clinic mga katropa. Kay makasave ka. Save ka. Mga katropa, nakagusog-busog presyo. Okay? Santhon Gold Complex. May hapon ni katropa ang Dars Jason. At yan, sorry, shout out siya ng gwapo ko ng shout out the echoes. Mga gwapong operator sa Evergood. Kaya naka-duty karon na minaw sa itong programang Sansan sa Katropa. Arita DJ Rins, boss, mabati mo sa mga greetings. Uspito, mag-pluggings. Yeah, kisa pa i-greet nyo rito sa inyo sa buo taop. Okay, go!
1: Shoutout na ko sa mga kaliwat na ko diya sa mga Kabusas Compound. And shoutout na ko sa mga warriors sa RCE Disco Mobile. And shout out ko sa G-Style Concept and shout out ko ni Kuan Jason Taghoy and shout out ko sa mga silingan ako diya og DJ Binlod and thanks.
0: Yan, commercial sa tayo mga katropa. Oras sa XFM sa Buffalo Pines Standard Time, alas 5.56 na. Itong time check, hatid ka na ito sa Seize the Pain, tanggal ang pain, fast and safe.
2: XFM
3: Ako si Jumar Santillan, doon ako'y Bukol sa Leo. Kabati ako sa radyo nga ang Santhon Plus Gold epektibo kaayo. Ako gidayong gitilawan, isa sa aga, isa sa uto, kung isa sa gabi, o sa sulod, sa usakabuan. Kaloyan sa Ginoo, ang akong bukol na wala. Salamat sa Santhon Plus Gold, barato kang epektibo.
2: Santhon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar.
4: Santhon Plus Coffee Mix.
5: Hidrata Bolong. Pagadere, Santa Irene. Porok 9. Prosperidad, Agosan Sur.
6: Pila edad mo na?
5: 61. Kuhay man ko, itipahay ba akong timbang. Tapos high blood ko. Napay ako ang sa sugar. Lain ko maglakaw ka na mura ko hubog. Lain ka ito kung lawas o ikay. Ang akong mga kape nga ginagamit ka ng mga kape na sa tindahan. Istag ba ako mga kape? Mugi kape na kong paggamit to ng Santhon Coffee Mix o Premium D3.
6: Kumusta? Pag-inom ni mo sa Santhon Plus Coffee Mix?
5: Nag-os-os ako ang timbang. Nagka-anam ka-reduce ang akong lawas. Na-slim layer ang day. Nag-diet na kape. Kaya ang akong ginagamit ang kape nga Santhon.
6: So kung ito nakapa-sexy sa imo ha? Panglipong-lipong ni mo, kumusta naman eh?
5: Nawala na to siya. Wala na. Mga kaiksonan, pareha sa ako, adire sa Santa Irene. Ako tamong hagiton nga magamit ta sa products. Ako kaya katabang sa atong panglawas. Ako ikayog pag kunsis ako ang lawas. Nag 73 kilos na ko karon. Labo ka 85 na ko to. Akong timbang, nag-all ko sa akong timbang. Kay kuan, dako na. Pero ilan na katuwag? 2 years

0: galing sa mga butika nationwide.
1: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
2: Ato si Ariston, sa tanong mo ma'am. Ito kadlaw dyan ko ang kapainit kung niya magsige pa dyugugdo ko. Kung gibate ko na ko ang pagnapan sige sa akong ulo. Paritan ko sa akong Mrs. Aning Santon Vitamin C. Akong gisumayan 3 times a day.
1: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
3: Nagbainti raman imong inadlaw na ko. Walang adlaw-adlaw na to ng bainti. Ha? O kinatabainti?
4: Ay!
3: Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay!
5: Vision Max, daghan ang natumangan.
6: Dunay mituruk sa akong kalimutaw, sir. Pati nga unod, nga abi na akong mawala na to. Tingala ko, sir, kinag-anam mo siya kadako. Unya, padulong bitaw sa tunga sa akong mata. Na ay nakasulti, nga gitiridyum daw ko. Maokto, sir, paspas yun ko ni tumar sa Vision X Plus Capsule. Wala yun ko nagbahay, sir, nga ning tumardahin ko kay mauray nakatambal sa kuwa. Maayo na ko karon. Trida ni sa Sibalo, Pantukan.
5: Vision Max, sulay ang kaipitibo. Vision X Plus, mabalit sa inyong mga suking butika.
7: Ikaw ba ay nakakaranas ng paninikip ng dibdib? Nako, baka baradong ugat na yan. Uminom na kaagad ng pinakabagong Premium D3. Premium D3. Ito ay mapagkukulan ng pinakamataas na klase ng extra virgin coconut oil na nagtataglay ng kakayahan upang tanggalin ang mga bara sa iyong mga ugat. Tumutulong din ito upang ibalik ang normal na elasticity ng iyong mga arteries. At higit sa lahat, pinapalakas nito ang daloy ng iyong mga dugo. Chest pain no more. Take Premium D3 every day. Turbo Food Supplement for Men.
8: Ako si Maricon. Tulo ka tuig na migaipon sa akong bana. Parehas mi may mga work. Halos wala na mi time para magsuryanay man lang. Kay pag-abot sa balay, iya-iya na mi og higda. Dili na pud mi active pareho sa among marital obligation. Gusto ko man, pero si Mr. Hina nagyud. Since open man kami sa mauna nga butang, nag-research mi. Hangtod sa nakita na mo sa Facebook ang Turbo Food Supplement. Positive mga reviews. So, amo gi-try. Wala gyud mi nagmahay. Happy ka ayaw me? Og nibalik ang among regular na loving-loving. Turbo lang ang exciting.
1: Turbo Food Supplement for Men.
7: Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
9: Turbo, wagas ang lakas.
1: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
10: Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
11: Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu.
12: Abli na.
11: Yes. Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu. Yes to Health Clinic. Abli matag Lunes hangtod Biyernes. Alas 9 hangtod alas 5 sa hapon. Ug matag Domingo. Libre na magpakonsulta sa doktor dinhi mismo sa Yes to Health Clinic. Ug mapalit nimo dinhi ang mga produkto sa Yes to Health. Yes to Health Clinic. Dinhi lang sa may Sapatera Bili.

0: XFM.
1: Oras XFM Cebu Philippine Standard Time. Alas 6:03 na mga katropa. Kining atong time check hatod kina to ni sa Sis the Pain mga katropa. So mga aduna karon dinhi bitay bughat. Anday aduna bughat pasmo. Aduna pagpanakit karon dinhi sa ulo. Siyempre atong mga mami dinha nga mga bughat labad kay ulo sa kitang lawas. Maro mga katropa Sis the Pain. Pain reliever ni. Plus para si tomo. Ma sa Yes to Health ni atong Sis the Pain. Ibug na alang niya ng mga problema. Karos bughat pas mo. Aduna karoy ubo. Pingot ang ilong. Aduna karoy niya hilanat mga katropa. Seize the pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Alasay stress na.
2: This portion is brought to you by This Time Check is brought to you by Seize the Pain. Katuwang sa ginhawa ng katawan. Seize the Pain. Para sa tuloy na galaw, tuloy na saya. Mag-seize the pain.

0: name is CL of 21. Been a long time coming.
1: Yan at ikrito ang mga auntie ni DJ Renz, makatrapang si Ma'am Vanjie Cabosas, no? Shout out from Santa Ana, Manila. Di ana sa TV mo bugumanggon.
2: Ayan!
1: No? May nga gabi, di na auntie. Vanjie Cabosas. Auntie ni DJ Renz, mga katropa. Di ana sa TV mo bugumanggon. And then, si Anako Ariston. Shout out DJ Renz. Kabusas from Mandaluyong City, Manila. Yeah, supportive kini yung mga iyaano, di ba? Yeah, si Alex Cuminador. Noy, palihog ko greet happy birthday ni Nelson Silye. Nadungan gid siya hag adlaw na tawhan ang iyang birthday, Noy.
2: Wow!
1: Kapag-uya gid mo, katrapang Alex. Isa mo na si Nelson Silye.

0: Ώρα σε εξεφέρνει στην Πουφλοπίν, στα νέα τάιμα, αλλά σα είστε ρέντε εδώ στην Αμερική τρόπα. Γενικά το Dempcheck, αδέτε και να το σε premium D3 coffee mix. Έγκα καπέ, μεγάλη γάλα, έγκα και πετάμε ίσα στίβια. Όλα για σου γκάρ, μου λέγει safe, γάι, ό,τι είναι και ο Dillingen Μακαλή Επίτη. Είναι και είναι μεγάλα τα μίσα και μεγάλα πουκάον. Αγγελή κουρκά, ο καπέ, ο premium D3 coffee mix, μόι σουάκ, αλλά λίγο. Δυνά καραντηρή, vitamin D3, source of energy. Nindo tinga kapuyo na gibo ng mangustin, espirulina, kinit kape nga mga pawali sa kayo mga deka. Premium D3 Coffee Mix, may kape ka na, may sanzone at vitamin D3 ka pa. Ito yung greet ni Guan. Sige, bonal magaliwat, gika ni Vanji Kabusas. Ni katropang Alex Cominador. E catch DJ Boots. Karagabi, mga tropa, kita kids na nila. Happy, happy fiesta sa mga taga City Ranger, Barangay Puok, at Alice City, Cebu. Kita kids na karagabi na, natay sad-sad sa katropa karagabi na. Ikatuloy tayo rin nag-straight na nila. Wow! Still on the Lord. Kita kids na nila, kaming DJ Dice and Arnoco One Desco Mobile. Kita-kita sa karong gabi, mga katropa. Sad-sad na, pasingot na.
1: Exciting!
0: Pagkamay sa bilbil. And yes, sa mga nag-comment sa kong page, no, sinsya kay karong mga nagalili, ha? Si paring Arnel Reponte, dinas sa Japan. Jan Snow Canyasares, no? Shout-out ko nung diha sa may Sibago, Purok Bayabas. Yan is pinamungahan, no? Lamak na pit. Nag-birthday karon. Nga si Marie Ashley. Yan, yan. Kanya si katropang Banyo Krios. Shout out DJ Butch. Sa kong pares si Jess Archival. Og ni Papa at Tata, no? Og Mama Iday. Salamat kayo sa mga kumina. Arita ni Kwan, boss, kumbatios. Oh. Greetings, vloggings, boss. DJ Renz.
2: Yo, shout out day ko sa Kwan. Karong May 12 and 13 sa proper buot. Sa kwan kauban ako si DJ Lens, DJ Renz, and DJ Donski, and South Take Boss Lobel Stelluri, and special thanks to the youth committee and powered by Disco Mobile. Thank you.
0: Powered by RCA Disco Mobile. Okay. Kumusta sa mga katropa? Oras sa XFM sa Philippine Standard Time, alas 6:34. Atong time check, atin ka natin sa Sunzone, Vitamin C, the alkaline Vitamin C. Ayan, dili mo gana natin sa kaniyat mga katropa. Di Diyos siya, oh. Hanggang sa umadiray.
3: XFM.
0: Uy, Dong, ganong nagtibaw maga?
4: Oh, hindi na ko patutuyon ni Mama pa.
0: Natural nga, dili na ka patutuyon. Kinakop ka na.
4: Ikaw lagi pa. Totoy pa lagi kang Mama.
0: Nge!
4: Ayaw!

0: Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa Santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
1: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
2: Ato si Ariston, usa ka lang mo ma'am. Itong adlaw dyan ko, gapainit po niya magsige pa dyugugdo ko. Kung gibate po dato ang paglapan, sige sa akong ulo. Iparitan ko sa akong misis, aning Santon Vitamin C. Akong gisumayan 3 times a day. Sulod sa usap kasimana, nawala na dyan ang paglapan sa akong ulo.
1: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika, Santon Vitamin C.
3: Daig ba ang Zen Zone dahil sa malabong vision? Hindi okay yun dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win na paningin. Kaya iwasang ma-Zen Zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
4: Oy, unsa man itong?
5: Tulis ni nang. Kibaw ko sa inyong kwarta. Asa nyo ibot na ka daskalibo? Dari ko uton ko na imong brani, ha?
4: Itong kagilog, ano nun?
5: Di agin ya. Tagsakalibo.
4: dong, kagilok ka na dong. Ay, dong, kung kanahan ka dong, kuota dong, nas ubus dong, naitsiki niya. Ay,
6: exciting!
7: Premium D3, ang gipakusog ng vitamin D3. Usa ka functional supplement ng gipakusog sa VCO ug moringa oil. Adunay taas ng medium chain fatty acids nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga kini. Adunay dako nga ikatabang para mapakusog ang immune system ug mabatukan ang mga sakit nga virus ug bacteria ang hinungdan. Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
8: Mapalit na sa mga butika.
9: Turbo Supplement for
10: ako si Dan, 58 years old, siya kagwardya. The best kid yung experience ko sa Turbo. 30 minutes before magbakan. Pets the zone, ah. Ina, kapay bako, ah. Lapyo pa sa pinula sa trabaho. Wala man siyang negative ng effects. Swabe gain. Kamutol, testing ibala. Kampiyon din yung Turbo.
9: Turbo, supplement for men.
6: Oh, yes.
9: Turbo, may maca at klamuwaska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at pagsik na pangmatagalan. Turbo, supplement for men.
6: Mas lalakas ka pa.
11: X FM.
12: Oras sa XFM Cebu Philippines Thunder Time, alas 6:38 na mga ikatropa. Kini katong time check at kinato ni sa Santon Plus Go. Higala na to din aduna karon din mga bukol-bukol. Si mga kababayen ang aduna karon din bukol sila mga suso. Aduna karon picos, ha. Kining ilang matres man ha. The police take over is in jam. Itong dabang mga tropa ang Santon Plus Gold alang ni anak niya. Iyang hilison, di ilang hilison mga katropa ang mga sis. Kung dili, ibalanse ang atuang hormones para dili kita taptan pa og bukol. Pinaka-importante mga katropa, dili lang mo hilis mga bukol. Kung dili, prevent nga magkabukol tapag-usap.
6: Exciting!
12: Santon Plus Gold! Ginama sa yes to health. Gumapalit sa tanag butika nationwide. Support health!

0: kaadlaw, nag-arang-arang, dili na kayo kapoy, wala na kayo ginabatsyag nga luya akong lawas. Samo nga mga nanay, karyas na ako, mag-premium D3 coffee mix na mo kay. Ayokayon siya sa tua.
1: Nagkape ka na, may Santone at vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santone Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santone Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santone Gold Herbal Tea.
2: Exciting!
1: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap at Dunay Glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap, moisturized dry skin, antibacterial, antifungal, ug antiviral, anti-aging, ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with Glutacogic and VCO.
3: Available sa mga butika.
4: Hindi mapakali sa sobrang kate. Kuto at lisamo ba ay napakarami. Gamit ng Santone Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo. Tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, pagkaan. Santone Plus Herbal Oil.
5: Sister Pain. Si Arlene ng Davao City. Usa ko ka virtual assistant. Kung nagapangita mo ang pain reliever, diri na ta sa Cess the Pain. Paspas yun makatanggal o sakit. Dili pariya sa ubang
6: brand, kailangan pa kamuinom o kaduha or katulog. Sister Pain. Pangkalang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Ibilis sa mga butika.
7: Ako si Manong Jude, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santone Gold Coffee Mix. Ang kasama ko sa biyahe, araw-araw, masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
8: Santone Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
9: Abli na ang Yes to Health Clinic. Dinhi sa Cebu.
10: Abli na.
9: Yes! Abli na ang Yes to Health Clinic. Dinhi sa Cebu.
11: Yes to Health Clinic.
12: Abli matag Lunes hangtod Biyernes.
13: Alas 9 hangtod alas 5 sa hapon.
14: Ug matag Domingo.
15: Libre na magpakonsulta sa doktor.
16: Dinhi mismo sa Yes to Health Clinic.
17: Ug mapalit nimo dinhi
18: ang mga produkto sa Yes to Health.
19: Yes to Health Clinic.
3: Dinhi lang sa may Sapatera Bili.
8: Dilid sa Barangay Hall.
4: Abli na ang Yes to Health Clinic sa Cebu.
14: XFM.
5: Yes to Health!
1: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminahon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
15: Mayong adlaw mga

0: Nemo 100% caffeine free para sa epektibong kombinasyon. Minom og Santon Gold Herbal Capsule og Santon Vitamin C. Apili sa pag-inom og healthy coffee. Ang Santon Plus Coffee Mix, ang Premium D3 Coffee Mix para sa pagpalig-on sa atong resistensya.
1: Santon Plus Coffee Mix.
2: Ako si James. Nagana kayo ko na tiliwan na kape. Na 3-in-1, 5-in-1, 7-in-1. Isa rin yun na kape akong ganahan na nauyunan yun na ako. Ang Santon Plus Coffee Mix. Sakto na ang tamis, sakto ang kaisog, mafeeling mo ang kalami o ang aroma sa kape. O ang soya, perfect kayo. Di yun na ako ibaylo ang Santon Plus Coffee Mix sa uban niya kape. Tuloy yun ninyo para masabtan ninyo akong experience sa Santon Plus Coffee Mix.
1: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na. Gamot pa, mapalit sa mga butika.
0: Ang Santon Gold Herbal Capsule, ang Santon Vitamin C, ang Santon Plus Coffee Mix o Premium D3 Coffee Mix, mapalit sa mga soaking butika o sa Mercury Drugstore, TGP, Southstar o uban pa nga mga drugstore nga dool sa inyong lugar. Para siguradong epektibo, pangita ang tatak Yes to Health kay kini aprobado sa Food and Drug Administration.
1: The secret of health.
0: Kini ang inyong higala sa programa The Secret of Health. Dr. Remy Litooy, manghinaot ko nga ang Ginoo mo paayo sa tanan natong mga balatian.
1: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health. XFM.
3: Ako si Malo. Dialysis ko kadua sa usa ka semana atong mga niaging bulan.

0: pagkuhan sa kanang Santon Plus.
1: Kumusta sa pag-inom nimo sa Santon Plus Coffee Mix usay nakatabang?
0: Wala na katong akong sa kutok-kutok bitaw. Nawala brog, nawala ang hapdos tapos ang sa kumbana pagpaihi bitaw. Sa prostate na may prostate. Gawa sa maintenance sa doktor na tayang tambal, niinom gyud siya ana. Mo gani ba yang coffee pod kay ang synthetic ba mas maka ano ba sa kanang lawas na hilig ba gani sa coffee? Nang pinaka nakatambal pa ka sa imong balatihan.
2: Mapalit sa mga butika nationwide.
3: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
4: Ako si Jade, usa ka graduating student. Sige ra jud kong gapulaw ug tuon. Unya sige pa jud kong atubang sa cellphone for research. Akong mata usa kay muhalap na. Gikuyawan ko maong ako dayon gisulayan ning Santon Vitamin C. Sa duha ka bulan akong inom 3 times a day na sinatigjud na ko ang pagtinaw sa akong mga mata.
3: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika, Santon Vitamin C.
5: Wakay uwaw!
6: Labaw na kaway uwaw!
5: Ikaw, pangit na ka?
6: Labaw na kang pangit!
5: Unya ikaw, be, huwag makay tuli!
6: Kaya maninood, bugada yun, noy. Wala tulad, God, magpatuloy, rabitaw ta.
5: Huwag tuli, ha? Sa pang gamay, ha?
7: Vision Max, daghan ang natabangan.
8: Dunay miturok sa akong kalimutaw, sir. Pati nga unod, nga abi na akong mawala ato. Tingala ko, sir, kay nag-anam siya kadako. Unya, padulong bitaw sa tunga sa akong mata. Naay nakasulti nga gitiridyum daw ko. Maupto, sir, paspas yun ko ni tumal sa Vision X Plus Capsule. Wala yun ko nagbahay, sir, nga ning tumadayan ko kay mauray nakatambal sa kuwa. Maayo na ko karon. Trina ni sa Cebulo, Pantukan.
7: Vision X, sulay ang kaipitibo. Vision X Plus, mabalit sa inyong mga suging butika.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika. Turbo Food Supplement for Men.
9: Ako si Eman, isa ka driver, buntag o gahapon ng biyahe. Pag uli sa balay, may hirit pa si Mrs. na extra pasada pa. Siyempre, dapat ma-happy man siya. Pasalamat na lang ko sa Turbo Food Supplement for Men. Never good ko na ulawan sa akong performance kay Mrs. Nagamit good na ko, tanan akang biyada. Gikan sa primera, paingon sa kwarta. Pastilan, gakalayong tambutso sa Turbo Food Supplement for Men.
3: Turbo Food Supplement for Men. Gihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
10: Turbo, wagas, ang lakas.
3: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
11: Santon Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat. Nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
12: Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu.
13: Abli na.
12: Yes. Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu. Yes to Health Clinic. Abli matag Lunes hangtod Biyernes. Alas 9 hangtod alas 5 sa hapon. Ug matag Domingo. Libre na magpakonsulta sa doktor. Dinhi mismo sa Yes to Health Clinic. Ug mapalit nimo dinhi ang mga produkto sa Yes to Health. Yes to Health Clinic. Dinhi lang sa may Sapatera Bilid. Hilid sa Barangay Hall. Abli na ang Yes to Health Clinic sa Cebu.
14: X.
15: X.
14: FM.
15: X. FM.

0: Santon Plus Herbal Capsule. Ito'y may maraming anti-inflammatory compounds at antioxidant properties. Inaalis ang mga namamaga sa bahagi ng ating katawan. Santon Plus Herbal Capsule. Napatunayan ng mga scientifico na makatutulong tanggalin ang mga namamagang arthritis, prostate problem, heart enlargement, asthma, sinusitis, fatty liver at iba pang karamdaman. Santon Plus Herbal Capsule. Makatutulong upang maiwasan ang mga sakit. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. FDA approved. FR number 108357.
1: Ang kape na may Santone at vitamin D3. Premium D3 Coffee Mix.
2: Kuday si Neil Canyero, taga-Sityu Pagakpa, Barangay Bungabong, Antukan, Labaw de Oro. Sa akong Maltes atong niagi, duha ka buwan, taas kayo akong sugar. Gani, undang nako pag-inom sa kape nga mga tamis, uban sa soft drinks, uban pa mga tamis na pagkaon. Karon, nadiskubrihan nako, naagi aning Premium D3 Coffee Mix. Ang akong sugar, nag-normal na. So, dili na ko diabetic. Dako kayong pabor, mikan, nakainom pa kong kape, tambal pa. Busa ka mo, pag Premium D3 Coffee Mix na, garantisado.
1: Nagkape ka na, may Santone at vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
3: Mabibili sa mga butika.
4: Stop.
5: Oh, kita.
4: Tago-tago ka?
5: Mm-hmm. Sige, tita. Unya, unsa man itong pustahan eh.
4: Aw, kung makitaan ko ni mo, makanaana ka na ako.
5: Unya, kung di ka makitaan.
4: Uy, nara ko sa kasagbutan.

0: Mga besh, gusto ka nga muhamis o muputi, apan dihiyang sa mga sabon nga imong gigamit, hinungdan nga nagsigi na lang ka og usab-usab og sabon? Duna na'y maayo nga skin care routine nga angayan nimo. Gamit na og Clear Skin Herbal Soap aron makastiktuwa na ka. Duna kini glutathione nga makaputi sa atong panit o makawagtang sa oxidative stress, mga itom-itom o tumtom. Kojic nga sa ka-anti-aging o makapugong kini sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw, makawagtang pa sa uwat o age spots. VCO nga sa ka-antibacterial, antifungal, antiviral o makapahumok sa panit. Duna usab kini calamansi fruit extract nga puno sa vitamin C, collagen o makatabang aron mabalik ang healthy cells. O glycerin nga makamaintain sa moisture o makawagtang sa dryness sa atong panit. Busa paggamit na og Clear Skin Herbal Soap, another quality product sa Viesto Health Incorporated.
1: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso. Mag-Salzon Plus Herbal Oil. Pahid mo lang sa iyong buong katawan. Siguradong sisiglang pakiramdam. Salzon Plus Herbal Oil. Ang pamahid ng all-in-one sa presyong magaan. Salzon Plus Herbal Oil. Sister Pain.
2: Hi, ako di ay si Dan. Usa ka professional boxers. Akong adlaw-adlaw na training, dili malikayan na masakit akong kalawasan. Busa samtang dili pagkaayo mo sa kila tumaran dayon nako og Sister Pain para padayon lang sa training.
1: Sister Pain, tanggalang pain, fast and safe. Sister Pain, symptoms persist, call your doctor.
3: Ako si Ain, ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Lagi masakit ang ulo at balakang, mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
4: Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu.
5: Abli na.
4: Yes. Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu. Yes to Health Clinic. Abli matag Lunes hangtod Biyernes. Alas 9 hangtod alas 5 sa hapon. Ug matag Domingo. Libre na magpakonsulta sa doktor. Dinhi mismo sa Yes to Health Clinic. Ug mapalit nimo dinhi ang mga produkto sa Yes to Health. Yes to Health Clinic. Dinhi lang sa may Sapatera Bili. Hilid sa Barangay Hall. Abli na ang Yes to Health Clinic sa Cebu.
6: XFM.

0: FM.
1: Ako si Malo, dialysis ko kadua sa usa ka semana atong mga niaging bulan. Kadya nakaila og nakainom ko sa Santon Plus Gold, nakatabang jud ni paglimpyo sa akong dugo.
2: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
3: Santon Plus Coffee Mix.
4: Ali,
5: unsa imong mga natilawan o natry sa produkto sa Yestwell?
4: Santon Plus. Kani Santon Plus. Okay. Something kulang jud basta kana, basta ka satisfied jud ko kay gilabit jud kay. Ano minamon yung ko? Bayan ako sa buntag, mabuntin po ko sa hapon, kami sa kumbana. Mayroon akong ibati.
5: Imong pagbawas ni mo, kumusta?
4: Ay, normal kayo, every morning yun.
5: Sa una, ito ka pa ka nainom sa Santo Plus Coffee Mix?
4: Ano magbisog ko bawas? Nagduha ka adlaw, nagtulo.
5: Sunda kong taba ang Santo Plus Coffee
4: Mix? Okay kayo.
5: Imong bana, kumusta pag-inom sa
4: Santo Plus? Okay po kayo. Pag-inawaga, tanan ako mga siningan. Pag-inom anong Santo Coffee Mix? Eh,

0: Ali sa mga butika nationwide.
1: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
2: Ako si Bebe, usa ka mangunguma. Tibok adlaw jud kong gapainit, unya magsigi pa jud kong duko. Maong gibati po na ako ang paglabad sigi sa akong ulo. Gipalitan ko sa akong mister aning Santon Vitamin C. Akong gisulayan 3 times a day. Sa sulod sa usa ka semana, nawala na jud ang paglabad sa akong ulo.
1: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
3: Stop! Akong classmate ba?
4: Yun naman. Diyan saan ka?
3: Silip akong panty.
4: Kapastos ko ganak nila. Mungway respeto na sila ba? Unya? Unsa man po na yung gibuhat?
3: Yubo na ako akong panty. Unya akong gitaguan sa akong bag. Ang di na makitaan.
4: Gana.
5: Exciting!
6: Handung mo bala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
7: Ako si Norma Oda, taga si Balong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
6: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
8: Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu.
9: Abli na.
8: Yes. Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu. Yes to Health Clinic. Abli matag Lunes hangtod Biyernes. Alas 9 hangtod alas 5 sa hapon. Ug matag Domingo. Libre na magpakonsulta sa doktor dinhi mismo sa Yes to Health Clinic. Ug mapalit nimo dinhi ang mga produkto sa Yes to Health. Yes to Health Clinic. Dinhi lang sa may sapatan.

0: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Ning nagkahinapos nga panahon sa kalibutan karon, madungog o atong makita ang mga gubat, bagyo, linog o kamatay. Managminyo ay ang lalaki ngadtos lalaki, babae ngadtos babae, adunay mga panagbangi, pagbangawat, pagpanglugos, adiksyon o korupsyon bisan sa kasimbahanan. Kini mao'y tinungailhanan nga ang katapusan o ang pagbalik ni Jesus hadoon na. Ang atong Ginoong Hesus Kristo na ginoon, gawas kung ang tao magpakatao pag-usap, dili gayod siya magkita sa gingharian ni sa Diyos. Higala, buot sa Diyos ng tao masayod o maandam sa maong adlaw. Buot siya ng tao mamaluwas o mabatunan ang kinabuhing dayon. Apan unsaon man sa tao pagpanaliya kaniya na wala man niya tuuli. O unsaon man sa tao sa pagtuo kaniya na wala gayod niya hindunggi. Kung unsaon man sa tao sa pagkadungogon walay magwawali sa tumong ug tuyo nga kami makaalaga diha kaninyo gimug na kining tulumanon ang tingal sa gutan ng mga tagna nga nisulat sa Biblia ug ang dakong pagpangandam o pagripurma sa kaugalingon ang tingal sa ang tingog nga muhatag ug pasidaan muhatag ug katinawan mudanak sa imong dalan ug mugiya kanimo ngadto sa kinabuhing walay katapusan. Ang tingog sa Romanismo. Ang tingog sa Romanismo. Ug karon, aniya ang inyong alagad.
2: Mayong gabi alas sa atong mga higalag, mga kaigsunan, mga tigpaminaw o mga suki nga tigpaminaw dinhi ining atong tulumanon, ang tingog sa reformasyon. In behalf sa Seventh-day Adventist Reform Movement, kini inyong alagad sa kanginan Brother Aldrin Romo, magapakiguban na usab diha kaninyo. Sulod sa usa ka takna nga tulumanon, paghisgot mga higalas, mga pulong sa Dios in connection sa ato usab nga kaluwasan, ha? Sa ato ang mga higala o mga kaigsunan, ng mga tigpaminaw, mga viewers sa ato ang Facebook Live, palihog sa pag-share sa ato ang Facebook Live, nining mga tungura, dinis sa XFM Cebu 88.3 nga page, mga kaigalaan o mga kaigsunan. Una sana, no, atong pasalamatan ng Dios nining nga kahigayunan nga gihatag ganhi ka nato. Tungod kay kung wala iyahang panalangin mga higala, dili sab kita makahimo sab sa ato ang program o ato ang program nining kagabion mga kaigsoonan. Gani ang manang sa ato ang mga higalag mga kaigsoonan labi na sa mga motorista, no, kanunay kita mag-amping tungod kay nga ato ang panahon, no, di mahibaw-an mga kaigalaan, no, kalit lamang nga muulan. Busa kita mga kaigalaan kanunay mag-amping, unya dita malimot mga kaigsunan sa pag-ampo, pagpasalamat sa atong labang makagagahom sa iyahang kaayo ganhika nato, no? Unya sa atong mga kaigalaan o mga kaigsunan, padayon lang mo sa pag-share sa atong Facebook Live nining gabiona. Unya sa atong mga higalag mga kaigsunan diha, no, kung dunay mga monitor, no, pakusig-kusugi inyong monitor mga higala aron sa mahimong makabati ang inyong mga silingan labi na sa mga awit, no, nga makapa-inspire usab nganhi kanato labi na sa atong pagpangalagad. Mayngon man usab, no, mahimong makadungog usab sila sa mga pulong sa Dios nga atong paghisgutan nining kagabion. Salamat sa Dios, no, sa kahigayunan, usbo nato o gingon manusab. Salamat sa tag-iya nining mong istasyon, si Doc Remilito Oy. O gingon manusab na sa mga nagadumala nining mong istasyon, pinangunahan sab sa ato ang station manager si Sir John Lee Biking. O gingon manusab sa ato ang kauban speakers lawak nining gabiunan Sir Rafael Baring o sa mga ato sab nga mga kaigsoonan, labi na sab nila ni Sir Romelo Nobinario o ni Ma'am Melona Nobinario. Salamat kayo sab dinhi nga kaigayunan nga atong batunan sab makahimo kita sa pagpahat ngadto sa mga katawhan nga mga tigpaminaw nining mao nga istasyon. Nya sa atong mga kaigalan o mga kaigsoonan nga gustong mopaabot sa ilahang mga concerns, mga pangutan na, i-text lamang ang ato ang numero 0976-555-1008. Tapos muna ko sa mga kaigsoonan, mayong gabi, no? Nya, morning ato ang numero ha, usbun ako ha, 0976-555-1008. Muna itong numero mga kaigsoonan din his programang Tingog sa Reformasyon niya. Kung doon na mo ipangutan na, labi na sa mga doktrina nga gihoptan sab sa Seventh-day Adventist Reform Movement, sa atong mga nangisgutan din hi, sa kahanginan, kung doon na mo ikalibog mga kaigsoonan o gusto ninyong patinaw sa inyo hanggang mga gikalibgan o sab, o doon na mo mga pangutan na mahitungod sab sa mga pulong sa Diyos niya sa Biblia, o gusto sab ninyo o kada na ang mga pagpatinaw ni anak, no? Ato ang tinghoon mga kaigsoonan banstabang sa Ginoo nga ato sa matubag ang inyo hanga mga pangutana, no? I-text lang ato ang numero mga kaigsoonan 0976-555-1008. O mala nga ato ang hotline dini o sa ato ang programa ang Tingog sa Reformasyon. Niya sa ato ang mga kaigsoonan nga gusto sa mo message nato after din his program, no? Pwede sab mo mga kaigsoonan, during sa atong program, pwede ka mong mo-comment mga kaigsoonan sa inyo ang mga timbaya, sa inyo sab nga mga ang pangutana, message lang, or i-comment lang inyo ang mga pangutana mga kaigsoonan din sa ato ang Facebook Live sa XFM Cebu 88.3. Araw no sab atong mabasa, mataganog pagtagad ang inyo ang mga pangutana. Unya sa atong mga kaigsoonan, after sa atong program, pwede sab mo mo message sa ato ang official Facebook page mga kaigalaan SDARM Central Philippine Union Conference. Na mo na to ang kinatibukan nga page. Pwede sab ninyo nga i-search mga kaigsoonan sa kanani ang no, in short lang nga pag-search mga kaigsoonan, search ninyo ang /SDARMCPUC. Na diya sa inyong Facebook na aron na makita ninyo nga itong kinatibukan nga page. Kung malimot mo no sa taas nga ngaan, no, i-search lang ninyong /SDARMCPUC. Ninyong makita mga higala ang kinatibukan nga pangan sa itong Facebook page SDARM Central Philippine Union Conference. Sa itong mga higala mga kaigsoonan nga nasab sa duol, bisitahan lang no nga ito ang simbahan o opisina diya sa may Treasureville Subdivision, Barangay San Isidro, Siyudad sa Talisay. Aron na sab nga kung ano na mo yung mga dugang mga pangutana, mga higala, huwag na ito matagay pagtaga din. Hi. Pwede sab ninyo nga ipaabot nga ito sa ito ang presidente, no, na diya sab sa maong simbahan o sa pastoral house na ito, no, diya sa may Treasureville Subdivision, Barangay San Isidro, Siyudad sa Talisay. No, na diya si Pastor Richard Sinadhan, kauban sab sa iyahaga tibuok nga panimalay. May gabi kanimo, uban sa imong mga kabataan o sa imong misis, mayong pagpaminaw dinhi sa ato nga programa ang Tingog sa Reformasyon. Sa ato nga mga viewers, mayong gabi na diritas pagtimbaya mga higala. Atong gitimbayan no atong mga viewers labi na Sister Ruth de la Piña diha sa may Kabingtan Ormoc maing pagpaminaw maing gabi og hinaut niya ang Dios sa gihapon no nagapanalangin kaninyo diha tugnaw nga lugar mga higala og nindot kayo puy-an no diha sa may Kabingtan Ormoc City Leyte mga kaigalaan uban sab ni mama ni Sister Ruth no maying pagpaminaw ug sa iyang sab nga mga kabataan maying gabi ug maying pagpaminaw kaninyo kang guapa vlog mayong gabi Brad present salamat kayo no sa imo sab nga pag pakiguban sab kanato nini nga gabiona. Maingon man usab na kang rin Randy Arsiaga Santisas listening. Salamat kayo no sa imong pagpaminaw dinhi sa atong programa ang tingog sa reformasyon. Sa atong mga higalang mga kaigsunan, labi na usab diha kang Pastor De Costa no sa may San Fernando. Mayong gabi ug mayong pagpaminaw. Uban sa imuhang tibuok nga panimalay, maingon man sab kang Brother Bernie Pajardo. Uban sa iyang tibuok sab nga panimalay. Maingon man usab na sa Satera, Alingalan o Galpichi nga na og Lopez family no dias may Liburon San Fernando. Maing gabi kaninyo. Pamilya Lisera dias sa may Malabuyok. Brother Helio og sa iya kami Sister Mira Flor, Sister Maribel og Sister Mariel, maing pagpaminaw ninyo og mayong gabi. Ingon man usab na sa atong mga kaigsunan sa Oslob, Abrinica og Villasis family. Mayong pagpaminaw ug mayong gabi kaninyong tanan ha. Sa atong mga kaigsoonan usab dinhi sa may Basak Lapu-Lapu no, naasab diha ang pamilya ni Sister Vicky Paran no, sa iyang sa iyang mister og ingon man usab sa atong viewers o tigpaminaw diha si Sir Anthony Artiga National nasa suntungan Basak Lapu-Lapu. Ingon man sab kang Brother Felix Sombilon no diha sa may Basak Lapu-Lapu gihapon ha. Mayong gabi ug mayong pagpaminaw. Sa atong mga kaigsoonan usab na nga nausab sa ming Lanilya si Sir Nathan Flores kauban sa iyang tibok nga panimalay. Ug dinhi sa may Tabulasan no pamilya nga Balag uban sa kang Sister Joyce o si Brother Carlito Balag, Sister Joyce o sa mga kabataan, Sister Donna Bilog, si Sister Daffodil Balag. Mayong pagpaminaw ninyo o mayong gabi ikan ninyong tanan. Sa itong mga kaigsunan, dirisab sa konsolasyon, labi na sa pamilya ni Brother Boy Buli-Buli o sa iyang mga kabataan o mga apo, mayong pagpaminaw, mayong gabi ikan ninyong tanan. Sister Filipa Payaw, no? Diyas may garing konsolasyon. Mayong gabi huwag mayang pagpaminaw ka ninyo. Ingan man sab kang medyo taas-taas ni ngangan mga higala. Minayiga. Mayong gabi, Brad, watching from Giholngan City, Negros Oriental, Philippines. Salamat kayo no, sa inyong mong pagpaminaw diha sa may Giholngan. No? Medyo dool-dool ramanggod ni mga higala. Labi na kung diri mag-agi siguro sa kuan. Dumanhog na no? Tabok mga higala la Castellana nya unahan murag dool-dool kung wa ko masayop no pero sa atong mga higala mga kaigsoonan diha mayong pagpaminaw ninyo og mayong gabi welcome sa atong programa ang tingog sa reformasyon kung ugaling do na moy mga pangutana gusto nga itimbaya i-comment lang sa atong Facebook live dinhi sa XFM Cebu 88.3 o di ba kaha i-text mga kaigsoonan usbon ako ang atong numero 0976-555-1008. Now, nining kagabiyon mga kagalaan o mga kaisunan, sa dili pata mo padayon sa unahan aros paghisgot sa mga pulong sa Dios, at na tas pagpaminaw sa usa ka mensahe sa awit mga kaisunan nga giandam sa ato ang kauban speakers lawak, nining kagabiyon na atong paminawan o atong pamalandungan.

Anhitas pagpadayon, mga higalas, pagtuon o pagpamalandong sa mga pulong sa Dios, na pinagi sa pagsusi sa Biblia. O sa dili pa, no, salamat usab sa inyong pagpakinguban. Kining kuyo ningangan mga kaigalan or page ba ni? Pislat og ilong. No? Good evening, Brad. Good evening, usab diha kanimo. Maingan man usab kang Tristan Wyeth B. Gulay. May gabi, Brad Aldrin. May gabi, usab diha kanimo. Kang Imot Icons or Icons. Mapalding Domingo. Brother Aldrin, shout out. Manood ko King Osim Osamis. No? Di kay ko ka salamat kayo, no, sa message. Di kay ko ka sabot sa pinulungan, no, sa Osamis, mga higala. Pero ako lang basaho, no. Shout out manood ko King Osamis City. Miriak na ko. Bindisido Domingo Hermano Aldrin. Saludos Bindo Disti. La ciudad de Osamis. Reactions. Salamat kayo, no? Spanish man yung mga higala. Medyo di kita haod anak mga kaigsunan. Pero salamat kayo, no? Sa imo sab nga pag-message o pag-shoutout, pag-react, no, sa ato nga video o sa ato nga Facebook Live. Nining gabiyo na. Sister Vicky Paran, no, nag-view sab nining gabiyo na. May gabi kanimo. Bansay mo nga mister. Ingon man sab kang Sister Ria Indab. O ingon man sab, no, sa akong kinakusgang uyuan dias Jinsan, no. Brother Ili Romo, mayong pagpaminaw. O may gabi kanimo diha. Ingon man sab kang Sister Noemi Bresinio. Mayong pagpaminaw. O may gabi kaninyong tanan. Dinhitas pagpadayon mga kaigsunan sa mga pulong sa Dios. Pagtuon sa mga pulong sa Dios, no? Padayon lang mo sa pag-comment mga kaigalaan kung gusto sab ninyo nga dunay itimbaya nato, no? Inyo hang mga higala, inyo barong mga kaparintihan nga na sab nag lagyong dapit mga kaigsunan nga maabot sa pagsibya nining maong istasyon o ginan man usab sa ganini ang maabot sab sa ato ang Facebook Live, no, tibok kalibutan man mga kaigalaan ug mga kaigsunan. Now din hintas pagpadayon sa pagtuon sa mga pulong sa Dios. Atong last nga nahisgutan mga higala, naghisgot kita may tungod sa ato ang human nature. Gani gihulagway ni Apostol Pedro mga kaigsunan sa 1 Pedro 1 versikulo 18. Since you know that you were not redeemed with corruptible things as silver and gold from your vain manner of life received by traditions from your fathers. So kini gihulagway ni Apostol Pedro mga kaigsunan ang atong mamagis pag kinabuhi, vain manner of life, matod pa niya, no? Gani si Salmista David do nasab siya gisaysay mga kaigalaan kung maghisgot ta may tungod sa ato nga tawhanon nga kahimtang, no? Gani na kana bang gitawag diha ni Apostol Pedro magkaisunan sa bag-ohay natong gibasa, vain manner of life. Ngano mang naingon ana man tungod kay matod pa ni Salmista David sa Psalms 51 verse 5 o Salmo 51 versikulo 5, no? Sa mga higala nato diha nga nagsubaybay, palihog sa pag-abli sa inyo nga may Biblia diha sa may Salmo 51 versikulo 5. Osbo na to, Salmo 51 versikulo 5, no, din hi atong gibasa mga kaisunan, atong bagabasahon, English ni siya, no. Behold, I was shapen in iniquity and in sin.

kanilang I was shapen in iniquity, no, and in sin my did my mother conceive me. So di nato na, no, malikayan mga kaigalaan o mga kaigsunan. Although ang sala ni Adan, mga kaigalaan, wala man nato na panunod, no, pero ang iyahang kinaiya, mga higala, tungod kay siya nahimong nahulog sa pagpakasala, mao nay naa nato, naa sa ato ang lawas, mga kaigalaan o mga kaigsunan, no. So mo nang ingon si Salmista David, I was shapen in iniquity and in sin did my mother conceive me. Nya last na tong gisgutan sab sa usa sa atong mga naisgutan usab sa miagi, no, agi review, mga kaigalaan. Kita na inherit nato, mga kaigsunan, ang lawas nga gitawag og dili ang sa mga higala, no, kay sala ni Adan, sala magito niya, no. Pero sa lawas, mga kaigalaan, mga kaigsunan, tungod kay nahulog naman siya sa pagpakasala, kita isip kaliwat, mga kaigsunan. Kita na tao, mga kaigalaan, nga naay lawas nga gitawag og kanang gisgutan dias 1 Korinto, gawas tong gisgutan ni Salmista David, ha. We're shapen by iniquity. Sumala pa, no, Psalms 51 verse 5. Sa 1 Corinthians chapter 15 verse 46, nagingon diha, yet the spiritual body was not first, but the animal afterward the spiritual. So, di ang portion ba, no? Ang atong lawas, actually, ang kang Adan sa una, spiritual body, or na may physical siya, pero kada na ang kuan siya ba, dili siya sama nato, no? Pero kay nahog man siya sa pagpakasa, mga kaigsunan, niya, kita sab na panunod nato ang susama nga lawas. Gisugulagway dias 1 Corinto 15:46 nga matod pa animal body. Munang maingon na itong mga ginikanan, no, mamalikas o mang kanang maglagot na itong mga ginikanan, mabanggit din yung gitawag og animal. Which is by nature or by ang ato yung panglawas, mga kaigsunan, kung ato sa science na bilong man sa gitawag og animal kingdom. Pero din higyod, mga kaigsunan, nahimong na degraded na magod ang tao tungod kay nahulog lagi sa pagpakasala ang iyahang lawas, no. Ingon ni ana, mga kaigalaan, mo na nga gihulagway ni David, no? Okay, we are conceived by sin, no? Gani usas mga komentaryo ni ini, mga kaigsunan, ato gibasa last time, pinakabugat pagyod, no, sa gitawag Signs of the Times, February 13, 1893 nga libro, paragraph 5, nag-ingon dito, when man sinned, all heaven was filled with sorrow, for through yielding to the temptation or to temptation, man became enemy of God, a partaker of the satanic nature. Muna ipaghulagway, mga higala, sa usak ka komentaryo, tungod kay nailaw mantas gitawag og gahom ni Satanas pagkahog nato, no, ang human nature nato, mga higala, nahimo nang gitawag og satanic or animal body, gisgutan pa, and we are conceived by iniquity or by sin, we are shapen by iniquity, no, sa mga gisgutan nato ganiha, mga higala, no? So si Apostol Pablo sab na naghisgot, mga kaigalaan, kung kinsa ang behind this animal body nga mo produce yag vain behavior, mga kaigsunan. Romans chapter 7 verse 18, for I know that in me, that is in my flesh, dwelleth no good thing. For the will is present with me, but how to perform that which is good I find not. Behind that, kinini ang vain behavior, mga kaigsunan, it is our flesh. Kani unod nun nato.

0: nga panglawas o kaning pagka unod nun nato mga higala. O, sumala pa ni Apostol Pablo nga gusto nako mohimo o maayo. Matod pa niya, dwelleth no good thing. Kay nga naman daw, for to will is present with me. O, nga, gusto niya mohimo yung maayo, no? But how to perform that which is good, I find not. Wala, di gyud niya mahimo mga higala. Gusto niya nga mahimo og mayo, pero ang iyang mahimo mga kaisunan, dautan, no? It is because of this, baton pa, kanini ang atong unod nun, pagka unod nun mga kaigalaan o mga kaisunan. So, sa ato mga kaigalaan o mga kaigsunan, based sa gisgutan ni Apostol Pablo, in our efforts, dili ta mga higala makahimo. No? Kay matod pa ni Apostol Pablo, gusto na ko muhimo og maayo, pero kana na ang dautan ang akong mahimo. In our efforts, mga kaigsunan, naabatay gitawag gahom sa pagbag-o nining atong nature, which is gisgutan, bugat pa itong gipanghisgutan, animal body, satanic nature, vain, dunay vain behavior mga kaisunan, and we are shapen by sin or iniquity, and we are conceived by sin mga kaigalaan o mga kaisunan. So, do we have the power, mga kaisunan, to change our nature? Romans chapter 7, verse 24, mga kaisunan, pagpadayon na sa ato ang iskutanan, okay, na humanata, no? Sa pag-review gamay sa ato ang nagian nga sab nga pagtuon ni atong miagi nga mga adlaw. Ang Romans chapter 7 verse 24 mga kaigalaan nagingon, O wretched man that I am, who shall deliver me from the body of this death? Munigisgutan niya po sa Pablo, no? Nagingon siya ganiha sa 7:18 nga kana na ang muhimo, gusto na ko muhimo og maayo, pero wa ko makaplag niya na. No? Nya ang City 24 nagingon, O wretched man that I am, who shall deliver me from the body of this death? Siya mga higala, bisan si Apostol Pablo, wa makahimo sa gitawag og, o di siya makaikyas mga kaigalaan, gani siya nakaingon sa iyang kagalingon, pagka maalaot ko nga tao, kinsay makaluwas akong lawas nga kiniang mamalat yun, no? O nining kamatayon mga kaigalaan, no? Muna'y gipang ngindahay ni Apostol Pablo mga kaigalaan o mga kaigsunan. Jeremiah 2 verse 22, For though thou wash thee with nitre and take thee much soap or soap, yet thine iniquity is marked before me, saith the Lord God. Bisag hinloan pa, sumala pa sa gitawag o kanimaning ginagamit nila sa una mga kaigalaan pang hinlo, no, sa tao. Unya dayon, bisag hugasan pa, sumala pa sa mga sabon. And take the much kaniniang sabon mga kaigsunan, yet thine iniquity is marked before me. Di basta-basta mga higala, no? Bisan pa og sabna na to. Bisag sabnan pa tag maayo mga higala, di og dili gayod mahinlo, no? Tungod nining maong mga sala na to, no? Mga kaigsunan. Thine iniquity sumala pa is marked before me, saith the Lord. Duga nga paghulagway mga higala, na? Jeremiah 13 verse 23. Napagyud diha mga kaigsunan, no? Dugang pagpasabot ba nga kita mismo mga kaigala ng mga kaigsunan, wa tay mahimo sa pagbag-o sa ato ang nature. Our nature is mo na to tong gisgutan gani ha. Na. Donay gitog bitog animal body. Flesh. Unya dayon vain donay vain behavior mga kaigalan ug mga kaigsoonan. Nya nag nabalaka og naguol si Apostol Pablo kung kinsa ang makahimos pagluwas ni ining lawas nga kanana ang dias kamatayon mga kaigalaan o mga kaigsoonan. O gani, gisgutan ni Jeremias nga bisan pag hugasan tas mga sabon daghan o bisag hugasan og maayo og sabon mga kaigalaan ang ato ang lawas dili gayod mahinlo sumala pa sa Dios. Jeremias 13 versikulo 23. Maing gabi usab diha no kang Brother William Villaraso. Maing pagpaminaw kanimo Brad og sa imo nga tibok nga panimalay. Jeremias 13 versikulo 23. Sige isgutan sab diha. Can the Ethiopian skin or can the Ethiopian change his skin or the leopard his spots? Then may ye also do good that are accustomed to do evil. Muna yan itong pangutan na mga kaigalaan. No? Si Jeremias naghisgot diha mga kaigalaan. Ang Ethiopianhon ba mga kaigalaan makailis sa iyahang panit? Kung tanaw na to ang Ethiopian mga kaigsoonan, medyo tabunon sila, no? O kanan na ang pamanit mga kaigalaan. Di sila makailis ni ana, no? Ilisan nila himoong paputi. Di na mahitabo mga higala. Bisag daghan pa ng sabon o daghan pa ng mga astringent o unsa pa ng mga pangpaputi mga higala. Di yun na mausab, no? Or, sumala pa, or the leopard his spots. Ang leopardo, mga kaigsoonan, leopard, mga higala, doon na siya yung mga puntik-puntik or lingin-lingin nga ito, mga kaigsoonan. Mahimo ba niya nga mailisa na? Dili, yod, no, mga kaigalaan. Maingon man usab nato, sumala pa ni Propita Jeremias, then may ye also do good that are accustomed to do evil. Nga naman, kita di ay daw, sumala pa ganiha. Doon na tayo gitawag og vain behavior. And we are accustomed to do evil. Then the question is, makahimo batag maayo? Then maybe ye also do good. Nga naunsa naman ta, we are accustomed to do evil. Matod pa ni Jeremias, mga higala. Jeremias 13, versikulo 23. Dili, mga higala. Kay bisan si Apostol Pablo, nag-isgot siya. Matod pa niya, who shall deliver me from the body of this death? Matod pa niya, muhimo ko og maayo, pero ang akong gusto na kong muhimo og maayo pero wa na ko na mahimo. So muna yung atong pamalandungan mga kaigalaan mga kaigsoonan. Pero despite sa ato ang makaluluoy nga kahimtang mga higala, unsa mang paglaom is nonetheless extended to us mga kaigalaan. And what did Jesus do in order to save us? Unang punto mga kaigsoonan, siya, he qualifies himself as a savior, our representative, and as the second Adam. No? Kung atong basahon ang Biblia, mga kaigalaan o mga kaigsoonan, no? By his amazing love, the only begotten of the Father came to this world to challenge Satan as man's champion. No? He came to fight Satan in this earthly arena, but the fight has specific roles to be followed. He cannot fight him nor represents as the second Adam using his divine nature. Kay kung himo na niya, kaya man kaayos si Satanas. Pat yun, kausar na, wa na may usab mga higala. Using his divine nature. Pero dili siya makahimo ni ana. Kinahanglan mo fight siya like Adam. Isip representative of human nature or the human mga kaisunan, humanity. Mahimo siyang gitawag second Adam. No? So, muna, no? Muna nga ang gisgutan sa Pilipos 2, versikulo 5 og 7, nag-ingon, "Let this mind be in you, which was also in Christ Jesus, who, being in the form of God, thought it not robbery to be equal with God, but made himself of no reputation and took upon him the form of a servant, and was made in the likeness of man." Muna hinungdan mga higala nga si Kristo, although ang iyahang kahimtang mga kaigala ng mga kaigsunan daw ilogan, no? Kay di na basta-basta ang iyahang kahimtang. Pero he took upon him, the form of a servant and was made in the likeness of man. Ingon ni ana mga kaigalaan o mga kaigsunan. Ha? Aron lang nga kita iyahanga or kita mahimo or siya mga higala mahimong atong representative. Aron mag-qualify siya mga kaigsunan nga mahimong ato nga representative. Mahimo siyang gitawag og second Adam. Na? Yan, gisgutan diha mga kaigalaan 1 Corinto 15 versikulo 45. No? As it is written, and so it is written, the first man, that was Adam, was made a living soul. The last Adam was made a quickening spirit. So, kana, siya magpabuhi mga kaigalaan o mga kaigsunan tungkol kay si ang unang Adan, naunsa man to, nahulog man sa pagpakasala. So the last Adam, mahimong mo pabag-o mga kaigalaan sa gitawag o kahimtang sa tao. Gani ang komentaryo ni ini, nag-ingon mga kaigsunan, clad in the vestments of humanity, the Son of God came down to the level of those he wished to save. In him was no guile or sinfulness. He was ever pure and undefiled, yet he took upon him a sinful nature. Which is my nature's tao, mga higala. Mo'y tinuod nga kahimtang sa tao. Si Kristo, isip anak sa Diyos, no guile, no? Walay lama, mga kaigalaan, walay sala, putli, ug walay buling. O gisulob niya, mga kaisunan, ang ato ang gitawag og sinful nature. Ha? Kanibang nature na to nga atong gisgutan ganiha ba, no? Nga ang paghimo, ang kanana ang huna-una mga kaigalaan, dili paghimo og may, kung dili paghimo og tawag og dautan. No. So, dinhi, ato sang hisgutan mga kaigalaan og mga kaigsunan. Kinini ang gitawag og sinful nature diha nga punto mga kaigsunan. Unsa man ini siyang gitawag og sinful nature? Matod pa sa komentaryo nag-ingon in Heavenly Places page 286 nag-ingon dito, all have the same nature, all have the same sinful nature, all are liable to make mistakes. Mo na gitawag og sinful nature mga kaigsunan. Na posibilidad mga higala nga mohimo og sayop mga kaigsunan. O ganyang ben pagyod, paghimog yod og sayop mga kaigalaan. Mao nay nature sa tao mga kaigalaan. Ang Hebrehanon 2, versikulo 17 og 18, nag-ingon, wherefore, in all things, it behove him to be made like unto his brethren. Mauna'y nahitabo, no? Kang Kristo, mga kaigalaan, nga nahimo siyang sama ngatos iyahang mga igsuon, that he might be a merciful and faithful high priest in things pertaining to God, to make reconciliation for the sins of the people. For in that he himself had suffered being tempted, he is able to succor them that are tempted. No? Muna hinungdan, usas mga hinungdan mga higala, nga si Kristo, dili siya makahimo sa pag-anhi, isip mahimong representative nato, no? Sa gisgutan na nato ganiha, mahimo siya nga representative nato, mahimo nga atong mahimong second Adam, mahimong atong savior mga kaigalaan o mga kaigsunan, kung dili siya muanhi isip sama sa ato ang kahimtang, no? Kay kung muanhi siya isip Dios, sigurado mga higala patay tang tanan, no? Muna nga siya minganhi siya isip sama nato nga mga tao mga kaigalaan, adunay gitawag og sinful nature, no? Nga adunay possibility mga higala nga makasa, no? Nga nature unya diha ni ana mga kaigsunan siya nagantos og gitintal, no? Unya siya usab makahimo unya mga kaigalaan sa pag tabang nato or isip nga mga ginatintal usab mga kaigalaan o mga kaigsunan. So wala lain, no? Siya mo'y mahimo nato nga representative mga kaigalaan. So saon sa lamang nga paagi, kinahanglan siya mo pailalom, kinahanglan siya nga mahimong sama nato. Mahimong sama nato og nature o sama nato nga kanana ang og nature mga kaigalaan aron usab siya mahimong perfect nga representative sa nahulog nga kaliwat, na? Ang komentaryo nag-ingon, as David won the fight against Goliath representing the Israelites, na? Kini naghulagway sa mga higala ngadto sab sa pagka-representative ni Kristo, gi hulagway din hi sama kang David, no? Nga isip midaog siya batok kang Goliath, isip siya mo'y representative sa Israel, na? Usbon ako sa pagbasa, na? Mabasa na to ni mga higala sa usa ka komentary sa Desire of Ages page 48 paragraph 5, nag-ingon, as David won the fight against Goliath representing the Israelites, David did not win alone but the whole Israelites. In like manner, Jesus must qualify himself to be representatives by taking upon himself the fallen nature of man. Christ qualified himself as our Savior, who could legally undertake to save all men under the principles of representation. So muna usa di ay sinungdan mga higala, no? Aron siya mahimong pailalom ug muluwas katawhan mga kaigsunan, ilalom sa prinsipyo sa kinani ang gitawag og representation. The pin of inspiration further explains, it would have been an almost infinite humiliation for the Son of God to take man's nature, even when Adam stood in his innocence in Eden. Unsa di ay daw mga kaigsunan? Almost infinite humiliation alang sa usa ka anak sa Dios, mga kaigalaan. Yung nga iyahang bisan iyahalang dawaton or magpakatao siya, mga kaigsunan, sama kang Adan, sa diha nga inosinti pa si Adan, nga wa pa siya makasa. Ha? Infinite humiliation. Grabe, mga kaigsunan, no? Walay katapusan nga kinini ang kanana ang kauwawan, no, mga kaigalaan, sa usa ka anak sa Dios. Bisan katong wa pa mahulog si Adan, no? Pero atong hinumduman, mga kaigsunan, wala to, dili to mooy gidawat ni Kristo, mga kaigsunan, nga si Adan wala pa mahulog sa pagpakasala. Mantong pa, but Jesus accepted humanity with the race had been weakened by 4,000 years of sin. So si Kristo, mga higala, dili kay gidawat niya ang human nature sa panahon nga si Adan wa pa mahugs pagpakasala. Inosinti pa si Adan. Pero gidawat ni Kristo, mga kaigsunan, he accepted humanity dehang ang rasa sa mga tao, mga kaigsunan, na himong napaus-us na ug maayo. Tiaw mo na, mga kaigsunan, that is 4,000 years ago nga ang tao nahulog sa pagpakasala. So grabe na, no, ang pagkadautan ini. Unya, grabe na ang pagkaguba sa gitawag og nature sa tao ni anang panahuna, mga kaigalaan. Like every child of Adam, he accepted the results of the working of the great law of hereditary. Dili ang sa mga kaigsunan, pero the tendency, no, sa human nature, mga kaigsunan, maotoy nahimo nga dito nga tayo, mga kaigalaan, nya 4,000 years ago na, no, nga ang tao nagpakasa. Dili basta-basta, mga kaigsunan. No, ikaduha nga punto. He paid the ransom price of the penalty of sin. Oh, nahimo siyang representative, mga kaigsunan, nato. Kunya iyang gibayran, no. The fathomless of Jesus was reflected full and complete in the cross of Calvary by freeing man from the death penalty or death penalty of sin. Since Adam did not obey the command of the Lord, niya ni kaon siya, mga kaigalaan, sa bunga sa kawis pag-ilas mais daotan, na nahimo na siya nga mamalatyon. Unya, muabot yun sa panahon, mga kaigsunan, nga mamatay gayon siya. Consequently, now everybody is affected by the actions of Adam. Munang kita doon na naikamatayon, no? So muna ay nahitabo, mga kaigalaan, mga kaigsunan. Kana gi paklaro sab na sa sinulat sab ni Apostol Pablo sa Romans 23 or 3 verse 23 og Romans 6 verse 23, no? For all have sinned and come short of the glory of God. Yan, 6:23, for the wages of sin is death. Muna ay mga kanana ang resulta, mga higalas, gitawag og sala sa tao, mga kaigalaan o mga kaigsunan, ha? No. As Jesus, manton pa sa 1 Corinthians 15 verse 3, no? Kay maton pa, no? Si Jesus, mga kaigsunan, may barog, no? Isip atong representative, kinahanglan nga iyang ma-justify ang tanang mga tao, mga kaigsunan. This was not done by abolishing the law, no, sumala pa, mga kaigsunan, that condemns the sinner, but it was done, mga kaigalaan, matod pa sa 1 Corinthians 15 verse 3. No, wa ni gihimo ni Kristo, mga kaigsunan, sa pag-abolish balaod, tungod kay ang hinungdan, mga higala, nga ang tao nahulog sa pagpakasala tungod sa balaod. No, doon ay balaod. Kunya ni supak man sila. So nahulog sila sa pagpakasala. And they were condemned, no? Ug nahimo silang makasasala mga kaigalanong magkaisunan. Ang sulbad, dili wag tangon ang balaod. Kun dili unsa may himuon? Christ died for our sins according to the scriptures. Mo nay klaro nga bayad mga kaigalaan aron mahimo nga ma satisfy ang demand sa balaod. Tungod kay ang demand sa balaod sa usa ka makasala, once nga nakasala, mamatay gayud ang maong individual. So under heaven's legal system, only he who has died has freed from sin. So diha mga kaigalaan o mga kaisunan. So si Kristo namatay man dito sa cross, isip siya mo ay atong representative. So nahimong kita mahimong malimpyuhan mga kaisunan. And almost all things are by the law poured with blood, and without shedding of blood there is no remission mga kaisunan. Hebrews 9 verse 22. So munang kinahanglan gyud si Kristo mamatay dito sa Kalbaryo sa cross aron nga kita mga kaigalaan ug mga kaigsoonan mahinloan na ang balaod, masatisfy mga kaigsoonan sa iyang demand nga kamatayon ni atong tawo nga nakasa niini. So mo na siya mga kaigalaan. Wa naman tay igong oras na nga padayon nato ning ato ang program. Busa nini nga kagabiyon atong tapuson ni pinagis pagampo. Dalaygon og silimbaho ng mga Dios nga naikaw sa kita saan sa mga langit, nining dapis kagabion. Salamat sa kagayunan mong gihatag sa imong alaga, di ka lamang mga panalangin sa imong mga pulong. Gingan manusab sa mga tigpaminaw o sa mga nagadumala o sab nining mga istasyon. Maingan manusab sa tag-iyan ni ini, ikaw sa mga dugang sa imong panalangin nga to kaniya. Kining tanan ang gisalig itog yan, gilawang madawat sa ngalan ni Jesus nga mong manaluwas. Amen. Hangtod sa sunod, higayon mga kaigalaan o mga kaigsunan din sa ato nga programa, ang tingog sa reformasyon. In behalf sa Seventh-day Adventist Reform Movement, kinyong alagas kanginan, magayon kaninyo, mayang gabi. O dagang salamat kaninyong tanan.
1: Ngayon nabati, may usa ka timaan nga natapos na usab ang atong tulumanon. Ang tingog sa reformasyon. Kini, inyong nga lagad sa kanginan, temporaryong manamili diha kaninyo, uban ng pag-ingon, bulan silang nga nagabasa, nagapagalingong, umituman sa pulong sa Ginoo, kayang panahon, hadol na ako sa kinasingkasing magadapit kaninyo sa pagpaminaw, kanunay ning maong tulumanon. Ang tingog sa reformasyon. Kini nga tulumanon, gidalit nga na kaninyo, pinagi sa Seventh-day Adventist Reform Movement. Ang tingog sa reformasyon. Hangtod sa sunod kayo sa samang taknaog istasyon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw.

0: XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: XFM.
2: Oras sa XFM Cebu, Philippine Standard Time, alas 4:34 na itong oras na tunugin ninyo sa Premium Dairy-Free Instant Energy. Premium Dairy-Free Instant Energy, manalipod sa itong lawas, batog sa mga bakterya, mga virus, na maghatag og kaluyan ini mga katropa. Manay ayong kumpiyansa, inom yun og duha ka kapsula sa Premium.

Yung dairy-free instant energy kanadlaw aron dili ka mataptan og sakit og dili maluya imong lawas kay di magkaatake ang virus o bakterya niini mga katropa. Premium dairy-free instant energy nyo kini mapalit sa mga butika sa inyong lugar. Pwede sa ninyo kini mapalit sa Shopee og Lazada. Og labi na gayon inyo kini mapalit sa Yes to Health Clinic Store nga na may mutag sa ubos nga bahin na tusibianan diri sa may Z Plaza Building, Barangay Zapatera, Dakbayan sa Sugbo, mga katropa. O niya kagahapon, libreng check-up, libreng konsultasyon sa itong Yes to Health Clinic, mga igala, matag Domingo ka na, alas 9 sa bunta, ganto sa alas 5 sa hapon. Muna nga, ay yun mong kalimot, pahimod si kay gayunan sa libre mga kaigsunan nga check-up o konsultasyon sa itong Yes to Health Clinic, mga igsoon. Napo niya ito ang gastor. Ngayon mapalit, a premium dairy-free instant energy, uguban pa, gabagay Yes to Health product, mga katropa.

0: ani-ana ang programang mamukaw kaninyo. Pinaagi sa mga preskong balita, direkta sa mga presinto sa kapulisan, sa mga merkado publiko, o mga paghitabo nga gironda sa mga XFM reporters. Exciting Pilipinas!
1: Kapag ang patay sa barangay pagpundog ng patay, siya ang leading partner.
0: Exciting Pilipinas! Mamukaw, mutugaw, o kauban sa inyong pamahaw. O ani-ana ang inyong magsisibya. Exciting Pilipinas!
2: Exciting Pilipinas.
0: Jerry Auxilio sa Exciting Pilipinas.
3: Exciting!
4: Good morning!

0: Auxilio. Good morning.
1: Sog mo, Luzon, Visayas, Mindanao o kalibutan. Mayo nga buntag kaninyong tanan. Welcome sa Dugtulumanunang Exciting Pilipinas!
0: Good morning!
1: Kinigap yung anchor man katropa mo, Jerry Kemsar Auxilio Jr. Makiguba na kaninyong hangtod kita sa Lasay.
2: Exciting!
1: Kining adlaw, mga katropa, nga Lunes. Sa 4 na sa bulan sa Mayo tuig 2026.
0: Good morning!
1: Inaot na ang kamusta kapis kayo sa paglawang sa inyong pagpanikay sikay. Samtang na ni kay sikay kamuri ato yato na kanyang mga pagitabo dili sa ato sa kauluhan o sa gawasan nasod kagahapon o karon.
2: Exciting!
0: Good morning!
1: Diri sa ato mga katropa, particular sa Dakbayan sa Mandawi. Mori na kinindot karon mga igala. Ay mga benepisyaryo sa Pantawid Pilipino Program. Office mga kaigsunan, Pantawid Pamilyang Pilipino Program mga katropa. Arang-arang nagyud nilang kahimtang katropang rap-rap. Puyo na silas air condition nga balay. Ingon mga kaigsunan, na kining mga balay diya sa Dakbayan sa Mandawi, nga doon ay mga air conditioning unit mga katropa. Ang mga nadag-iya nini, mga sakop sa four-piece mga higala. So magpasalamat ani ini mga kaigsunan sa four-piece mga katropa or Pantawid Pamilyang Pilipino Program. Kala gumikan kay piktibo kini nga nakapatawid sa ato ang mga igsuong kabos. Itanawa karon nagpuyo na silang air conditioning nga balay, doon ay air conditioning unit nga balay mga igsuan. Nawa ni mga katropa, ninyo nakita, resibo na to mga igala. Mga balay, gibidyuhan mga igsuan. Kita ni mo, doon ay... Adiyot sa hagay.
3: Santon Gold Coffee Mix.
1: Pagita pa na yung earphone. Matong ibalik at tropang rap-rap.
4: Membro ng 4-piece.
1: No, earphone.
4: Naka-earphone.
1: Sa mga buragduharap po di sila naka-earphone sa... mga membro sa four-piece mga katropa. Aman to sila mga membro sa four-piece. Pero inya inagay atong sawayon katropa grap-rap. Ato hinoong pasalamatan ang four-piece nga programa sa gobyerno. Kay at least nakapaalibyo na sa kahimtang sa mga igsoon na itong kabos. Sa kainit sa panahon karon sila mga katropa nakapuyo na sa balay nga air conditioning. Doon ay air conditioning... Air conditioning unit mga katropa. Ano mga igalan? Mga sakop sa... ining urban poor mga igson, dili daw kuno alimot. Bikan kay doon ay aircon ilang balay mga kaigson. Naalibyuhan na ang paginabuhi. Ang ginabuhi sa to mga igsoong kabos nga mga sakop sa four-piece, kaya nakita na nato, duha kanila, doon na na-aircon. Ang balay inadipoy ang mga kaigsoonan. Nato pagotana ni ini mga katropa sa nag-video, kayo magumdiklaruha katropa grap-rap. Kining balay nga iyang gibidyuhan nga doon na-aircon. Sigurado gud siya nga sakop ni Spurpis. Kasi eto pagutana ko mamaklaro diri mga katrupag. Sigurado ba gud ta? Sigurado ba gud siya nga video nga kining balaya ang nagpuyo tag iya sakop sa Spurpis mga higala. Yani murag hagubyaw man daw iman siguro ni mga igsoan. Dato sa tingog sa nagvideo mga igsoan. Pero managi na, deklaro, di tagaklaro katropag rap-rap. O kini mga balaya, ang tagiya nini, 4-piece bag yun. Wow! Sa man niya pag-aibaw mga kaigsoan, tagiya ni balaya, 4-piece member. Wow! Nabi siguro katropag rap-rap ang pinakaduol nini. Kining nag-video, silingan rani. Silingan rani nini nila. O kaila ni siya mga katropa. Siguro pa siya kapalit o aircon nga iya. Kita o mga kaigsunan. So, nag-viral ni sa social media. Nag-iya daw kuno ni mga balaya doon ay air conditioning unit magasakop sa 4-piece. Pero sa ato nag-ikaingon, ina kaya itong sawa yun, ato pasalamatan itong gobyerno katrupang rap-rap na gumikan kayo na alibyuhan ang kinabuhi sa mga sakop sa 4-piece mga katrupa. Tanawa ilang balay doon na air conditioning unit magaigal. 44 minutos na kalabay sa alas 4. Pagayon ka mo nagapamatining atong tulumanon ang exciting Pilipinas.
0: Good morning!
1: Samtang sa dugang pabalita mga kaisunan, si Jason sa Maigala gaginakop sa NBI. Tumikan sa kasong cyber libel mga igala. Kapayansag na pulo kalibo kapiso. Ay ganin niya piyansa kay 10,000 ra. O cyber libel mga igala, ang piyansa na katropag rap-rap kay 30,000. Ay ganin ang cyber libel mga igala, parera mo na sa e-libel. 30,000 marong piyansa sa libel mga kaisunan, e-libel. Onya, ugat tong live bill nga nasa revised penal code. Ang piyansa ato katropang rap-rap, Jismir.
0: What?
1: Hindi ko kalimot niya na may gala, kaya nagkapiyansa kong si Tintamil.
0: What?
1: Ito magkos bumbu radio may gala, pito kakaso ako ah.
0: What?
1: Si Tintamil piyansa mga katropa.
0: What?
1: Kaya ako kauban. Paris, Atty. Rufil Banyo. Ito pang rap-rap. Ha? 3C iya ha.
0: What?
1: Sa tag-G's mil, 130 mil iya ha mga katrupa.
0: What?
1: 3C man kakaso iya, ako apito. Ang pinakadagag label katrupang rap-rap. 200 mil iya na bayran. Agamo ang station manager. Mayor na dos Tulida na Tulido mga kaya Tulido na hino. Mayor na ron sa Tudila sa Kamutis katrupang rap-rap si Mayor Jojo Solante. Kaso na mong label mga kaigsunan. Ngayon ana basta label nga di adiri sa revised penal code. Tag-dismil ang piyansa. Nag-ari ka sa cyber libel, i-libel may gal 30,000 mga katrupa. Para perya hisgot lang mga kaigsunan ni Super Bobby Nalsaro mga katrupa. 30,000 to yung piyansa.
0: Ay
1: na cyber, na i-libel man to siya mga igala. Singon ana mga kaigsunan karon si Jason sa mga igsuan. Ipapiyansag 10,000, kahanyo siguro na siya. Ikan sa 30,000, mga igala, kahanyo 10,000. Ipapiyansag mga igala, cyber libel, 30,000 man mga katropa. Pero kung hanyo ka, ang kurte usay, magpahanyo man. Mana mga igsoan? Naon sa mapos 10,000 sa mga katropa, nagpakatap mapukuno ingong NBI. o piki ng mga medical record ni Presidente Bongbong Marcos. Ano na yung problema mga katropa? Pero doon na rin ba po yung nakita na kong video nila tabutuo na yun mga katropa gumikan kay doon na mag-uy mga AI. Pili artificial intelligence mga katropa tanaw ni mo o digyo ni mo tutukag mayo kayong kag tinuod. Balita may galaga kining ato daw kunong nakita si Presidente Bongbong Marcos katropag rap-rap dubo lang kunong kini. Ang tinood daw kunong Bongbong Marcos mga kaigsuonan tiguang na kunong kayo. Umikan siya pagkabangag. Termino pang Presidente ga Rodrigo Roa Duterte. O sigur na hinungdan nga nung gipadala yung Presidente Bongbong Marcos Duterte dito sa Dahig, Netherlands. Lagot siya nga nung tawgol siya bangang. Ato nakita sa video, ato tatong ipakita din rin katropang rap-rap din na lang. Ngayon siya, tanawa ragod na ninyo. Tanawang height ni Presidente Bongbong Marcos. Kung sa tinuod niyang height katropang rap-rap, di ba lahi rag dipirinsya? May sulti niya may gala, pero di lang tabuto basta-basta da yun mga katropa. Lagi sa artificial intelligence. Kining artificial intelligence, intelihente yun kaayo. Kini ko rin Presidente Bongbong Marcos, kita na to may gala nga. Nag-date og si Lisa Ranita Marcos. Asawa may gala. Double daw kuno kana mga katropa. Dili yun

0: kuyo rin asawa gyus presidente mga igan. Ana mga kaigsona. Anyway, si Jason sa mga katropa gumikas pagpakatap sa dili tinuod. Patos pa ni DI mga igalang niya mga medical records sa presidente. Mga katropa nga kuno kini masakiton. Kaya nakapiansa kay gidakom sa NBI mga katropa. Kumali na kini pasakay o kaso nga cyber libel mga kaigsonan. Una di tabag kumpiyansa ro panahon na. Sanugang pabagang balita mga katropa dito sa kauluhan. Mga kaigsonan. Ugmang adlaw mga higala, uminto na sad ang presyo sa produktong petrolyo. Kamo diha pagpa full tank na mo. At least nakapaimos mo kung inyuhang sakyanan gamit na ni krudo kag 80 pesos o 90 centavos karon ang litro. Kanya ugmang adlaw ay epektibo alasay sa buntag. Uminto na kini mga kaigsunan o dos. Kaya gasolina piso. Rayon ana ang uminto mga katropa. Wala pa full tank buron at least kada ginot mo diyo. Diyos may nuwan. Kada ginot mo may galag dos o mga piso. Huwag na mga igala. Sa krisis nga iyahang gimugna. Dili sa Iran, Israel o Amerika. Dili sa mga oil companies o atong gobyerno mismo mga katropa. Matod pa mga kaigsunan. Sa mga operators o drivers organization mga igsoon. Atong pamatiyon na ning resibo katropa graprap. Matod pa sa mga driver o operators, mga katropa. Atol sa gipaygayon nga investigasyon sa atong kongreso, ubos may balauranan. Ang nagmugda daw kuno sa krisis sa lana diri sa Pilipinas. Dili daw kuno ang Iran. Dili daw kuno mga higala ang Amerika. Dili ang Israel nga naggubat mga higala. Ang mga kumpanya sa lana. Ang atong gobyerno sa Pilipinas, mga katropa. Pamatiyo na to itong resibo nini, mga kaigsoon. Bill din na rin po ang
1: nagsabi. Sa Asia Pacific po, Mr. Chair, may nakapark na 43 billion barrels na 43 million barrels na krudo. Equivalent to 2.5 billion liters ng krudo at gasolina. Sila na po ang umamin nito kahapon. Ibig sabihin po, sa Asia Pacific lang tayo kumukuha ng langis, Mr. Chair. Hindi po sa Hormuz, hindi po tayo dumadaan doon, hindi po sa Iran, hindi sa Middle East. Dito lang sa Asia Pacific. Pero po, araw-araw, hinuhurmus-hurmus tayo, hinuhurmus-hurmus nitong si Secretary Garin at ng Department of Energy. Pag mamalabis ito, pananamantala ito ng mga oil companies na ganun din kinita po ng ating gobyerno doon sa windfall profit dahil nga po doon sa value added tax. Kung mas mataas ang base price, mas mataas po yung value added tax na makukuha natin. So, ibig sabihin po, Mr. Chair, ang gumawa ng krisis yung mga oil companies at ang gobyerno. Hindi po ang Iran.
0: Mauna mga katropa, totoo naman yan. Ilang beses ko naman sinabi dito. Ang ating palatuntunan. Pero mag-Tagalog ko, katropa. Gano mag-uminto sa precious produktong petrolyo? Kawa man ta magpalit og krudo o gasolina dito sa Iran, mga higala? Kawa man ta ka magpalit og krudo o gasolina dito sa Israel o Amerika?

0: sonan itu Saudi Arabia. Taki no Saudi mga katropa, pero ayatong pagutana nga no pagkaugma dayon gubat karon. Gigubat mga igalag atakis Amerika ug Israel ag Iran karong adlawa pagkaugma. Amang kumpanya sila na, uminto dayon sila mga katropa, adlaw-adlaw pa. Ato mga kumpanya sila na katropa, rap-rap, murad yun eh, mga Turko. Ang araw-araw, mga igalas, ilang uminto silang krudo. Ilang gasolina, kerosene. Ako na mga kaigsunan. So nga nung ihurmus-hurmuson man ta. Wala ka magpalit o krudo gasolina, muagi dito surmos. Diyara nga ta magpalit isa Pacific o krudo gasolina. Sakto mga igala, ang nagmugna daw kuno sa krisis sa lana sa Pilipinas, dili ang Iran, diling Amerika, dili ang Israel, kundili ang ato mga kumpanya sa lana o ato gobyerno mga katropa. Iba talaga ito gobyernong Bongbong Marcos ha. Maraming minalitang pira. Pinahormos-hormos pa kita. May bat-bat pa mga katropa. Ano na kaya? Ay, dakong problema mga kaigsunan. Karon nagka-problema ta. Sa krisis, gimugna nila. Pag-ubyan niya sa mga kumpanya sa lana o sa itong gobyerno, mga igala. Unsa ilang solusyon? Impeachment ni Vice Presidente Sara Duterte. Sa kadagang problema, giatubang nato. Kaya itong gobyerno may nagmugna, kakonsabo ang mga kumpanya sa lana, ang solusyon impeachment ni Vice Presidente Sara Duterte. Ewa sila ay mahimo utili nila i-impeach si VP Sara mga katropa. Dakong posibilidad mo'y mudaog sa eleksyon 2028 kukuro ni sila. Lagyod nila padaganon mga kaigsunan. Ato paminahon ini ato resibo mga igsuan. Pamation na to sa sikan ni Kongresista Mike Defensor. Kailan kang Mike Defensor katropang rap-rap? Kailan na kaniya? Ato pamation mga igsuan. Ang sulti ni Kongresista, kani Kongresista Mike Defensor mga igala. Nang i-impeach ganilas BP Sara mga kaigsunan. Bisan sa kadaga na itong suliran, ilang solusyon, impeachment ni BP Sara. Kasa kadagan mga igala, huwag ako ni Muhang unang-unaon mga kaigsunan, no? Nga nung si BP Sara lagi ilahang gigukod, nga doon naman, tanang ahinsas gobyerno, doon ay mga intelligence fund, doon ay mga confidential funds. In fact, ang Commission on Audit doon na findings, gipang suspenso na gani ang mga budget ani nila. Sa mga agencies gobyerno mga katropa. O niya, wagyo'y kiha. BP Sara mga kaigsunan, 125 million, gigukod nila. Pamatiyo natos ka ni Congressman Mike Defensor niini mga kaigsunan.
1: Tanggal si BP Inday Sara para wala na silang kalaban. Ngayon, ang main case nila was the COA findings. Sabi nila, in confidential and intelligence fund, sabi niya, 125 million. Inayos na doon or nagkaroon na ng liquidation. Eto ho, para lang alam ng taong bayan, buksan nyo yung COA website sa ngayon. Madali nyo, i-google nyo. Hanapin nyo national agency. Magkano ang unliquidated suspended ng mga funds of the different agencies. Department of Agriculture, 8 billion pesos. Suspended and liquidated. Pagdating mo sa DSWD, 10 billion pesos. May investigation ba? May hearing ba? May tanggalan ba sa posisyon? Dahil wala namang impeachment yung secretary. Wala. Pagdating mo ng Department of Health, 9.5 billion pesos. Andyan o. Suspended, unliquidated. Pero nasa COA pa. Tingnan nyo yung DOH. Nakalagay pa dun about 125 million expired medicines or about to expire. May hearing ba? May pandinig ba? So pinag-uusapan pa lang natin yung mga ehensya dahil pinaparallel ko yung charges nila against the Vice President against the agencies of government. CHED, Commission on Higher Education, 300 million pesos. Andyan po. Suspended, unliquidated. Sa pangkamalakiang issue, ang dami natin pinag-uusapan dito sa flood control, billion-billion, 1.5 trillion pesos, delivery billion-billion. Nagkaroon ba sila ng investigasyon? Meron bang nakasuhan? So ito yung bangkalatan, tinitingnan natin ang sitwasyon ng ating bansa, yung problema ng korupsyon o yung investigasyon na gusto nila. Ginigipit nyo yung isang vice president na hindi pa nga nakasuhan, and yet yung maraming kaso sa ngayon ay hindi nyo pinapansin. Hindi nyo binibigyan pansin dahil sadya ayaw nyo lang tumakbo sa 2028 si Inday Sara Duterte.
2: Exciting!
3: Good morning!
0: O na mga kaiksunan, istorya ni kani Kongresista Mike Defensor mga katrupa. Mao na mga igala. Maraklaro kayo mga kaiksunan na mga tao di butuo. Isang usahon pa nila o daot sa Raduterte. Taas niya po greeting o trust rating. Mga kaiksunan. Magay ilang intensyon. Ari lang ta mga katropa. Niling Laila Dilima ni Chil Jukno. Ako mga kaiksunan, believe ko ni Atty. Chil Jukno. Bisa ni Laila Dilima maigala, human rights lawyer ko ni sila. Pero selective mga higala. Hindi man sila gusto, mulingkos pala kanyang Duterte na po mga kaiksunan. Una, bahala pa mga katropa. Og pila ka trilyon minalitang kwarta dadong bungbong Marcos katus ilaha. Walay Laila Dilima, walay Chil Jukno mga katrupa, manawagan og resign. Walay Laila Dilima, walay Chil Jukno mga katrupa, manawag ang investigasyon patog ni Presidente Bongbong Marcos mga igsuon. Kuantos dalan magdala og plakay. Singgit-singgit rag Marcos resign. Di na nila mahimo kay ngano. O parisaino nilas Bongbong Marcos amupuli Sara Duterte mga Presidente. Pagyapon sila. Manahilog kayo ron ang mga yilo. Hilog man ang mga pinkies mga katrupa. Tres minutos na kalabay sa lasingko. Magabalita dito sa gawas sa nasod mga katrupa. Presidente sa Amerika Donald Trump mga kaigsuna nagapahibalo. I-pull out daw kuno niyang 5,000 ka mga sundalong Amerikano dito sa Germany mga katrupa. Aray, pull out na na Mr. Trump. Ako nakaingon ako mga kaigsuna. Kining Amerika mo ni hinungdan nga nung nagkaguliyang ta. Hinungdan mga katropa ganon mitaas ang presyo sa krudo, gasolina o kerosin. Sabi na yun presyos buga. Uling gubat-gubat may galagilusan sa Amerika at Israel batong gantos Iran. Ngayon pa may galagini yung kabuang ni Trump na namay yung tagkalibutan. Pero mga katropa, sa inyo nabati ka ganiya kaingon sa ta. Hindi din eh, siguro nato i-baso lang tanan nga itong Donald Trump. Kaya ito na gobyerno mga kumpanya slana. Isakyan rampong gubat mga katrupa. Ay maingon dahil na ito, mabasol nga po na ito si Trump. Pero dili ilang tanan ato basulon siya mga kaigsunan. Ay ang akong kontributor sakas mga palalito dili sa tua mga igsuon. Auman ang krisis gimugnas mga kumpanya slanas diri sa ato sa tong gobyerno. Balikan ato si Donald Trump mga katropa. Igon siya 5,000 ka mga Amerikanong sundao. Ako na papaulion gikas Germany paingos amua. 5 minutos na kalabay sa las 5. Sa dugang pa mga balita dito sa gawas sa nasod. Mga abyon, mga igsoon, pwede na. Mga sulod dito sa United Arab Emirates. Wala na restriction ang paglupas mga abyon dito, mga igsoon. Mga sakyanan sa kahanginan. Dito sa United Arab Emirates, mga kaigsoonan. Namay noon, mag-adto na rap-rap. Hindi na ka mo adto dito rap. Wala na restriction ang ilaha ditong kawanangan. Hindi na ka makalupad-lupad dito sa kaisilhig ni mo ba? 6 minutos mga katropa na kalabay sa las 5. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. Bangon, bangon, bangon, bangon, bangon, bangon na muna! Bangon na si Bo! Good morning na si Bo! Buenos dias, buenos dias, buenos dias. Magandang umaga, magandang umaga, magandang umaga, magandang umaga, magandang umaga, magandang umaga.

0: secret of health.
1: Zantel Plus Coffee Mix User.
2: Kaniadto, sukay ko mga pero pag-abot na kong 40 anyos, nanak ko'y ginabati nga acid reflux, ginatawag nila nga GERD. Upusa ang kape nga mahinong ganini. Sa kadagang kape nga ako nga tilawa, Zantel Plus Coffee Mix Jud ko niya. Pagli lang acid reflux iyang natambalan, pati akong arthritis, Zantel Karo, wala na ko gakiang-kiang. RCDI ni, taga-panabo, office worker.
1: Sa kalami sa aroma, wala na kay pangitaon pa. Zantel Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
0: The Secret of Health.
3: Ang Pinoy pertigyod kahilig mainom og kape. Mas okay nga pilion nato ang kape nga makahatag og maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Mag Zantel Plus Coffee Mix ka na. Ang kape nga puro natural, walay side effect, pwede moinom ang mga bata 2 years old pataas. Tigulang og bisan kinsa. Ang Zantel Plus Coffee Mix adunay suya nga naay isoflavones nga makapugong para dili tubuan og mga bukol og ubang klaseng sakit. Inom na og Zantel Plus Coffee Mix.
0: The Secret of Health.
3: Good news sa tanang coffee lover. Bag-ong produkto sa Yes to Health ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, nagvitamin D3 ka pa. Ang kape nga walay delikado sa naisakit nga diabetes kay stevia ang gipatamis. Ang Premium D3 Coffee Mix mupalig-on sa mga bukog o resistensya.
0: The Secret of Health.
3: Hangtod sa sunod nga programa sa The Secret of Health.
4: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.

0: XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines. XFM.
1: Oras sa XFM Cebu, Philippine Standard Time, mga katropa, alas 6:03 na sa Kabuntagon. Ato ka oras, mga kilandali, subganin nyo sa Lamian, Humot, Sustansyado, mga katropa, nga kape, ang itong Santo Plaza Coffee Mix, mga kahigalan, sumunin itong gikape, karo mga kaigsunan po. Kay kining ato ka kape, good for the heart, memory, immune system, mga kahigalaan. Sa soya powder, mangosteen, ug ang kamunggay. Asa mo, mangita ni kapiha mga kahigalan. Kato mga nagpalpitate ilang kasing-kasing diha mga kahigalan. Or else, nervyoso rin kung mga pena. O na ni tubag sa kape. Ngayon yung ipangita mga kahigalan. Kape nga why caffeine. Nga magapalagsik, tambal pas mga balatian. Santong Plus Cop Mix. Nga ginama si Yaswell Incorporated.
2: Yes, to help.
3: Adlaw-adlaw, may mga panghitabo, may mga balita. Kahigaw ako, angay nga masayod. Bisan sa kapaspas sa kalibutan, sa balita, dili ka mabiyaan. Dinhisa, Kasikas Express. Balita, Sikas Express. Balita.
1: Lex Non Arige Est Violanda. Ang balaw, dili angay pasipadan. Bisan sa labing mga gamahanan.

0: Sugbo, Kabisaya, ug Mindanao, Higala, kumusta? Good morning, good morning, good morning!
1: Good morning!
0: Sa Gapon, adlaw tro mga kigalan po nga Lunes. Thanks God, it's Monday! Monday, Monday, Monday mga kigalaan! Kumusta man yung adlaw ka Monday, ha? Hopefully, kondisyon mo ng adlaw ka Lunes, mga katropa, ha? So, pizza 4 ng buwan usab sa Mayo tuwing 2026, mga kahigalaan. Okay, kumusta man ito mga katropa? Sugiri kay Sex FM Cebu 80.3. Okay, sa ngalan siyong regular anchorman, ha? Katropa ka, gato sab nga hindi nga ambunga nga abogado ha katropa nga Trinay Malikay Galon kita sa'y mag-uwan-uban hangdod da alas 8 karumuntaga ang inyong bus kalagad sa kanginaan ang inyong anchorman katropa nga Erika Pahanuno da Amaro good morning. Okay, ubanin ko yung mga kahigalaan hangtod alas 8 no? Din sa first portion po sa ato sa mga kinipog balita mga ilan station. Kaya ito rin hisgutan ito mga labing labas ng mga balita gikan sa lokalidad mga kahigalaan, mga issues, no? Gikan sa lokalidad nga doon sa kaluan sa gawas sa nasod. Mga issues nga napapanahogang itong hatagag igo ka pagtagad. Mga issues nga may labot atog hariga lungsod. Ha? Gatong panimbayan ni adlaw ng Lunes. Kumusta, kumusta, kumusta, maing buntag?
1: Good morning!
0: Happy Monday, happy Monday, happy Monday, mga higala! So, kumusta man yung adlaw ng Lunes, be? Kumusta man ito mga katropa ni Chika, kuno mo, be? Status, kuno mo, be, mga kahigalaan po, di ba? Kaya, ning adlaw ng Lunes, Monday, Maui Day para suban. Pero, maringingon mga kahigalaan, ha? Unsig adlaw na lang, og swildo na po, ha? So, sa ito mga kahigalaan, mga katropa, kumusta man yung adlaw ng Lunes, panangat yung mga mainsay, ha? Kay live na taron, mga kahigalaan, sa mga nagpaminaw na ito karon, ato sang itimbaya, mga kahigalaan po, no?
1: Good morning!
0: Sa itong mga tigbalay, mga kahigalaan, mga nanay tatay, ating kuya, mga lolo, lola, mga cheeky things, ha?
1: Good morning!
0: Nagaroon sila, kabalayan, boarding houses, mga bayag, sol sa kamerkaduhan, maing buntag, maing buntag, maing buntag!
1: Good morning!
0: Maing buntag sa mga katropa di, ha? Nagapaminaw baya XFM Cebu 8.3 sa tagsa-tagsa niyo ka mga radyo dahan, no? Baya FM band, mga kahigalaan, no? Ay, pwede man taga madungong, pwede tama kinipong batian, mga kahigalaan, sa kinipong FM station, no? Na 8.3 XFM Cebu, mga kahigalaan. Agas to mga katropa nga nagapaminaw karon mga nanay tatay at kuya mga lolo mga chikiting sumanik niyo hangtod alas 8 sa kabuntagon sa toga pagubanuban sa tung tulmanon inyong tulumanon mga higala pod
2: kasikas
0: agas standby mga kahigalaan pod ato pang itimbaya ang ato mga katropa nagapaminaw karon baya serious lang gibanihog sa kyanan. Good morning.
1: Ato
0: mga drivers, sweet lovers, yeah. Adlong Lunes ron. Although, di man kay traffic kay bakasyon man, mga kahigalaan. Pero sa mga drivers, da, obey traffic rules, defensive way of driving, blow baguettes, mga kahigalaan po, da. Di magkiat first priority ang safety, yun. Onya, defensive way of driving, mga kahigalaan. Para luwas in taon tang mauli sa itong pamilya. Yeah, dito magkiat di ano kay paralikay road rage sa kuya urbang road rage zone mga kahigalaan po no kung ganito magtinunok kay karon mga kahigalaan mamusila sa para luwasin taw tang mauli sa pamilya bound tag pasensya di mga drivers po na yes sa mga drivers sa ato mga e-bike drivers nagmonitor po via bluetooth speaker sila good morning good morning good morning,
1: good morning.
0: Sa mga tricycle drivers baiga buntag may buntag ato sa mga kinipog taxi drivers no? TNVS drivers mga nagmaniho po silang pribadong sakyanan may buntag may buntag may buntag kanyang tanan mga katropa yes mga drivers mag-uban-uban na hangtod na alas 8 karoga buntaga mga kahigalaan anya sa ito po ng mga Facebook viewers pwede nang tamakita sa ito mga kini Facebook viewers no? Naman rin nagpaminaw mga kahigalaan kuhan ko naman kaya nabag pasikati ko na tayo ninyo mga kahigalaan po no? Asa man yung lokasyon karong mga oras ha? Asa mong dapita mga kahigalaan i-comment ko na address itong comment section no? So hinon wani link atong comment section mga kahigalaan sa duwa Pero maguban-uban ta sa mga mensahe. Greetings mga kahigalaan. Sa mga tas mga nag-kwanda, celebrar, no? Birthdays, anniversaries, mga kahigalaan po. Da?
1: Good morning!
0: Sa maiga buntag, mga kahigalaan, no? Oy, belated happy birthday day. Wala ron mga kahigalaan ito kaoban. So, una kung doon na ipaniod doon ron. Si, kwan po, da? Pila na edad ni katropang DJ Rin at Sinita, do? Dato mga kuan na 30 na.
3: Wow!
0: Wala pa si 30 na. 29. Ah, 29. So happy 29th birthday day no ni katropag MC Rulan, aka DJ Rina Chinita mga kahigalaan po, da. O niya, kuan po day, happy anniversary mga kahigalaan po. No? Morning ang inyong gikauban mga kahigalaan si katropang Attorney Ray Gelon mga kahigalaan unta supposedly pero tungod sa kining anniversary mga kahigalaan po no nila ni kining attorney fiscal mga kahigalaan po so murag attorney sa magdaron mga kahigalaan po no? May mga naka-coat and tie mo ta murag taga-attorney mga kahigalaan po no. So, standby mga kahigalaan sa itong mga katropa. Sukin na kayo sa XFM Cebu, sa itong mga Facebook viewers. Sa itong mga magpa-greet na ala, i-greet na, ipanangat niyo mga greetings sa mga kahigalaan. Kaya sa itong pag-uban-uban sa kanginan, no message shall left behind mga higala po. Na? Why kalimtang minsay? Why kanabag mga kuhan ninyo niya? Kanabisag tublok, panabasaho na mga kahigalaan po. Na? So, standby mga kahigalaan po. Na? Si Ma'am Josephine Pagulaba. Good morning, katropang Eric. Always listening from Tangke Dali Saya. Exciting, ha?
1: Good morning!
0: Good morning ni mo diha, Ma'am. Exciting morning, Ma'am Jocelyn Pagulaba.
4: Mga katropa, exciting!
0: Onya, Sir Jovita Resgado. Good morning, katropang Eric. Amaro, mahinga buntag po diha, sir.
1: Good morning!
0: Yeah, Sir Lisat B. Adinog. My birthday yesterday. Idol, katropang Eric. Dungan mini. DJ Rina Chinita. Hey, belated happy birthday dia, Sir Lestat P. Adinog.
1: Good morning!
0: O niya, Ma'am Rosavilla Villamor. Good morning, katropang Eric. Sir Arvin Habas.
1: Good morning!
0: Dodong R. Fulgirinas. Good morning ninyo nga tanan dia niya. Sa ito sa mga YouTube channel, no? Pwede po tayo makita mga kigilan sa ito sa mga kining YouTube. So, comment lang mo mga kigilan po. Ay, ato lang basahin ang inyong mga mensahe. Wal magdagan sa itong programa, mga kahigalaan. No? Sir Jerry Camacho, maayog good morning ni mo, diya, sir.
1: Good morning!
0: So, good morning, good morning, good morning, good morning! Good morning, stanan, mga higala po. No? Kanya sa mga nag-lantaw karoon, share the live, share the live, share the live, mga kahigalaan. No? Para ubay-ubay tayo mag-uban-uban sa kanginan, sawaan kini mga labing labas ng mga balita, hisgotanan. O niya, participate po mo mga kahigalaan kay, kuhan mo, bagsakin mo sa oral, kuhan po, no? Oral resuscitation. Kaya bang participate po mo mga kahigalaan po. O niya, Sir Urban, matod pa niya, good morning, katubang Eric, advance, happy birthday. Uy, kuhan niya, marag... advance, no? Or kanang belated ni. Ano sa mga birthday ni Sinita kahapon? Marang kahapon yun si Rhea. Birthday day ni DJ Rina Sinita. Always watching, listening from Subang Dako, Mandawe. Good morning, taga siyudad sa Mandawe niya. O niya, atong i-greet na no? Sa mga di lang yung kakomment makilaan, atong i-greet mga nagpaminaw cross Dakbayan sa Sugbo. Dakbayan sa Mandawe. Dakbayan sa Lapu-Lapu.
1: Good morning!
0: Da probinsya sa Sugbo, mga kahigalaan. Maying buntag, maying buntag.
1: Good morning!
0: Taga, kuhan po, probinsya sa Bohol. Oy, kumusta naman ito mga taga-probinsya sa Bohol? Mga sano, sana ni katropang Eric Sinas Manay, itong ni katropang Jerry Kim Sunoxilio.
1: Good morning!
0: Maying buntag yung tanan. Na, kumusta naman mo? Comment ko namin kung kumusta naman niya.
1: Good morning!
0: Sa itong, kuhan po, from ni Gros Island Region, mga listeners, viewers na to.
1: Good
0: Leyte
1: morning!
0: Area, Northern Mindanao. O, asa marong suka sa Pilipinas, gawa sa Nas so na, mga OFWs na ito mga kingsuna na.
1: Kaysa
0: gustong stay in touch, keep in touch sa mga carnivals, mga itabo, dinis Pilipinas. Maing buntag, maing buntag.
1: Good morning
0: o welcome sa kapos sa pag-uban-uban na. Sa ito ka tulumanon inyong tulumanon mga kahigalaan. Kaya standby sa mga unuhaga balita mga katropa. Headlines ni nga ito ka pag-uban-uban sa ito ka tulumanon sa unaga hugna mga higala. Sa kapos sa ito ka kasikasik. Express Balita.
1: Kasikas Express.
3: balita.
0: Agarintas ng mga uluhaga balita, mga kaigilan ko na headlines. Arintas ng headlines, mga kaigilan, kay Arita Magunas ng top story. Kay inflation, tingnan man umun o kanibang uminto sa sula, no? Wage hike, kumbaga maghila, nagunas mga gustog yung masulban, ha? Sa labing daling panahon sa itong mga kaigsoon ng Pinoy, base ni sa usa ka survey. Karoon sa may gihimo, karoon sa itong mga kongresista. Busy man sa impeachment, mga higala. Gusto mang humanunday ng impeachment. Huwag matangtang si BP Sara in town, mga kahigalan. Unsa na? Ay, nako, in town, mga kahigalan. Unsa naman in town niya nga ito sa mga kuwan in town niya, mga kongresista. Sa mga surveys, gusto sa mga Pinoy, ginintaw ang panginabuyan. Pero ilan, naniguro silang panginabuyan, mga higala. Marag na kadawat o mga minalitang kwarta, mga higala. Ay, nakuintan, mga kaigsunan, pahita ni Pilipinasa. So, balik-balik ka na ito ni mga kaigsunan sa Pikas Bahin Usab, ha? Aritaning viral, mga kaigalaan po, ha? Kay doon ay kwan, no? Mga urban poor sa slum area sa siyudad sa Mandawi ni. Kwan man niya, kanabag doon ay citizen nga naka-video, mga kahigalaan, sa ilang mga panimalay with aircon man, katropang rap-rap. Pero, mingon pa sila, huwag buta na, init man. Pero, mauni, sayro nun pa ni mga kahigalaan kung sa pagini, mga poor peace beneficiaries man, mga nagdawat man ni sa ayuda sa katawang Pilipino, mga kahigalaan po nito. Ay, videoan nito, kabantay ka. Viral ni mga kaigalan kay Nay Osaka Nidisen. Mga nisman, suya po siya. Kay doon ay aircon ng mga nasa slum area. Matod pa niya, mga poor peace beneficiary, yahayas, mga kagaral. Oh. Ay, di aircon man, kami intang nagbayad ng mga buhis. Grabe ang pagbayad ng buhis. Napunta nga to sa mga ayuda programs in town. Wami aircon in town. So sa mga upa kakita ni video ha, tanawan ninyo, mga kaigalan, kuha pa mukha kita. Kita na mo, ruwap ah. Kuha pa mukha kita, hala, tanawan ninyo. You will miss one half of your life. So tanawan ninyo, mga kaigalan, sa Facebook Live karon. Tanawan ninyo, mga kaigalan, po. Nakipakita ni Katropang rap-rap. Ani-ana. Kuha ni siya, mga kaigalan po. There is sa may slum area. Ha, dala, dala, dala.
4: Membro ng
0: 4-piece. Membro ng 4-piece. Aircon.
4: Naka-aircon.
0: Naka-aircon. Slum areas ko no, pero naka-aircon.
5: Sana
0: pero manigingon, mga kaigalan, ipindihan mo na sa paningkamot. Paningkamot po doon para maka-aircon ka. Mauni, mga kaigalan po, trending na karon sa social media, mga kaigalan. Pero, yeah, sa ba ni for reals purposes, mga kaigalan? Kaya ni, pila ni kasekats ka trumang rap-rap, wala, reals na. Kung siya content creator, kung siya monetize niya ang Facebook, awa na, reels na ni, mga kaigalaan po. Tarog reels diha. No, kanabang paningkamuti nga ma-monetize yung kakay. May kaka-aircon, sama ni. No? Slum area. Pero in fairness, mga kaigalaan, awa, gagmay kayong mag-isigot ang 4-piece, mga kaigalaan. Ito lang itong i-insert. Kay kung basihan na ito, itong lokasyon, pakita lang kung palihog doon. Pwede na. Balik lang. Kung makita niyo, mga kaigalaan, tagpi-tagpi ngayero ang ilang bongbong, ilang sin taya kayo, mga kaigalaan, naa sila spagat-patan, mga katropa. So, slum area, in short, mga kaigalaan, no? Pero, aircon to by spot, eh. Ano sa mga to? Aircon yun, no? Parabag, by food spot, eh. Pero ang katungo sa aircon to. Pero di ba ka to decoration? Kay mahal na ba yung kurente ron, mga kaigalaan po? Iyan maninggi po ko, Sadra. Naka-aircon. Aircon yun. Ang mga aircon, eh. Aircon yun, mga kaigalaan. Magbote ka, oh. Magbote ka, mga aircon, eh. Pero wapa ni maningog ning maong mga kinipong tigbalay diya sa may slum area sa siyudad sa Mandawi, ha? Magbote na mag kinibang aircon, no? Di ba kami mabayad sa kurente? Pero ang kaning usa, marabag, kay diri sa Pilipinas lagi, mga kaigsunan po, no? Ang atong gobyerno daw sa ang atong mga kaigsunan, mga kabus in town, o sa napapagawa na, mga kaigalaan po, gitudluan nga, o sa iba, matod pa, sobra na kayo, mga ayuda, magtinapulan, mga kaigalaan. Kay basta pobre ka, mga kaigalaan po, samantag doon na kayo mga anak kikipatong, ha, automatic, membro ka sa 4-piece. Onya, panahon sa kinilagi karong sa mota, maghinangat na sa mga kahigilan po eleksyon. Onya, usas mga gamiton, mga kahigilaan po dito. Ayuda, mga kahigilan. Palambuon ang ayuda sa alag sa mga purpose beneficiaries, mga kahigilan. Onya, muipal dahil yun tong kuanpod na kanabang namulitika mga higala. Oh, di ipasalig nga oh, ako nang panakan ng kinipong ayuda sa kining purpose. Eh boto po ng mga kinipong tawag aning mga tao, daog po si kinipong congressman. Paldo sila mga kaigalan po nito. Edris Pilipinas mga katropa matud pa. Okay, na may panultihon mga kaigalan po. Di ka sigig hatag og isda mga kaigalan. Tudloan nimo ang tao unsaon pagpangisda. Dapa, basig mo ni katropa grapra tanawa ni. Pero kani murag pil na ko AI ni. Mao siguro tong nagka-aircon tong mga nasa slum area. So kani ha, kani mga kaigalan, di ko sure kung kuan ba gini tino or ba gini or di mga kaigalan po. DSW, Purpose Beneficiaries, free aircon from the government, servisyong tama para sa pamilyang Pilipino. AI ni o di? Tanawa ni mo, air condition inverter. Purpose Beneficiaries, yahaya God. Yahaya sa mga Purpose Beneficiaries kung mauni mga kaigalan. Wah, siguro ni, di siguro ni tinood mga kaigalan po. Di ba? Yung mga kag-4-piece beneficiaries, nagag-aircon. Yahaya po da, magpa... Mimbro lang, tani doon rap o 4-piece. Kamani yung mga kahigilan sa in relation ni, ato lang nang i-connect mga kahigilan, ano ba ang usas mga viral po nga post karon nga lagi, urban border sa slum area, students Mandawi. Yahaya, nag-aircon man. Di ba kato hinatag sa DSWD mga kahigilan po? Malagi na kay usas mga kinipong usual thing no naghimo karon sa gobyerno sa Pilipinas mga higala maning matod pa sa uban ng mga nikayo din taon doble triple mga higala kuan man kinibang tax mga higala sabot nag nanarbaho ka matag pizza 30 katro mag rap rap watay mahimo kaltas gano mga higala po dito deduction dayon mga higala yayain to mga way trabaho. Sige lang itong panghanak mga kahigalaan. Panaggag-anak niya. Purti ng kabusa ito. Sige, dawat ko ng ayuda. Gikats purpose nga. Buhis sa kinabagaan mga kahigalaan in town po. Pero sa awan taman eh. Luoy sa nga itong mga kahigsunan. Kundi na ito, kanabang ayuda. Una-unaon na ito nga, it's better to give than to receive. Sige na lang mga kahigalaan. Sige lang, balik-balikan na ito na kay... Parang ipaagig komedya pero it hurts mga kahigalaan po nila. Truth hurts mga kahigalaan po. Kaya makita na to nga luoy lang sitwasyon. Mura manigpasuya silingan. Kami na may aircon. Tagpi ng yero ilang ganipong balay mga kahigalaan. Pero with aircon. So, kuan ba? Ganibang pareha na ito katulang na pobre pero sila may pagkahilas mga kigilan. May pagkahilas mga kigilan po. Sige lang, atuloy nga atagag pagtagan mga katropa po. Speakers sa bahin. Si kuan day, Sir Jeff Phillips. Ay, meaning sa purpose day mga kigilan po. No? Unsa may meaning ninyo day as purpose? Bantawid Pamilya Pilipino Program. Mga gina, mga higala. Pero si Sir Hava Phil, ang meaning ko ng 4-piece sa mga kigalan, 4-piece, upat kapi mga kigalan, pansugay, pantagay, pang-parlor, ang usa, pang-shabu. Tinuod yun, sir, 4-piece gan. Bago ng meaning na yun, 4-piece, ha? Ay, kani, at kuan man, di man ta mo angkon di ha, in denial man yung uban, pero mauni. Inood ni, pang sugal mga kigilan, igdawat niya, ikubra, sugal mga kigilan, palit swertres. Inig ka, dawat sa purpose mga kigilan, pabugnaw sa inomog red horse mga kigilan. Kini, pang parlor, magpariban mga kigilan, sabot naghapit na ilang birthday in town mga kigilan.
3: Sana all.
0: Og pang shabu. Di yun, malalis na kayo mga 4-piece beneficiaries po. Nga, kada ba yung nagpapadagdag ng oras mga kailan? Shabu, sige na, no? So, sir, haba feel, no? Taba ng utak mo, sir. Mag, na din ka 4-piece. Yeah, la, tabog taglaing ulohong balita. Baton pa, dirisdak pa yung sugbo mga kailan po. Sugyot ordinansahon sa Cebu City Government ka magdili ni sa pakigtransaksyon, no? Sa mga negosyante niya nga dunay pariente sa Cebu City official, third civil degree. So, murabag ka ng mag-aga o tagutlo mga kigilaan po. Atong pakpakan kay nakahuna-huna aroy sila ni mga kigilaan po. So, nauwaw na sila. So, ato ning hatagag pagkakan. Nindot niya. So, sa parang problema, kisa may mutri sa kanabang, kisa mga parintian ni mga kahigalaan po dito. Na ay, kwa ni, apila ni ang taga local civil registrar, mga kahigalaan. Oh, oy, ikaw, local civil registrar, ha? Tanawa ko nun ni si Juan B, kay nakatransaksyon din sa City Hall. Niya tanawa, kinsa may parintian ni, ha? Matag, mapunan ang trabaho ni si local civil registrar, mga kahigalaan po. Pero kining mga marukoy nato mga opisyal. Kining mga marukoy nato diha mga bagangan, buayang dagko mga higala. Dili ganimo. Kuan pod kana bang hatag og kinipong saktong impormasyon. Okay ba sila nga asod sila sa third degree or third civil degree sa mga opisyalis da sa City Hall. Ipangan nila lain ang ilang negosyo mga kahigalaan po in town, no? Ilaning ipadas laing tao mga kigila. Kana bang dami mga katropa po, no? Although, bintaha na lang kaysa wag yun mga kilan. Maayo na lang kaysa way lagda mga katropa. Hopefully, mapasar ni sa Cebu City Council. O sundo ni sa ubang mga LGUs. Kaya kasagaran, diha mga nimusod ang kining favoritism mga kigilan. O in short, corruption po mga katropa. Tungon aning mga, ang uban gani, mga kailan, Britain, ACT, no? So may daghang pag lipon-lipon. Kining issue karon sa Dakbayan Sugbo ang mga kinipong accreditation sa ACT, ba na, Pitos Campus, ba na, mga kigilan. Nasayta, kung ang mga kigilan, Britain, mo doso dag accreditation ng City Council. What? Yung sound, naman na si Kwandia, kanibag Abilianosa mga kahigala. Murabag doon ay conflict of interest. Doon ay favoritism mga kahigala. Pero, manigingon nga, kwan po, da? Kana bang, depende gani, mga katropa po. Depende nila mga kahigalaan o kwani, ipasar ni nila. Kaya for sure, doon na magin ni mga, ano, magin na, kinsay dool sa luwag, ma'am, ganyan mabusog mga katropa. Wala, ato ning balik-balikan mga Kilas Bigas Bahin. Ang Cebu Provincial Capital, mapasir garbuho ning halos doble na ang ginaghanon sa mga doktor sa Provincial and District Hospital, mga higala. O na, ato sa pagpakan. Oy, good job, Cebu Governor Pamela Barikuatro. Na-deliver ganyan iyang promise mga kigilan nga panaghanon ganyan ang ato sa mga medical staff, especially mga doctors sa kining Cebu Provincial kinipog hospital, no? O ato mga district hospitals mga higala. So ato magpakan tong gobernadora na. Kay panahon lagi ni kinipong Tita Gwen mga kigilan po rin tao, no? What? Sa mga nasuban, gani, siguro, sa nis mga hinungdan, gano, napildi si Tita Gwen. Kay, ang mga, kwan, ako personally, na ako'y personal experience na mga kahigalaan po din to, no? Akong mama, maragi, tasking dugo, idas, Karkar Provincial Hospital, mga kahigalaan. Ang unsay ingon dito, wala may doktor, sir. Walay doktor, mga kahigalaan, hinungdan, nga, napugos lang ito, ni. Ako, Ikson, natrabos siya nga, ay, ganang, ikaw li bahala, dasip. Nako inta na ka utang-utang inta mi mga kigilan po ta wapay tabang sa ubang mga kwalintan nakatabang mga zero gimis mata to higayon na mga kigilan. Ay nako bintana na lang roha doon na yung mga doktor kay ang mga nurses lang sa may expertise mga nurses compare sa mga doktor ila atiman raman na mga kilan pero mag-opera mag kinibang mga specialista niya sa pag suta unsay sakit. Mga doktor, yun na, mga kahigalaan po din to. So, bintahan na lang, no?

0: resources, equipments, mga kaigalan. Kung taas pa ilang survival rate in town, mga katropa. Kuya lang makabalik tong usa niya. Musunod na po sa DOH stopping, mga kaigal.
1: Wow!
0: Yeah, tangtanga na po ning mga hospitals na to. Balik-balik ka na to na kay sa probinsya Sugbo, sa Guinness concern. Health problem, mga kaigalan. Health concern. Yeah, sa mga provincial and district hospitals, mga higat. O, sa Bicas Bahin. Arita ning, kuhan ni Sharon, katropang rap-rap, viral ni Sharon. Kini bang kani gold medalist, mga kiglandri, Central Visayas, nga homeless, palaboy na lang ron. Marag makililimos na lang ron, mga kaigalan. Nga si Ricard J. Gabatbat, na-rescue ni sa kini mga stopod sa Safe Haven Recovery Village, mga kaigsunan. Money concern, ako personally, diris dakbayin Sugbo, mga kaigalan. Usas ko mga frustration, mga askin observer, mga kahigalan, muni-muni ka des balibo. College pa ko, mga kahigalan. Kini mga taong grasa na naman yung mga kahigalaan po din tao, no? Oh, kwa na lang yung tao, kanang nanganak na lang ko, nanan lang ko yung ulit tao. Narot-hurot na lang yung kumbuhok, mga kahigalaan po din tao po, no? Ang akong mga kining nakitaan din mga taong grasa, katrupang rap-rap na mga hapon. Oh, nanambok na lang uban, ang uban, namiyahok na po. So, nato'y video ka ito pang napakita ka ito. At ito'y pakita mga kiklan kay na-vlog mango di siya. So, sa ka-vlogger, siya na, ingon ng vlogger ba, may lagi ka mo English, no? Yan siya, tarong sa siya ikastorya, mga kiklan. Makingon ta, di pagid sa kanang was maing panimuot, no? Napagid sa maing panimuot kini si Ricard J. Kabatbat. So, kanhi pride of Cebu din yung mga kiklan. Gold medalist, mga kiklan po, da? Sa mga torneyong pang-international po, da? Pragmaton pa usap niya kay. Kaya ato'y play dong, ato'y play. Kay, okay, mga manis siya. Paminawan niyo, may siya mo English, ha? Mga kaigalan.
2: Excuse me, may sa question. Actually, I want to go to Quenz.
0: Dili ni siya, ang vlogger ni mga kaigalan, ha? Kanin dito ba si Ricard Jay na ni?
2: Which lang hotel? No, it's Quenz Ju Hotel.
3: I don't know. Quenz Ju
2: Hotel. I'm sorry, first time here.
3: Where is the address of Prince Jumotel?
0: May English, that's Korean Garji.
2: Virama.
3: Virama?
2: Yeah, yeah.
3: Virama is there.
2: Where can I find?
3: You will U-turn first, then you...
0: Oh, U-turn first, then you go to B. Rodriguez and you...
2: How many minutes
0: you swear to Abrap. In English ko kahari.
1: What?
2: 5 minutes
0: only. No, may English, Ricard J.
2: Away from here or nearest?
0: Although, mailag yun nga, marag, nidaot na siya, mga kigalan.
2: Can I give you something? Because you're so very, you help me. Okay?
3: It's up to you.
0: Oh, it's up to you, ma'am. Come on, kasi may English yun.
2: From where are you? From where?
3: This is my birthplace.
2: Hi. Are you born here? Cebu City? Where in Cebu City?
3: Before, I live in English Virama.
0: English Virama, kuno siya sa una.
3: David, the Virama you said is this part before where I live.
2: Okay, thank you so much. What's your name?
3: Ricard J.
2: Okay.
0: Salamat. No, Ricard J.
2: You're speaking in English, kaway?
0: Yeah.
1: What?
0: Gibla, gikwano to siya.
2: Nakuyatag niyo, Ali. Nakuyatag niyo, kay Butan, kika, Ali. Nakuyatag niyo ba? Balipay na kuli mo, kay Butan, kika. Pag-answer, Rika.
3: Now, I'm homeless beggar. Wala po'y punanan, makalimos.
2: Ah, okay. Makalimos na ka day? So, asa mo mga pamilya niyo?
3: Nagabang na sila.
0: Nagabang na lang yung pamilya?
2: Anong na-homeless man ka?
3: Wala naman may punanan. Demolish naman.
0: I-demolish sa sluya nila, no? I-demolish sila. Niya.
3: Sa Vicente Ferre Parish.
2: Wala, asa mo kumitag ka, on?
3: Demolish sa po, mga tindahan.
2: Demolish ka. So, unsa may mga skills ni mo, skills, kanang nakano?
3: Gymnastics, nga yawyan, kickboxing.
2: Oh, kickboxing, yawyan ka.
0: Gymnastics, yawyan, kickboxing.
2: Yawyan, sampul ya, o sampul?
3: Wala, wala, practice, rounds
0: ba? Loy, kaya na, way, sinilas in town, katulang rap-rap po, no?
2: Oh. So, wakay, sinilas?
0: So, itagaan niya sa kininto sa vlogger, katropang rap-rapon. Kato ko ng laing video, katropang rap. Kato, anti-medicancy. Kaya niya mga kikilan po, no? Si Ricard J. Kabatbat.

0: mga kaigalaan po. Kuan ni siya, kanabag rescue na ni siya sa Safe Haven Recovery. Sa, dala. Gidool siya sa... gidool ni siya. Amrag kanere-dere. Pero, nato'y usaka... Waragwaan ako masaya ng usaka video. Tabangan siya sa city government ron. Ako na yung mga tao nga, or city government ba? Pero niingon to ni Sri Karji, karo na lang mo, mutabang na ako, ngayon na anin ako. Sa una nga, madapaw ta, katulbang rap-rap, magpakuan na siya, ni dool siya, pero kanang daw sa nature po ira siya, mga kaigilan. So karon in town, luoy na kayo siya, mga kaigilan. May na lang kayo in town. Kadabang na rescue siya, aning Safe Haven Recovery Village, mga kaigsunan po din town po, no? At least, matagag second chance, mga katropa. Kay di naman to siya, kay murag idaran siya, daot na siya, mga kaigilan. Iyang skills as kinipong gymnastic, yawyan, kuhan, usap itong usap, kickboxing, mga kaigilan. Pwede mo niyang itudlo sa mga kining bagito nga mga kuhan po, no? Kining mga aspirants, kumbaga, mga higal. Pareha ba itong pitra ba ito? Katarapang rap-rap, kailan ba ito? Sa una, masugatan na ito. Kwanto siya, kana bang, sige rin ito itong istorya, mag-ilis sa igyo day. Mag-English-English kay Maestro Masanto si Pitra po din taong nawad ang sumahing pangisi. Karon, nahimo na siya balik as asset sa society. So, kining mga kwan in town day nato makiklan ng mga libud suroy, mga kinibang tawag ani mga kigilag mga taong grasa niha. Mas mayo, tagaan gini nato sila kana bang shelter ba? Katropang rap-rap po, da? Kay, awo, kung wa ni ma-vlog, di na ito masuta, nga daan din siya skill. Kanhi, Cebu City's Friday po din siya, mga higal. Malagi, ang atong nabantayan sa Cebu City Government, murag na taligaman maning atong mga taong grasa niya. Karon, asiyan, posibleng, hipos na sila, mga higal. At doon sa movie sa kanang suok-suok nga di kayo mag-i-add sa ruta sa asiyan. Daghara ba magsuroy-suroy nga delegates kanang hipusa sa ninyo bi? As depende ka sa inyo ibutang taong kanang kuan dia kanang bang kanang hilit-hilit nga lugar po dito. Sumali na kalisod mga katropa. Ha? Kay namang tatay kuan po da Vicente Soto nga Center for Behavioral Science mga kaigalaan. Na atay kana bang siguro kuan po da namay kwartang Cebu City Government. Pero ganun huwag yung takatukod o shelter for kaya mga rehab shelter ba? Kaya ang Vicente Soto pang probinsya man ang mga kigala. Under provincial government mga katropa, no? Pero ang taga Cebu City, ano na lang po niya mga kigala. Kaya huwag man tayo kuhan in town. Dire Cebu City, o say, makaingon ko, mismanage ang Cebu City mga higala. Cebu City, sentro unta sa kini mga patigayon komersyo pero watay Cebu City College in town mga kaigala. Why, amot, nga nung wa magtuko, nagsalig sa mga private kundi, kana bang colleges, mga state universities, mga kaigzona. Lapigans man daw eh, talisay, lapu-lapo, ang Cebu City, wag yun noon. So mga ni mga kaigalaan po, balik-balikan nato ni mga isgutanan. Kayo sa nisa kong mga kana bang nabantayan diri Cebu City area ha? Nagaki mga amaw-amaw in town diri nga huwag itagal. Ang uban, huwag nagkinintay parol mga katropan. O niya, subo nga palandungon ba? Kita'y pinakadato diri sa Sugbo. O, kita'y kuhan kayo kana bang much developed nga LGU. Pero tanawa, daghan kayong mga huwag mataga dihang palapoy. Daghan kay diyang mga kanisya si Kening Ricardo eh, gi kana bang demolish ilang panimalay mga kigalaan na homeless na siya mga kigalaan. So, himo city government ani mga kigalaan wala ni sila eh, kana bang pag demolish ilang panimalay wala sila bayari relocate diay mga kahigalaan in towns why aloy gid in town lang balik-balikan nato ni mga kahigalaan. Okay, sometimes kining balitang nasudnon po nato House Committee on Justice irekomendar na karong adlaw maghilan ang articles of impeachment diha sa plenaryo po. Sa kuan ni kana bang kinatibuk-an na gyud mga katropa. Dibatihan, butuhan na gyud sa tanan kay pag last kwan pa man to, committee level, no? Batok gapon ni Vice President Sara Duterte. So sa top story na to gyud na, inflation uminto sa sulan, nagunang concern sa atong kaigsunan nga matagal untag pagtagad sa kining gobyerno. Pero unsay gisiguro sa mga hanggaw mga kaigalaang kongresista? What? Impeachment. Nagpakalimpyong mga kinipong hanggaw, mga kaigalan. Sa Bigas Bahin, mga katropa. Si Representative Edgar Irice, no? Hindi ni siya mapil sa butuhan sa impeachment batok sa atong Vice Presidente Sara Duterte. Matod pa niya, klarong pamulitika. Dili gyud pure accountability sa mga public officials ang gitan-aw. Kundi persecution, pagtangtang sa kontras politika, mga kahigalaan nito. Mayo pong gibuhat ni Risa. Ay, diha, numbers game ang gina, mga kahigalaan. Masaka lang sa upper house, Senado, mga kahigalaan, ang articles of impeachment. Kung mayorya, two-thirds man siguro gihapon ni mga kigalas ginaghanon diyan sa ato mga kongresista sa lower house, kumupabor sila. Masaka ang articles of impeachment ganto sa Senado nga maoy sitting as impeachment court, mga kigalaan po. Lara ba yung mga nanaad ko nung hay dito nga patas? Air ko no, pero klaro na ko, gasa na kapusta, mga kigalaan. So, balik-balik ka na ito ni mga kigalan. Speakers sa bahin usap, mga katropa. Si kanhi Senate President Coco Pimentel, no? Niyawag sa mga senador nga muboto subay sa konsensya, mga kigalan. So may tagain silang sabon kining Sir Coco. Ato bang sabon nga doon ay konsensya? Iyang giyawag ni mga senador, vote according to your conscience. Magisgotag kung ugaling masaka ang articles of impeachment, madayon yun ang impeachment trial batok sa Vice Presidente Sara Duterte, mga kaigalaan. Okay, speakers, bahin mga katropa. It's a film. Headline. Matod pa mga kaigalaan po si PBBM, no? Atong halangdong mahal na panggulo. Panggulo mga kaigalaan. Pangulo, no? Demando na sa dineliang ayuda alang sa itong mga dulanan ni kuan, ha? 200,000 ka mga individual na apiktado in town sa Ashfall sa Mayon Volcano, mga kaigalaan. Dagan in town dito, apiktado kayo. Pero bilib ko sa uban, katrupang rap-rap, ha? Girils, gihapon ang ilang kuan in town, bating kasinatian sa kiniintawang Ashford. Palihog tag, pakita ito, katrupang rap-rap. Katrupang video, ha? Kita ka itong balik-balikan na ito, itong girils, uy, mga kigal. Girils, ag kining pagbuto sa Bulkang Mayon. Itong marag, kuan sila, katrupang kining... Kana ko, late, kining late na ko gisen po dong. Adi bang mga wahin na nga kuhan po, videos, ha? Kay, kuhan ni mga kigilan po, no? Kaning kuhan dong. XFM naman yung nagpost, ani? Jogging gun wrong o abo, gikan sa pagbutos may yun, giduwaan sa usaka. Oh, dala, oh? Oh? Grabe, eh. Oh? Ang uban nito na problema sa Ashford. Pero kanisya, grabe ka creative. Grabe ka kana bang pagpakita og fighting spirit, kumbaga mga kigla. Liman kag tanawa na oh, mura nag kwarentan, mura nag multo mga katropa. Morden ang putiya siyang naong katropa ng rapra. Kay kwan man ni mura beni oh, liman kag gilamos mga katropa. Gilamos unya ni kuan pag katawanan kay pangagiyang duha ka ngipon mga kaigalas subangan. Kuan ni kana bang oh yang gi nya kuyo kay yung background music katubang rap rap si Jovit Baldivino. Grabe ya gi kaligong kuan ni Ash or Abu gi kas Bulkan. Grabe ya tawanan po, no? Sorry. Viral na magiging kwarta na mga katropa po. So, ingunana lang na. Fighting spirit lang ito na. Oso. Gadjaging ba ni siya? Gadagan siya. Gigukod po siya sa aspol mga kahigalaan sa mayon. Or gadjaging. Gano'n siya. Kigadaman siya ka ng kwan po. Energy drink mga kahigalaan po. Sabahan niya mga kahigalaan. Niya ang update ano yung mga kahigalaan. Kung na si PBBM ni Mando nagdinali ang ayuda niyang DSWD. Marag nangandam na. Mga kahigalaan po. Da, kay grabe. Daghang napiktuhan ano yung mga kahigalaan po. Da. O gamaw niya itong mga naglangkob sa mga balita mga kahigalaan. No? Yeah, standby sa pagtuki na to, mga kahigalaan. Samusap na itong mga issues gutanan. Sa mga dunay minsay greetings niya mga kahigalaan. Ipadangat na niya karon. No? Ato rin hatagag pagtagad kay subay aning atong top story. Inflation, uminto sa suhulan. Karon usaka na po nagbalik ang precious bruktong petrolyo. Maoni, kuhan po, base ni sa Okta Research mga kahigalaan po. No? Maoni, nag-una nga pagnanglanon karon concern nga gusto nga kanyang mahatagag pagtagad yun in town sa katawang nga Pilipino. Pero di ay mga kongresista na to. No, nakadungog ba mo ka nang nagkuhan ni sila? Naghimos lag urgent bill diha mga kahigalaan? Nga, kana bang, kuhan yun yun eh, batukan ng inflation? Palambuon ang suhulan mga kahigalaan? Wala. Ang giuna, impeachment. Ang giuna mga kahigalaan, personal. Rather than public interest mga katropa. Sa may komento ninyo, ano mga kahigalaan sa taga House Committee on Justice? Tarong ka ni sila? Tarong panigpaminsar mga kahigalaan? What? Una-una ng impeachment at tanawa. Crisis kayong panahon, mga kahigalaan. Sila, kung lang yun, mura na gintaw, kabayos, duluhin to. Wa na ginintaw paglingilingi, mga katropa. Wa na ginintaw maghuna-una nga. Asa, grabihan na ginintaw sa panahon karo, no? Grabihan na ginintaw sa kalisod sa panahon. Inangla na sa mga kaigsunan in town nga mapaubsan ng presyo sa nagmahal nga palalito. Or di ba ka maumintuhan in town nilang suhulan kay nagana in town nga pas mong bitok. Wagi din tao ni sila ning huna-huna mga katropa. Kailang balik-balikan nato na mga kaigsunan po. Apan sa dipa, palutson sa nato mga importanteng pinundon. Sa akong pagbalik ha, kini bang Tokyo nato ni mga issues, standby po sa second half mga kaigalan. Sa ito, kini po Kasikas Express balita nga newscast. O ingon man, no? Sa pagbasa po si mga minsay, ibalik nila nato basahon yung mga minsay mga kigilan kay ubay-ubay naman mong nadagat kabinsay din eh. Ato na yung balik-balikan sa pagbalik sa balon sa mga importante nga pahinumdo mga kahigalaan. Oras sa XFM Cebu Philippines Standard Time mga kahigalaan alas 6.49 na sa Kabuntagon.
1: This time check is brought to you by Santon Plus Herbal Oil. Pagod na katawan, mag Santon Plus Herbal Oil. XFM.
2: XFM.
3: Santon Plus Herbal Capsule. Ito'y may maraming anti-inflammatory compounds at antioxidant properties. Inaalis ang mga namamaga sa bahagi ng ating katawan. Santon Plus Herbal Capsule. Napatunayan ng mga scientifico na makatutulong tanggalin ang mga namamagang arthritis, prostate problem, heart enlargement, asthma, sinusitis, fatty liver at iba pang karamdaman. Santon Plus Herbal Capsule. Makatutulong upang maiwasan ang mga sakit. Garantisado at epektibo. Bili sa mga butika. FDA approved. FR number 108357.
4: Santon at Vitamin D3 pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Pinapatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Santon at Vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag Santon Gold Herbal Tea.
5: Mabibili
2: bibili sa mga butika.
5: Uy, tita. Unsa may gipulutan nimo kagahapon sa imong birthday?
6: Patasap ba?
5: Uy, kalamig o danat, tita. Unsa mapod nga klase nga pata?
6: Kanang patang baway ang istorya. Bula-bula.

0: better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
1: Available sa mga butika.
2: Kating, pabalik-balik lang. Gamit na ng Samsung Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Samsung Plus Herbal Oil. Tanggal ang kati-kati. Samsung Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo magaan. Sister Pain.
3: Si Sara Diaini, taga Cagayan de Oro. Sa ka-call center agent. Permikugin na migraine sa trabaho. Nahiragyot ang tama sa ako sa Sister Pain. Baspas mawala ang sakit sa akong ulo.
2: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Ibilis sa mga butika.
4: Gilbert po, security guard. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Umagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
2: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
5: Abli na ang Yes to Health Clinic. Dinhi sa Cebu.
6: Abli na.
5: Yes. Abli na ang Yes to Health Clinic. Dinhi sa Cebu. Yes to Health Clinic. Abli matag Lunes hangtod Biyernes. Alas 9 hangtod alas 5 sa hapon. Ug matag Domingo. Libre na magpakonsulta sa doktor. Dinhi mismo sa Yes to Health Clinic. Ug mapalit nimo dinhi ang mga produkto sa Yes to Health. Yes to Health Clinic. Dinhi lang sa may Sapatera Bilik. Hilid sa Barangay Hall. Abli na ang Yes to Health Clinic sa Cebu.
7: X FM.
8: Oras sa XFM Cebu Philippines Standard Time, mga katropa, alas 6.53 na sa Kabuntagon. Kanina itong oras mga kahigalaan, ginagkan niyo.
9: This time check is brought to you by Premium D3 Soft Gel Capsule. Para sa mas matibay na katawan at buto, mag Premium D3. May Vitamin D3, VCO at Moringa Oil. Kasikas!
8: Balik sa pagwanduban sa atong tulumanon, inyong tulumanon, mga kakilaan. Sige po sa inyong regular anchorman, katropang Attorney Ray Gialon. Sige po, nagkumagigubanuban niyo hangtod alas 8 karumuntagan, yung umbus ng alagad sa kanginang katropang Erica Amaro.
9: Kasikas!
8: Yeah, daon sa tagamay nga greetings sa mga kakilaan po. Kay Dars Jason. Wasan takay ba katropaga Eric Basin Salinas Baguio Tino narabatoy daghang kailang naka aircon kay gipanghatagan gikan sa mga subdivision sa Kotkot Liloa. Basin po sa takay ba okay ang nag vlog po dani kan man wa maniya sutaa dito iya totong interview mga kikilay. Yan mo lang aircon na iko katong namo slum area niya na namo aircon. Yeah, by Roy Barakiya, no, atog ambungan kwartahan ng amigo mga kikilang. Good morning, by Tisoy Ambungan. Musta ba? Marga pong taon. Bakit pati taglata ba?
10: Sana.
8: Og Rani Tapik, no? Good morning, Katubang Eric. Morning po mo sa sir. Asa magkanap ka, Minaw? Kanya, Jobin Lumokso Kadungo. Good morning, Katubang Eric. Always good na Minaw. Tres May Barangay Pahina Central City. Tumoy gika ni Inteng. Bulldog. Ini po ga Madam Juanita. Salamat and exciting. Si Sir Eduardo Tabasa. Good morning, Katubang Eric. Asa day si Attorney Gialon sa... kani kanang asa si Attorney Regalon sa Germany. Kusog mo sa labang. Marag, wako ma-inform yun. Asa, napita ka nang sir. Sad ni Attorney Gabi, nga ako'y muda. Marag, nakatog na giyo ko. Onya, si Sir Tristan White Bigulay. Good morning, sir. Ha? Yarita sa atong pagtukis. Pipila na ito kaminuto sa lang mga kahigalaan. Balik-balikan ni nato ning kinipog issue nato mga katropa kay diri lagi sa kining Pilipinas mga kaigalan usa gini sa concern samtang sa kining kinabag-an mga katropa pod ha? Gani sa kining latest ron mga katropang survey ha? Meaning Octa Research Group may nagsurvey ani mga kahigalan. Ang kinig yung rising cost, nagsaka nga precious mga palaliton, basic goods and services mga kahigalan. Og ingon man kining pag-uminto sa kining sulat gani sa latest nga May 1 rallies mga kahigalan sa ato sa mga sakop sa progresibong grupo. Ilahag yun, makabuhing sulan mga higala. Minimum kanamang living wage mga katropa. Kay base sa latest survey March 19 to 25 mga kahigalaan sa kining Octa Research Group, no? 45% sa mga respondents matod ba kinig yung inflation pagsaka sa kining presyo sa mga nagunang paliton ng serbisyo. Maugin ni nag-una, mag-isigot ag 3 most important issues mga kahigalaan na gusto nilang i-address immediately mga katropa po sa labing daling panahon, no? I-address sa Marcos administration mga kaigsunan. Pero na-address ba mga kahigalaan mo nag-wa man mga kaigsunan po? Silang, ato nag-balik-balikan kay Madod Bausap nila mga kaigsunan po, no? Niyagi kwan eh, sundan, number one kay kwan, inflation. Ikaduha mga katropa, pagpasaka sa kinipong uminto sa sulan, mga kahigalaan po, no? So kato diyan out of kinibang kwan yung mga kahigalaan po, no? Kining sa mga gi kining kwan mga kahigalaan kanabang gi tawag aning pangutana. Kagay na katong kwan po, inflation, 40, sa 45% mga kahigalaan, kwan eh, kanabang kwanto sila, ang gipili nila, inflation. 30, gisundan sa kinipong pag-increase sa sulan, 33% mga katropa. O niya, ikatulo, fighting graft and corruption, 26%. O niya, pag ikakanapong upat, access to affordable food, 24%. Og reducing poverty, 20% mga higala. So mo ni mga nag-una, usab nga kining kwan, ha? Ana bang gitan-aw sa ato mga kaigsunan in town nga ma-address immediately sa labing daling panahon mga kahigalaan matagag pagtagad sa Marcos administration. Yeah, laing issue mga kahigalaan, lower the price of rice 17%, pag-provide og pre-quality education 17%, pag kining create og more jobs, dagang trabaho 14%, paghatag og assistance sa mga kabus 13%, fighting illegal drugs 12%, pag-provide og assistance to farmers 10%, fighting criminality 10%. So, kana ni, kana bang gamay naman ng uban po, no? Niya, na po yung mga respondents selected stopping sa destruction of the environment, protecting welfare. Ano yung mga kagilan po, no? So, matod pa, compared to similar poll survey sa December mga kagilan, ang Octa Research Group, nasa linabantaya, no? Ang concern sa inflation ni increase by 4 points. Pag last December, kay kuan man to, magkalan, 41%. Karon 45% na sa mga kanang pangutana sa kining mao nga research group ang kuan gyud kana bang inflation gyud pagsaka sa kining nagunang paliton na batakang serbisyo okay, gusto nilang ma-address immediately sa kining kasamtangang administrasyon, ha? While ang kuan po wages niubos ni mga kahigalaan una to wages gyud 45%. Pero karon niubos og 12%, 33% na lang mga kahigalaan. Sa first quarter sa 2026 trend result mga kahigalaan, base sa national priorities mga kahigalaan. So, kwan din eh, 1,200 ka mga respondents na nagrepresentar sa marginalized sector mga kahigalaan. Yan na ay margin of error plus minus 3% sa national percentage mga kaigsuunan po. So mga ni, ato ni hatagag pagtagad mga higala kay although ha, tamapilong pangutan na mga kahigala. Pero mo represent manggod ni sa kainipong unsa po'y yangungo. Kay palitan, taga Manila, Reggie, kuan na ni, kanabang research. Umarik Cebu, maumaura po niya itong tubag mga kahigala. Batok Mindanao, samot pa ilang tubag ito kay narito ang taas ng poverty incidence mga kaigalan. Morning, kwan pod, ako nasubo lang gyud ko. Kay tanawa mga kaigalan, unsa may kinipong ang kwan pod si PPBM good. Wa man sad na hibaw-an good. Wa during campaign period. Wa man good si campaign promise mga kaigalan. Oh. Nya, ato paging giboto.
1: Sana.
8: Sumo na nga wa gyud tay mapaningil ni. Or katulad ng 20 kilos bugas pero 21/4 man mga kaigalaan po nito. Wa man ma dayon ang 20 per kilo. So usaray promise, wapag yun matuman. Tayo mahims niya mga kaigalaan po. Dahil niya sa kinipong pagpaubos sa presyo mga katropa. Magnitaas man mga kaigalaan. Mas ni grabe pa man hinun ang inflation mga kaigalaan. Mas ni weak pa man hinun ang dollar inta. Atong 100 pesos ang baloron kuha naman lang ko no katupang rap-rap 75 ay ita mga kaigalaan po din taon po
6: kasikas
8: ay nako sus na unsan may ito ning nasura mga kaigalaan apaka ni judge mga kaigalaan nga personal interest may kasagaran gipromote rather than public interest kining kuan inflation wage mga ginipong kahigalaan peace and order ginipong kwanda mga poverty alleviation program job generation measures mga kahigalaan di man priority unsay priority nga atong nabantayan kamo dia sa mga nagpaminaw naglantaw nato karon mga higala unsa may nakita niyo nga priority sa atong mga kongresista diha mga kahigalaan mga senador mga katropa mga top elected and appointed officials mga katropa
1: sana
8: unsa may ilang top priority kay kung ang kining service na amanin sila yung mga kining top concerns mga kaigalaan sa mga top officials nato diri sa Pilipinas og trend na morning ang Pilipinas dato pero kwan kanang pobre mga kaigalaan dato in terms of natural resources pero pobre kay ang mga nagduma mga kaigalaan sige pangaukaw personal interest rather than public interest mo gi-promote mga kaigalaan ay nako in town mga katropa po da? So ato ning balik-balikan po kaya ko personally kung kamo nakabantay mo da ay kung man ka tubang erig eh personal interest man di man na public interest ilang gi-promote ay kwan pa public interest pa general welfare pa ilang giuna-una mga higal dili pa ilang bulsa o political career mga higal kining gi kwan no kining kwan mga higal public clamor kumbaga kana bang kining yangungo sa kinabag-an mga higal pag-address sa inflation kataas sa presyos mga palalito ining wage increase samot na gining living wage makabuhing suhulan mga katropa pakig batok niya sa kining kwanpon kining tawag ani mga kaigalag drugas criminalin mga tagid ni unahon nila pero tanawa sige una diha mga kaigalag unsay top priority sa ato mga kongresista in town mga higa kanos a ma-impeach si BP Sara kanos a matangtang diha kay delikadog makalingkod mga higala si Kwati mga gid sila mani nakapait mga kaigsunan po mani nga di gyud mo kinibang kwan po da kita karon ako kwan man ko late 30s mga katrabagrapa siguro kung why kausaban ng Pilipinas siguro kung pa pabuton pa sa Ginoo mga kaigalaan dadag pa yung lawas pa siguro 80 na lang ta 90 mamaalam na bakatas kalibutan mga kaigalaan margining Pilipinas hangtod nga watay himuon mga kaigalaan hangtod nga di ni mausab ang panggobyerno sa Pilipinas inaniragin ta mga kaigalaan ang atong apo katro pang rapra napa in town dito murag mo pa pag-permulate in town sa Similia mga kaigalaan. Nanay utang mga kaigalaan makaibaw pang bata. Ngayon din ako mugawas di. Di ko magpagkatao sa Pilipinas at ko sa gawas sa nasod kaya wako'y utang. Mana na lang siguro kay noon sa naman taon ning nasura. Karong adlawa samot na yun, no? Kay ang articles of impeachment kanang dibatihan disciplinaryo mga kaigalaan ubos balay-balay oranan.
1: So,
8: okay, numbers game na. Pag last bit to, katong article sub impeachment sa unang impeachment case batok sa Vice Presidente Sara Duterte. Pas sa alas 4, katro pang rapra. Pila ra ka kinibang oras, wa na, na-permulate dayon, no? Na, kuhan dayon, kana nakatigom dayon mga kigilaan o buto para sobra pa sa 2/3 magkakilamadon ba? Para isa ka sa Senado ang impeachment complaint, articles of impeachment batok sa Vice Presidente. Karon mga kaigilan, although lahi na ang speaker mga kaigso na, pero managingon ang mga unseen hands in town mga kaigilan. I do believe nga kining si Martin Romualdez, kining mga kontrapartido ni BP Sara mga kaigilan, under PBBM baka nga kining mga kongresista or under the administration, mo vote in favor gini sa impeachment sa Vice Presidente. Mga kaigilan, so depende na gini ang bula nito na sa Senado mga katropa. So hopefully madungog tong pag-ampo ni kinipong Coco Pimentel mga kaigilan na mo vote according to their conscience sa mga senador. Okay, kuha na rin pa. Padoong na 2027, kung maghinanggaw ni sila, posible, si Kwati sila sa 2028, mga kaigalaan po.
7: Sana
8: sa ato ni hatagag pagtagad, mga katropa kay Dres Pilipinas lagi, mismanaged sa gita. Inanglan tag-leader nga dili political interest. Dili personal nga bulsa maoy kanang huna-unaon public interest kani ato mga gisgutan nga mga kining immediate urgent concerns, no? Inflation, kini pong mga job generation measure, poverty alleviating program, mga job kuan pon kining tawag aning pagsaka sa kining makabuhing sulat nakita mga Pilipino. Work-minded rather than business-minded. O diba ka, mga kaigilan, para ma-business-minded dan. Kaya bang mga poverty alleviation program nga, letan, ikaw diyan, naka-business idea, punduhan ka sa gobyerno. Walang to, madayon yun panahon ni Tatay Diggs kay sa tayo pandemic, mga kaigilan. So ka to, nindutag yun to, mga kaigilan. Ikaw, doon naka-business idea diyan. Kamu diyan, habal-habal association, gusto ba mo magtukod o kana bang mga motor park? Ano ba, mga kaigsunan po, kaya ang gobyerno mo pautang ninyo, pero bayad saan mo. Pero in kwan yun, kanang term nga at least makabayad mo sa saktong panahon, nga di kay bugat mo din yung nanam. Karoon sa may ginoon na ni mga nangatungdanan ron, nakakaroon diha mga kilang nagtungkaw in ta. Unsaon nila makapaldo sila, mga higala. Makakuha in taon sila itong minalita in taong kwarta, mga higalan. Kung anong taon, kung bang ilang political dynasty on saan nila paglamo? So hangto, dili pa mausab ang kamadas gobyerno, panggobyerno sa Pilipinas, pabilin o magpabilin tang ingon ani mga katropa. Hangto nga ang mindset po natong mga Pilipino, bisag kawatan, maya, bisag bulay o kayo diha. Ingnan na nga weak leader, mawag po natong ibuto. Di gapon ta mausab, nasod nga Pilipinas. Ako personally as patriotic, nationalistic mga kaigalaan, kanabang ko usas mga concerned citizen of the Philippines. Masubo ko mga katropan, usas ang taon ng Pilipinas. Hay kay mayo, harap kita mo dagan. Eh, mo kwan pa sila, kanabang mo dawat pa sila, kanang mo buto pang katawang Pilipino, kanang pobre ha. Mabudagan ko pagka-presidente. Kay, pero problema na, basig dito ma-kuhan po, katropa na, mailan tayo sa istorya. O niya, ikaw po na rito, wag mo go with the flow ta. Ikaw, tagaangkag ka ng minalita, ka ng usapin mong desisyon. Usap ko, katropa na, mga kagilan po, no? Matod pa ni katropa na, o siguro, mausap ko, katropa na, ikaw. Minalita na ko na. Kapoy, sige, tukaw niya. Kanang watay minalita ang kwarta, yaya nila eh. Kagangin sila, minalita ilang kwarta, ato ay taon mga kakilan. Usay, ang pitaka, wapay suod mga higay. Usay, ultimo sinsiyo, matilok yun. Napatag nanakay pamilya dong rap. Usay, makaut yung dilikatol, mga kakilan. Dahil lagi ba, kayong ka, yeah, layo ka pa sa swildo, eh. Una-una ka ba, mga kahigla? Morning, Kualintown. Kung naalagyan yun tayo, tarong ang gobyerno, mga kahigla, hindi in town, kuhan ba? Dili ba, personal interest, political interest, mayo kang, ako lay pagbuton, mga kahigla. Mayo, mag-usab tag ka ng governance, mga katropa. Dili, ingon ani ang sistema na to, mga katropa. Porteng daghan ng buaya mga kahigalaan na mag-inilugay dihas puntil in town. Iyahay lagkawats panudlanan sa gobyerno. Yan na po'y marukoy kayo ng administrasyon. Sige lang po pangutang para yung nandun na tayo kwarta. Manima, nabulit na tas utang mga higala. Wagin tayo mahimo, no? Ha, maut-ot o maut-ot yun ta mga kahigalaan. So, 2020. Hopefully, mubuto yun taon ta according to our conscience. Ng mga leader nga makingunta ka ni doon ay political will ni hando ka ni mga kriminal, durugista, mga kurakot o doon ay chance nga at least lang mugan goan in town na itong panginabuhian mga higala on ya standby sa pagbalik tabok ta mga kahigalaan sa itong Kasikas Express Balita Newscast
9: Kasikas Express Balita.
8: Oras sa XFM Cebu Philippines, Center Time, alas 7:12 na sa Kamuntagon. Asa mga importanteng pahinom.
9: This time check is brought to you by Premium D3 Coffee Mix. Simula ng araw na malakas at protektado. Premium D3 Coffee Mix. May mangosteen, vitamin D3 at stevia. Lakas at tamang sweetness sa bawat higop. Premium D3 Coffee Mix.
1: XFM.
7: Santo Basco.
10: Ako si Don sa Kamaestra.
11: Magka-ulcer po.
10: Nag-research ko unsay maayo ug nigawas niya ang Santon Plus Gold. Akong gisulayan, duha ka si Mana. Ako na jud kaayong kausmanan, dili na musakit ang akong kutokoto.
7: Santo Basco. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
9: Santo Plus Coffee Mix.
12: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kapinagani ang atong iskutong na healthy sa lawas. Santo Plus Coffee Mix regular ng the best. Sa kada higop ni mo sa Santo Plus Coffee Mix, mura ra ka nakakaunog mangustin, malunggay og soya. Ang pangutanan na ba sa uban nga kape? Wala. That's why dili lang yung paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ga Santo Plus Coffee Mix Guild. Timan eh, basta kabigani, Santo Plus Coffee Mix Guild. Sulayin ninyo.
9: Santo Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santo Plus Coffee Mix. Kapi na. Gamot pa, mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
13: Ako si Bebe, usa ka mangunguma. Tibuok adlaw jud kong gapainit unya magsigi pa jud kog duko. Maong gibati po na ako ang paglabad sigi sa akong ulo. Gipalitan ko sa akong mister aning Santon Vitamin C. Akong gisulayan 3 times a day. Sa sulod sa usa ka semana, nawala na jud ang paglabad sa akong ulo.
9: Santon Vitamin C, the Alkaline Vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
14: Ma, kuso ga ang ulan kabi'i? Nabasay mo labhan?
15: Wala man nagulan yung bi'i ko ring. Ano man natin ang mga-ana?
14: Padulog na ko kabi'i. Nainom ka. Mahal. Isulog na na. Basa kayo. Nabasa na jud. Imo kilabhan ma.
15: Ay, gimulan pa to na ako ko ring.
14: Exciting!
9: Lupig pa nimo ang nasin zone sa lupog nimong vision. Dili ka na okay. Kay deserve nimo ang good vision for the person. Oh, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. In 500 milligram capsules, kini adunay lutein, beta-carotene, vitamin E, ug zeaxanthin. Alang sa deserve nimong for the win nga pananaw. Maungli kayong masin zone tungod lang sa lubog nimong vision. Sublion ko ha, deserve nimo ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. Para sa ligon nga bukog, Premium D3. Ligon nga immune system, Premium D3. Proteksyon sa bacteria o viruses, Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO, Moringa Oil, tulok high-grade ingredients. Giuban sa usa ka kapsula para mas kusog ug kalawasan, maproteksyonan batok sa bacteria o viruses. Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug Moringa Oil.
1: mapalit sa mga butika.
11: Turbo Food Supplement for Men.
16: Ako si Maricon, tulo ka tuig na miga ipon sa akong bana. Parehas mi may mga work, halos wala nang me time para magsuryanay man lang. Kay pag-abot sa balay, iya-iya nang hiipog higda. Dili na pud mi active pareho sa among marital obligation. Gusto ko man, pero si Mr. Hina nagyud. Since open man kami sa mauna nga butang, nag-research mi. Hangtod sa nakita na mo sa Facebook ang Turbo Food Supplement, positive mga reviews. So, amog i-try. Wala gyud mi nagmahay. Happy kaayo mi. Ug nibalik ang among regular na loving-loving. Turbo lang ang exciting.
11: Yeah! Turbo Food Supplement for Men. Gihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
17: Turbo. Wagas. Ang lakas.
11: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
18: Seven Plus Herbal Soap.
19: Yan is Galona, Senyor Citizen. Burned skin ko, forearms. Hindi ma kuha. Try Seven Plus Herbal Soap. Nakuha yung burned skin ko.
18: Seven Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga pani, mahamis nga kutis. Seven Plus Herbal Soap.
20: Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu.
21: Abli na.
20: Yes. Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu.
22: Yes to Health Clinic. Abli matag Lunes hangtod Biyernes. Alas 9 hangtod alas 5 sa hapon. Ug matag Domingo. Libre na magpakonsulta sa doktor. Dinhi mismo sa Yes to Health Clinic. Ug mapalit nimo dinhi ang mga produkto sa Yes to Health. Yes to Health Clinic. Dinhi lang sa may Sapatera Bilgi. Hilid sa Barangay Hall. Abli na ang Yes to Health Clinic sa Cebu.
23: XFM.
8: Oras sa XFM Cebu, alas 7.18 na sa Kabuntagon.
24: Kasikas Express Balita.
8: Gikan na sa itong mga gisgutan. Usap ka mga nagunang issue isgutan and balita kagay na mga katropa. Nabugta sa ito sa mga Express Balita Newscast.
24: Kasikas Express Balita.
8: Headlines. Sa itong mga uluhag balita sa lokalidad gun ban sa Sugbo epektibo na karog adlawa.
24: Kasikas Express Balita.
8: Sa balitang nasyonal, pag-dismiss ni former President Rodrigo Roa Duterte kang ex-ombudsman Karandaga, gineklara sa korteng walay bisa. Sa balitang patigayon, dagdag bawa sa presyo sa produktong petrolyo lauman karong simanaha. Sa itong health news, mga sintomas sa hyperthyroidism atong Siron. XFM trending, abugi ka sa pagbuto sa bulkang mayon, gikaligo sa Osaka Blogger. Sa sports, 76ers sud na sa Eastern Semifinals. Celtics, tak-taks na sa playoff. Sa itong showbiz news, Vice Ganda, misaad nga magpakalalaki kung mulansar si Lenny Robredo sa 2028. Sa itong palitang ex-special, lalaki na Mickey o Lotto ticket aron maklaim ang jackpot prize. Mayong buntag Luzon, Vicente, Subina naman buntag sa itong mga katropa all over the world. Nagkapan adlaw tron nga Lunes mga kaigalaan. Pizza 4 ning buwan sub sa Mayo tuig 2025. Inubos ka lang sa kanginan katropa ga Eric Amaro.
24: Kasikas Express Balita.
8: Oga karon sa kompletong detalye na sa mga balita, magunatas detalye sa balitang lokal.
24: Balitang lokal, balita sa lokal.
8: Lago na sa detalyes balitang lokal, sugod kaginang alas 12:01 sa kadlawon sa Mayo 4, 2026, gipatuman na sa Police Regional Office 7 ang total gun ban o suspension sa tanang permit to carry firearms outside the residence sa Sugbo. Dinamong restriction, magpadayon hangtod na alas 11, 59, 20, na sa kagabi o na sa Mayo 11, 2026. Isip ka ba, hindi ka po na? Seguridad alang sa 48 Asian Leaders Summit diri sa Subo. Sakop sa Ganban ang Cebu City, Mandawi City, Lapu-Lapu City ug tibuok lalawigan sa Sugbo. Sulod sa mong piyesa, dili usab valid ang permit sa pagbiyahe ug armas. Lakip ng operasyon sa mga gun clubs, dealers, manufacturers ug repair services. Gisuspenso sa mga permit sa eksklusibo ug gipasira ang mga firing range. Apil na ang paghunong sa produksyon ug pabaligya ug firecrackers and pyrotechnics. Sugutan lamang sa PNP-AFP ang ubang authorized law enforcement personnel na nagabuhat ug opisyal nga katungdanan sa pagdala ug armas. Nanawagan ang PRO 7 sa publiko na pagsunod ug kooperasyon aron masiguro ang malinawon ug luwas nga ASEAN Summit 2026.
24: Kasikas Express Balita.
8: Og dugang tudling sa balitang lokal.
24: Balitang lokal. Balita sa lokal.
8: Adunay dako nga pag-uswag sa healthcare workforce sa lawigan sa Sugbo. Tapos sa liderato ni Cebu Governor Pamela Baricuadro upang sa Bisaka. Og 71% ang hihap sa mga doktor sa Capitol Grand Hospital. Sulod lang sa halos usaka tuig. Base sa datos ni Dr. Nikki Catalan, Capitol's Public Health Consultant. Gikan sa 177 ka mga doktor niyatong Hulyo tuig 2025. Iabot na sa 303 ang mga doktor as of April 15, 2026. Nagpasabot kini nga 126 ka mga bagong physician ang gideploy sa 4 ka mga provincial hospital o 12 ka mga hospital sa probinsya. Diin matod pa ni Catalan ang maong pagpataas sa ginaghanon sa mga doktor nakatabang sa dugay ng problema sa kakuwang sa mga health personnel sa mga tambalanan. Idugang niya nga ang mga specialist karon giconcentrate na sa level 1 o level 2 hospital aron sa pagpalambo sa serbisyo sa pasyente o malikayan ang overwork sa mga doktor. Nakip sa mga hospital nga naglewat og dugang personal sa mga Cebu Provincial Hospital sa syudad sa Karkar. Iabot og 55 ka mga doktor ikan sa 28. Samtang ang Cebu Provincial Hospital Bugo City may uswag usab sa 35 ka mga doktor. Sa mga district hospitals nakakita usab og pagdaasayap sa mga doktor sa mga lugar sama sa Bantayan Island og San Francisco Camotes. Bisan pa sa kalisod sa deployment sa mga isla, ingon sa Kapitolyo nga padayon lang ipauswag ang mga incentive ug scheduling aron masiguro ang padayon nga serbisyo sa mga pasyente.
24: Kasikas Express Balita.
8: Og karon atong tabukan ang mga detalye usab sa balita sa kauluhan.
24: Balitang nasyonal.
0: Balita sa nasyonal.
8: Atong oras, mga kila oras sa XFM Cebu Philippines Standard Time, alas 7.24 na sa buntag.
24: This portion is brought to you by Santon Plus Herbal Capsule. Natural na proteksyon, araw-araw. Santon Plus Herbal Capsule, may mangosteen at malugay. Santon Plus Herbal Capsule, lakas ng katawan, subok na. Itang Nasyonal.
8: Og karon sa detalye na sa Balitang Nasyonal. Gideklarar sa Supreme Court of the Philippines nga walay bisa ang dismissal ni kanhi Presidente Rodrigo Roa Duterte kang kanhi Overall Deputy Ombudsman Milzor Alto Arthur Carandaga sa desisyon sa 3rd Division nga gipagawas nitong Enero 29, 2026. Gisalikway sa Korte Suprema ang petition for review na gisumiti sa Office of the President. Nagriyanto gipresentar ni kanhi Executive Secretary Vic Rodriguez. Base sa ruling, gingon sa Korte Suprema nga ang Office of the President walay administrative o disciplinary authority sa Deputy Ombudsman sa Constitutional Independence sa Office of the Ombudsman. Ipunting usab sa SC ang past jurisprudence o mga doktrina si Sir Disisis nagpasabot na ang mga naunang desisyon sa korte kinahanglang sundon inungdan nga gideklarar na void and without legal effect ang dismissal ni Carandang. Ang kaso nagsugod human sa iyang media interviews may tungod sa gingong investigasyon sa bandi ni Duterte base sa reklamo ni kani Senador Antonio Trillanes de Ford. Tungod sa ruling, gimando sa Korte Suprema nga ihatag kang Carandang ang iyang retirement benefits o sweldo nga wa niya madawat samtang siya suspended o natangtang sa serbisyo ni atong 2018. Ang desisyon giyunan sa Ministrado sa 3rd Division sa Supreme Court o gipublikar sa website sa Korte Suprema ni atong Mayo 2, 2026.
24: Kasikas Express Balita.
0: Balitang Nasyonal.
24: Balita sa Nasyonal.
8: O, guys, lain pang balita ang nasunod na. Gisaway sa usa ka magbabalaod si Department of Health DOH Secretary Teodoro Herbosa tungod sa gingong campaign style advertisement na posibleng nagtimaan siyang plano sa 2028 senatorial bid bisan pa sa iyong issue sa iyang performance sa ahensya. Sumaha sa reklamo, ang kopya sa video gipangapunapun sa pipila ka mga high-ranking DOH official. Basis sa usa ka minuto 25 segundo sa video, ipaila dayon si Herbosa uban sa voice-over nga nag-ingon. Bakit si Secretary Ted ang gusto ko sa Senado? Nag-ingong nagpakita og hin sa posibleng pagdagan niya sa 2028. Gikonfirmar usab siya sa kanhi Health Secretary og Senador nga si Juan Plavijera na naila sa iyang public health campaign sama sa Jose Kadire og nagsilbi isip Senador sud sa duha ka termino. Lakip sa Gibatikos mao ang giingon nga 1.5 billion pesos nga expired medicine o vaccine sama sa HBI anti or antiretroviral sa psychiatric drugs o COVID-19 vaccine. Ipangita usaba ang klaro nga tubag sa DOH sa mga aligasyon kalabot sa 1.8 billion pesos na mobile clinic project o kontrobersyal na 98 million pesos nga pinasigla radio program o ang giingon nga 44.6 million pesos nga psychiatric drugs nagipangapod-apod sa kapribadong civil organization na wagi coordinate sa mga government health facilities. Ang DOH o Herbosa mapamagatag opisyal nga pamahayag kalabot sa maong aligasyon.
24: Kasikas Express Balita.
8: Oras sa XFM Cebu Philippines Standard Time alas 7:29 sa bunta.
24: This time check is brought to you by Santone Vitamin C. Paalala sa kalusugan, mag-Santone Vitamin C, ang alkaline vitamin C para sa araw-araw na resistensya. Balita sa international. Balita sa international.
8: Oga, karong mga katropa itong tabukan po ng mga detalye sa balita sa gawas sa naso diin. Sumapa ni U.S. President Donald Trump na iyang susihon ang bagong peace proposal gikan sa Iran. Apan nagduha-duha siya sa posibilidad nga kini iyang dawaton. Sumapa si report, isumitin sa Iran ang 14-point proposal nga dos Pakistan isip mediator na naglikip sa pagtapos sa gubat sa tanang port o paghimo o bagong framework alang sa Strait of Hormuz. Sa pagkikinabi sa media sa West Palm Beach, Florida, walang itino ni Trump kung unsang sitwasyon ang mahimong hinungdan sa pagbalik sa aksyong militar batok sa Iran. Ang gubat ali sa Estados Unidos o Iran, uban sa suporta usab sa Israel, nagasugod niya itong uheng bahin usab sa Pebrero o napahunong sukad Abril 8 ni kasamtangang tuwing kapag usab na pakias ang peace talks sa Pakistan. Kalaing bahin, si Muhammad Jafar Asadi o sa senior military official sa Iran, ingon nga posible ang pagbalik sa gubat at tali sa Iran o Estados Unidos. Samtang si Kazim Garibabadi, ingon nga ang Estados Unidos na ang mupili kung musunod ba sila sa diplomasya o mupadayon sa konfrontasyon o andam ang Iran sa bisa na unsang samputanan.
24: Kasikas Express Balita.
0: Balita sa international.
24: Balita sa international.
8: Lain pala ito, balita sa gawas na nasod, gimonitor o gi-usisa karona sa North Atlantic Treaty Organization kay NATO ang pagplano sa Estados Unidos at ang tango ng mga sundao ni ini nga nakadeploy sa Germany. Sumaha sa NATO spokesperson nga si Alison Hart, nakakuha sila og dugang detalye kung unsay rason sa desisyon sa US nakuhaon ang hapit 5,000 ka mga sundao. Ang maong lakang gingong konektado sa tensyon sa Western Allies kapag sa iyong kulian usaba o kakuwang sa suporta sa Europe, sa US ug Israel sa ilang sub nga operasyon batok sa Iran. Sa laing bahin, si US President Donald Trump ingon nga ang NATO usa ka paper tiger ug giingon pa nga wa na kini pulos nakapadugang sa tensyon sa relasyon tali sa US ug mga kaliado ni dayon ang pagtan-aw sa sitwasyon sa NATO ug sa US samtang naghuwat pa sa formal nga klarifikasyon ug redeployment sa mga sundalo.
24: Kasikas Express Balita.
8: Oras sa XFM Cebu, Philippine Standard Time, alas 7:30 na sa kabuntagon. Standby sa pagbalik sa mga balita sa patigayon panglawas, mga gigilan, sports, entertainment, balitang espesyal, alupulog sa kaluwasan, uguban pa, standby sa pagbalik. Sa palutson, mga importanteng pahinumdum.

0: Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
1: Ang kape na may Santone at Vitamin D3. Premium D3 Coffee Mix.
2: Oy, nganong gamugot mo na imong dagway?
3: Oh, sakit kaya kuntian lula.
2: Ngano man?
3: Na, nag-inom kong kape ganina. May haptos man hinura kong kuto-kuto.
2: Mali na nga kape ang imong giinom.
3: Ha? Unsa man din kape ang dapat imnon?
2: Premium D3 Coffee Mix.
1: Nagkape ka na, may Santone at Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain? Dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin. Mag-Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties. At cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santone Gold Herbal Tea. Mabibili sa mga butika.
4: Tagna, tagna, kisa ko. Tagna, tagna. Ang kanang, kasi butila, yung hulbot.
5: Sige, no, no, no.
4: Kanang, termina ka turbo. Kisa ni.
5: Ikaw lagi ni kumpare, ba?
6: Exciting!
7: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
8: Available sa mga butika.
9: Hirap sa paghinga dahil sa asthma? Huwag mag-alala. Mag-Cellphone Plus Herbal Oil. Pahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Cellphone Plus Herbal Oil. Ang top mind na all-in-one. Sa presyo magaan. Cellphone Plus Herbal Oil. Sis the Pain.
10: Ako si Benji sa construction worker. Kanunay ko kagabalon o sis the pain para dire-diretso ang trabaho. Kay dalira kaayo, sakit ang akong mga joints o kalawasan.
9: Sis the Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sis the Pain. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santone Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
7: Santone Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
12: Abli na ang Yes to Health Clinic. Dinhi sa Cebu.
13: Abli na.
12: Yes. Abli na ang Yes to Health Clinic. Dinhi sa Cebu. Yes to Health Clinic. Abli matag Lunes hangtod Biyernes. Alas 9 hangtod alas 5 sa hapon. Ug matag Domingo. Libre na magpakonsulta sa doktor. Dinhi mismo sa Yes to Health Clinic. Ug mapalit nimo dinhi ang mga produkto sa Yes to Health. Yes to Health Clinic. Dinhi lang sa may Sapatera Bili. Hilid sa Barangay Hall. Abli na ang Yes to Health Clinic sa Cebu.
14: Hi, it's me, your Mamu Christine Babaw. Let me introduce to you Baby Co Baby Wipes, the only wipes na aking pinagkakatiwalaan for me and my family. FDA approved ito. Soft and safe para sa sensitive skin natin and ng baby nyo. I use this for my daily cleansing needs. I am feeling clean and fresh lagi. Sa presyong abot kaya, only Baby Co Baby Wipes. Subukan mo rin. Ang Baby Co Baby Wipes ay mabibili sa mga suki.

0: Okay, karon balik tas detalye sa mga balita, aritas balitas pati gayon kwarta mga higalan. Eh basta kwarta mo ginitong concern mga higay. Basta nata nito, nagpakabuhi, tas kalibutan, kata mga rap. Big deal yung kayo taong kwarta. Kita gukod taon na yung kwarta. Parita mga kilang, kayo doon ay dagdag bawa sa presyo sa bruto petrolyo. Ipaiba mo ni matag-adlong Lunes, ipatuman matag-adlong Martes. Sugma na naman ipatuman. Atong sayron, pila mga kigilan ang dagdag bawa. So, atong paminaman, pinagi ni Katropang Crystal Joy Filerka. Katropang Crystal, good morning.
1: Good morning! Posibleng magkalain-lain ang lihok sa presyo sa produktong petrolyo karong simana. Kapinduha ka bulan, human apektuhan ang global oil market tungod sa tensyon tali sa United States, Israel ug Iran. Suma sa monitoring, gilauman ang pagtaas sa presyo sa diesel nga mosaka og piso hangtod 2 pesos kada litro, samtang ang gasolina posibleng muusba og 3 pesos hangtod 4 pesos kada litro. Ang kerosene sa laing bahin, gilauman nga muubos og 2.50 pesos hangtod 3.50 pesos kada litro. Tungod sa State of National Energy Emergency, gitugutan ang gobyerno sa pag-compute o pagduma sa oil price adjustments base sa ilang kaugalingong kalkulasyon. Base sa Means of Platts Singapore 4-Day Trade Monitoring, nakita pagani ang mas taas na posibleng increase kundi in 4 pesos o 60 centavos ang sa diesel, 4 pesos ang sa gasolina o 50 centavos sa kerosene sa unang pagtanaw sa merkado. Para sa atong mga katropa nga gustong paliguno ng immune system, malikayan ang ubo, hilan at labat sa ulo, di makahilab sa tiyan, ang Santon Vitamin C, the Alkaline Vitamin C, maoy haom alang kanato, mga katropa. Alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas, kininyong katropa Crystal Joy Filerka, XFM News.
2: Kasikas Express Balita. XFM Health News.
0: Oga karon ato pong tabok-tabukan ang detalye sa panglawas atong sayron. Unsa ning sintomas sa hyperthyroidism ba nga kaigalan? Sa maning sakita. So, pamation ato ani mga kaigalan. Unsa may tambal ni? Atong sayron po, pinanginas itong aspirant kinibag doctor, no? Si katropang Anami Munares Perez.
3: Ang mga health experts sa publiko batok sa hyperthyroidism, usa ka kondisyon diin sobra kaaktibo ang thyroid gland ug nagproduce og daghang hormone nga makaapekto sa lawas. Matud sa mga doktor, ang mga kasagarang sintomas niini mao ang kusog nga pagpitik sa kasing-kasing, dali nga kapuyon, pagkurog sa kamot, pagkawala sa timbang, bisan kusog mukaon ug kanunay nga kabalaka o pagkakulba. Gipasabot nga ang hyperthyroidism mahimong hinungdan sa seryosong komplikasyon sama sa problema sa kasing-kasing kung dili matambalan dayon. Girekomendar sa mga eksperto nga magpa-check up dayon kung makasinati sa maong sintomas o likayan ang pag-self-medicate. Ang pagtambal naglakip sa tambal nga makontrol sa hormone o sa pipila ka kaso, therapy o operasyon. Gidugang pa nga ang importante ang husto nga pahulay, balanced diet o regular nga konsultasyon sa doktor aron malikayan ang pagsamot sa kondisyon. Mga tropa, paliguna ang lawas o banang Santon Vitamin C nga produkto sa Yes to Health. Sugdi imong adlaw nga ligon ug batasan ang pag-inom sa Santon Vitamin C, the Alkaline Vitamin C. Alang sa Dios ang Pilipino para sa Pilipinas, ako inyong katropa, Anami Perez, XFM News.
2: Kasikas Express Balita. XFM Trending Karon. Trending Karon.
0: Agato po ga Siron. Sa ni mga viral trending karon sa social media, mga kakilala. Ay, ito ni sa Albay. Abo, gikan sa pagbuto sa Bulkang Mayon. Ikaligo man ni murag face powder sa saka vlogger, mga higala po. Naon sa namin vlogira po. So, in fairness, kung yun, may po niyang gihimo, katong magrama. Kaya ni viral, masag yun siya. Ano ba ton? Ang kompleto ng detalye pinag-iusab ni Katropaga Philip Siruano. Katropaga Philip, good morning!
4: Good morning! Naalarma ang publiko sa Osaka video nga may kailap online. Din makita ang Osaka content creator nga doon ay account name nga Gala Vlogger nga nagdala sa baga nga abo gikan sa Mayon Volcano. Ang video ko sa public plaza o duol sa munisipyo sa Ginubatan, Albay. ang abon naggikan sa pyroclastic density current nga lokal nga gitawag og ozone nga resulta sa lava dome niadtong Mayo 2. Nabalaka ang mga netizens sa posibleng epekto nini sa panglawas sa maong vlogger. Samtang adunay ubang nisaway sa maong video, tinmatod pa sa pipila ka komento nga gibutang sa risgo ang panglawas alang sa views and likes sa social media content. Kamu mga katropa, unsa inyong panahom, kabahin niini. Para sa mga katropa nga mga kalalakinan, ginsa na problema na sa lalawas ng kalipay. Karong mga katropa, di na ka na ang ikabalaka. Gumikan kay ang Turbo Dietary Food Supplement for Men. Mapalit na kini sa inyong mga suking batika. Kaysa Turbo, wagas ang lakas. Alang sa nagayusing Pilipino para sa Pilipinas, kini niya certified Turbo user, katropang Philip Serrano, X Afam News.
2: Kasikas Express Balita.
0: Oras sa XFM Cebu, alas 7.42 na sa Kaabun Tagon.
2: This portion is brought to you by Santon Plus Herbal Capsule. Natural na proteksyon araw-araw. Santon Plus Herbal Capsule. May mangosteen at malugay. Santon Plus Herbal Capsule. Lakas ng katawan. Subok na. XFM Archives.
0: Okay, ato pong dawaton karon ang archives pinagi ni Katropang Dakoy Koy. Katropang Dakoy Koy, good morning!
5: Good morning! Ito Mayo 4,917 nataw sa Paco, Manila si Nicomedes Nick Joaquin o sa kinikahistoryan o journalist nga gipasidunggan isip national artist for literature o nailhan usab sa iyang pen name nga Quijano de Manila. Giila si Joaquin isip o sa selabing maayong postuar nga manunulat sa short stories o nobela sa English nga pinulungan. Nagsugod siya isip proofreader sa Philippines Free Press hangtod nga mitubo isip o sa selabing ban tugan nga manunulat sa iyang panahon. Kadaghanan sa iyang mga sinulat naghiskot kini sa panahon sa kolonyalismong Espanyol o sa lain-laing kalibutan sa mga Pilipino. Nailhan sa bangiyang pagdayeg kang Dr. Jose Rizal, dini ang gihalad ang pipila ka mga obra sama sa The Storyteller's New Medium Rizal in Saga, The Complete Poems of Plays on Jose Rizal o A Question of Heroes, Essays in Criticisms on 10K Figures of Philippine History. Iya usab gihubad ang balak ni Rizal nga Land That I Love Farewell. Nagadaog siya og daghang pasidungog laki pang iyang isay nga La Naval de Manila nga may daog sa usa ka patimpala nga gipasiugdahan sa Dominican Order. Samtang ang Guardia de Honor giilausab nga labing maayong istorya sa tuig 1949. Niyadtong 1963 nadawat niya ang Araw ng Manila Award og niyadtong 1966 gihatagan siya sa Ramon Magsaysay Award alang sa Literature, Broadcast og Journalism. Sa iyang kamatayon sa edad ng 86 ni atong Abril 29, 2004, editor siya sa Philippine Graphic o publisher sa sister publication hini nga Mirror Weekly. Sa atong mga katropa diya paliguna ang inyong mga lawas, labi na karabag usab-usab ang panahon, tumar kamog Santon Vitamin C, ang alkaline nga Vitamin C. Alang sa nagkayos ang Pilipino para sa Pilipinas, kini si Da Koy Koy, XFM News.
2: Kasikas Express Balita.
6: Palitan sports. Palitan sa sports.

0: Oga karon sa detalye na sa balita sa sports at ito sa NBA kay 76ers mogi nasud sa Eastern semifinals mga kagilan sa Gulbahina ma. Dua batok sa Celtics. Na Celtics tak-tak na. Bye-bye na Celtics. Katog Siron, ang kompletong detalye pinagay usap sa itong katropa sa sports. Katropag Jairo Biking. Katropang Jai, good morning.
1: Good morning! Gidala ni Joel Embiid ang Philadelphia 76ers padulong sa 109-100 nga kadaugan batok sa Boston Celtics sa duwa nga nagpahawa sa Celtics sa playoffs ni adtong Sabado. Nakascore si Embiid og 34 puntos og 12 ka rebounds samtang si Tyrese Maxey may ambag og 30 puntos. Lakip ang napo sa crucial fourth quarter nga mitabang sa Sixers sa pagtabon sa comeback sa Boston. Tungod sa kadaugan, nakabalik ang 76ers gikan sa 3-1 deficit sa serye o nakasulod sa Eastern Conference semifinals din ilang atubangon ang New York Knicks. Wala nakadula si Celtics star Jason Tatum tungod sa injury sa tuhod, samtang si Jaylen Brown nanguna sa Celtics nga may 34 puntos. Alang sa natural nga suporta sa immune system o kinatibuk ang kahimsog sa lawas, kanunaya ang pagtumar sa Santon Plus Gold. Alang sa nakiusang Pilipino para sa Pilipinas. Inyong katropang Jairo by King, XFM News.
2: Kasikas Express Balita. Kasikas Traffic Situationer Report.
3: Isang araw nagmamaneho sa Dubai.
0: Oga karon, dito maglangan mga kagalaan dito sa traffic update. Kanya kaya nag-yaw-yaw ang kontra. Ako may niya angkor niya mga kagalaan. Arita ni Sir Richard Lopez Magilas ng Base Control Operations sa itong Cebu City Transportation Office, CCTO, mga kahigalaan.
2: Kasikas, one-on-one interview.
0: Sir Richard, good morning. Unsay kasikas, sir, sa Dagas Trapikos, Dagbayan, Sugbo. Mayong buntag, sir.
1: Good morning!
4: Mayong buntag, sir, yakin mo, sir. Labi niyo sa kuwa, mga suking pagpaminawan, hindi niyo sa sasyon. Ito ang little shopping update, tingin natin pala ng Dagbayan sa Dagbayan, Sugbo. Kuling adlaw na lunes, Mayo 4, 2025, mga kaisunan. At ulit sa topic update din sa XRP area, ito ang northbound, ang mga tekeran yung nagigitan sa mambaling area, paingin din sa FBSP. Listen din sa ito ang northbound, pwede rin pag-iapon ang tagad sa nagtang sa trafiko ng mga karon. Al 7:49 sa iyong puntagong mga kaisunan. So ato ang southbound, ini mga orakan kaya mudring kaya po ang dagat panatag sa trafiko. CN sila. So pasang kita nagawat at panagbangga, tali ang mga tekenan nga ni Agri di sa tuwa SRP area. So ang nabigyan na binigyan sa tuwa ang downtown area, hindi ato ang Atos Linya. Ang mga sakinan isang magigan sa Mantawi City, patuloy sa Tuwantibu City area, light movement pag-iapo ang gagan po natin sa trafiko ng mga orasa. Pao sa gagan po din ito ang MGK po, General Macium, Escario, Urordo, Niña Boulevard, ang labi nyo din sa tuwang N. Patalto, ang may Bulacaw area. At sa mga sakinan isang magigan sa Talisay City, paingon sa ito ang city, moderate gap ang agad na natin sa trafiko ng mga orasa karon. So, di mga gap ang dito may birama area padung sa Banawa area mga kasunay. So, aris kita is my Bantal area o Talampan area sa itong Governor Cuenco. Sa mga sakinan ko sa nagikan sa downtown area, paingon sa Talampan area, moderate gap ang agad sa natin sa trafiko mga kaigsunan. Labi nyo din sa itong EAS Osmunia, IS Fortuna, paingon sa Foodland area, moderate yapon at dagat at sa trafiko nini mga orata. So magkaroon, mag-uwi ito ng traffic update.
0: Sir, waray ko, sir, chart, mga kining dagko nga Pampanga or di ba ka-disabled nga mga dagkong sakinan nga nakamugnag traffic?
4: Sa pagkaroon, sir, hindi pa, wala pa kita yung nadawad sa Pampanga. Alam nyo dito sa pag-uwi ng mga sakinan sa SRP area, sa atong downtown area, tingnan mo sa diri sa tuwang Talamban area. Pagalian sa tax sa kapag mga wala pa sigit na dawat na mga akidente sa sama ni anak sa testimony ng mga sakin na diri sa tuwang takpayan sa sugat sa tuwang.
0: Salamat, Sir Richard Lopez. May buntag din mo, sir.
4: Tagasigas sir, may butal sa ato mga kalsunan sa inyo.
2: Kasikas One-on-One Interview. Kasikas Express Balita.
5: Showbiz News. Showbiz Balita.
0: Okay, karon sa itong Showbiz News. Matod pagi subli ni Vice Ganda ang iyong suporta kang kanhi Vice President Lenny Robredo samtang mihangyo kini nga mudagan pag-usab pagka presidente sa 2028 national election. May bisita si Vice Ganda sa Naga City diin karon. Mayro sab si Robredo isip celebrity guest sa Isarog International Hot Air Balloon and Music Festival 2026 na ning Biyernes Mayo 1. Di nag-uban si Tablado ang duha diin. Nagpasalamat si Robredo sa komedyante tungod sa iyang dali nga pagdawat sa imbitasyon. Sa mong kalihukan, may bow si Vice Ganda samtang naghangyo kang Robredo na dunggon ang iyang panawagan o panawagan sa katawhan. Pasabot usab ni ini nga puno sa paglawom ang mga residentes naga tungod sa leader nga dunay maayong kasing-kasing apan iya usab nga giingnan nga dili kinahanglan nga dali ang desisyon og posibleng sa sunod tuig hisgutan among plano din sa pagkakaron matud pa niya nagpunting si Robredo sa iyang responsibilidad isip mayor sa syudad. Gipas si dunggan usab si Vice Ganda ang mga kinipog taga Naga nga swerte sila nga adunay leader nga sama kang Robredo.
2: Kasikas Express Balita.
6: Mga balitang makapahimuot, makagaan sa buot, balitang pinasahi, katuhoan dili apan tinuod, balitang ekspesyal.
0: Aga karon sa detalyes ng balitang ekspesyal. Di may kwan ka trupang grab prop. Lalaki na Mickey og Lotto ticket aron ito maklaim ang jackpot prize. Jackpot? So, yun sa kanina pagpamiki, maghilatong sa irong pinag-iusap ni Katrupang Raybox. Katrupang Raybox, good morning!
7: Good morning! Robotic dogs nga adunay naong ziladong personalidad sa teknolohiya og art ang karon nakapukaw sa interes sa mga bisita sa usa ka exhibit sa
0: Lato ga balik-balikan sa katropag soon, no? Balik-balikan nato ni Arisata sa Pulong sa Kaluwasan. Iba na nga di katropag Pastor Paul Gino Lopez.
8: Pulong sa Kaluwasan. Pulong sa Kaluwasan. Sa Kaluwasan.
0: Naka-standby na itong linya, Katropag Attorney Pastor, Katropag Pastor Paul, please come in.
9: Good morning!
10: Alang sa Pulong sa Kaluwasan, ang tipik sa kasulatan sumala sa Galacia 2:21 nagingon, wala na ko isalikway ang grasya sa Diyos, kay kun ang pagkamatarong pinaagi pa sa balaod, si Kristo namatay lamang akawang. Higala na sayod ka ba na ang atong pagkamatarong atubangan sa Diyos adunay kalabutan sa mga maayong butang na atong masinati matag-adlaw sa atong kinabuhi. Daghang mga Kristiyano nga daw adunay gihuptan nga listahan sa ilang mga pagabuhaton aron makabot ang pagkamatarong kung ilang isipon nga nakatuman sila sa ilang gimbuhaton, ilang isipon usab nga sila matarong. Apan kung mapakita sila, isipon nila nga ang ilang kaugalingon dili gayud matarong atubangan sa Diyos. Apan kinisayop nga pagsabot sa pagkamatarong sa perspektibo sa Diyos. Giingon sa kasulatan nga tungod ganato, si Kristo nga wala makasinati og sala, gihimo niya nga sala. Aron diha kang Kristo, mahimo kitang pagkamatarong sa Diyos. Higala ang atong pagkamatarong at atubangan sa Diyos, wala nakabase sa atong binuhatan. Kay kung mahimo pa nato nga luwason ang atong mga kaugalingon, di naunta kinahanglan pa nga muanhi si Kristo aron mamatay ka nato. Ang atong pagkamatarong at atubangan sa Diyos, nakabase sa gibuhat ni Kristo Jesus sa krus. Siya nahimong sala alang ka nato, aron nga pinaagi sa iyang pag-angkon sa atong mga sala, ato usab nga maangkon ang iyang pagkamatarong. Karon dayon dawata kining maunggasa sa pagkamatarong ug imong masinati ang mga maayong butang sa imong kinabuhi. Gumikan kay kung ikaw matarong at atubangan sa Diyos, wala na ibabag sa pagpanalangin sa Diyos sa imong kinabuhi.

0: Sa ato na dungog si Katropag Sir Paul Gino Lopez sa kinipog pulong sa kaluwasan. Yang pulong sa kaluwasan may nagpupos mga naglangkob na itong kabalita karong kabuntaga mga kahigalaan. Og arisata sa mga greetings sa dipata hingpit nga manamilit mga higala ha. Og Sir Jason White Bigulay, good morning sir. Matupin niya mayang buntag katropag Eric, mayang buntag po mo niya Eric Sir Tristan na niya mayang buntag po Ma'am Altia Batumalaki Pontillas. Good morning katropag Eric, happy new week natong tanan, God bless us all watch God bless us all unya watching from Negros Oriental.
1: Good morning
0: unya Joey Nunez, mayang buntag katropag Eric na watching and kuan po with my lovely wife Mami Ling Rilian Nunez diris Cordova no?
1: Good morning.
0: Good morning, sir. Suki nga nato si Sir Joey Nunez. Onya, Ford Sproti. Okay ra na, ganban ba sa 24-hour checkpoint? Kaya mo na kusog tulis basta ganban. Kay may ganban ang tulisan, Brad. Malagi na, mag-ganban ang tulisan. Wow, may ganban, sir. Po. Problema po. No? Onya, Lloyd Ivan Arujado. Good morning, katulang Eric. Greet lang ko sa Arujado and ka-happy family. It is my Uga Tres Barangay Kiyot Amping. Good morning ninyo da, tanan.
1: Good morning!
0: Onya, katropang Rex Moramiga. Good morning ninyo da, karing katropa.
1: Good morning!
0: Onya, Elvina Mait Kagas. Good morning, katropang Eric. Watching live, listening from Tierra Dulce ni Iwan. Shoutout lang ko sa kong anak sa Buhol, Giselle and Aching Tan.
1: Good morning!
0: Ya yeah, Ma'am Arlene Plus 7, good morning katubang Eric, watching from Kanduman, Madawi City, God bless us, exciting.
1: Good morning!
0: Yeah, Sir Bonnie, kakain gumapag. Good morning katubang Eric, watching live from USA. Yeah. So, Upper Suran Association, ang kinasangan Cebu City. Hey, good morning yung tanan diyan, sir.
1: Good morning!
0: Yeah, Sir Tristan Wet Bigulay, happy watching. Sir Arvin Habas, watching, kuhan po na, happy watching po, sir.
1: Good morning! Yeah,
0: Ma'am Lorelyn Silisana, kamahan niyang nato, tindera das may iniwan public market. Good morning, Ma'am.
1: Good morning.
0: Bless Monday, katropag Eric. Shout out to this anyone always listening. God bless. Exciting.
1: Good morning.
0: Onya sa to sa mga YouTube viewers. Good morning po, Ma'am Elena Natulia. Good morning, katropag Eric. Dili na guba in YouTube. Murag guba ba tong YouTube katropag rap rap kay mo say video unavailable. Wala lagi siya dong rap no. Nya kini pong kani. Lambot lang, marag, di mo siguro yan. Jerry Camacho, sir, good morning. Marag, kuhan na to, no? Ha? Ma-video unavailable sa mga kagila. Ay lang, alenta sa, kuhan, sa Facebook Live sa XFM Cebu kay makita naman ta, kuhan naman ta, madungog naman ta. Onya, sa talang mga labot ng pagsibiyan, nagpaminaw karon, maparaan yung Serio Mobile application, naglento sa Facebook Live, YouTube channel. So, happy Monday, kanatong tanan, mga kaigalan. Exciting morning. Og, dapat kuhanta, no? Adlong Lunes, malipay tag, kuhan, na itrabaho. Balmito, damgog yun taon lang magkatrabaho. So, sana nga, kuhan man, tambay man, professional tambay man sila yung taon, mga higala po. Das, mga nga, kuhan lang ta, kana, pasalamat tag, balag ka po, eh. Ako bito, basta igbago na kubuntag sa iyo, katropang rap. Wala yung kapuya, ilam yung di ibango na. Pero mga naon nagi ko, iyay, narabas taong ko'y gigatas. Kanang napa ko'y gida, comfort ka na bang, napa ko'y mga estudyante. Napa ko'y loan, katropang rap. Kinahanan yung kumubang. Basta madalang slawas mo bangon yun ta. Ay, kana bang paras pamilya. Para makabuhis in taon ta, kaya para palit aircon in taon sa itong mga kingsunang, Panitan, katang na viral ba? Four piece. Ay, kuhan na, mga kigilan po, ay, ilas utso na. Masunod na ang Bullseye Monday edition. Umano sab sa atong station manager, katropang kining Charlie Biking. Umano sab ang atong juice room director, katropang Philip Serrujano. Dabag kanig, kuhan nun, kanabang paksiw katropang rapla. Wala. Ay, ito, mamahawalan tag, kuhan na ni, utan, mga kigilan po. Og mao ka to mga kaigalaan ang mga naglangkob nato ka balita sa Express Balita sa gapon adlaw to mga kaigalaan ng Lunes. It's a 4 na ning buwas by tuig 2026. Mga balita ang hatod kaninyo na magkatabang araw sa buhimso ka pamilya panglawas ganay ang mga kilabang inom sa Santon Plus Gold, Santon Plus Santon Vitamin C, Santon Plus Covamex at Premium D3 Coffee, Santon Gold Coffee Mix, Turbo Men Enhancer, Premium D3 Vision X, Softgel Capsula, ang Capsula alang sa mga mata. Napod tayo, kinipong Cyst the Pain, mga kigilaan. Ingon man, doon na po ay kinipong atong Clear Skin, o ingon man atong Santon Herbal Oil, Santon Herbal Soap, mga kahigalaan. Palit ng kanan sa Yes 12 Pharmacy, mga kigilaan. Kung hurot nas mga butikan nyo, dagal mo din si Drismay Yes 12 Pharmacy nga nagra sa ground floor. C Plaza Building, kaya ako sa Lim Suite, pagkaya sa Patel.